Band F.

0: Band FM
1: 92.9.
2: Yabolu itakuta ko sa ni so la na ma ti ba won ta loni bo se lo loni o.
3: A le ni bi si bawo.
2: Asiko ni ba na lati ba national cake wa. Gbogbo nkan lo ti gbo lori. O si ya ko yo ja ti e na sile.
3: Ha ba le ni. E ko mi ni wa je ba nu corruption. Ni igba ti won ti gowo wa na ni. Owo moto mo si ti jere. Ewo na boro tu para ni omo la keji mi.
2: Iwa ajeba nubi isipa wo, siye mo ni kolo ma kowo olu jenni.
3: Iru e mi jenni, ina la wanto njo wo ilu na ni. O si le jepe, e si dagepe, e ni to para ni ilu na nokon. Ilu a para ni ogun na lo na mino. To fito ki gogo waka jogbe ogun ti iwa ajeba nu, ni gogo ono to ngba waje. Kaye ilo e fosa bi a ye si abawa lo na jibisi. Ele ito le kwa mo la keji wa lara. Ta ma ron si pe, balo balo, abwa po.
2: O siye wa yami, o jo ke mi na ti. Gbogbo odisi ton ko fun adise bi o mo ti mu ko wo nse
3: be ni ba le mi awon mi na yo ma gba lowo yin lona ipo ni
2: o wa je mi ba aya mi pe ati awon alase atawa ti won pase le lori lo ye ka jo gbogun ti iwa je banu ti won pe ni corruption ilu yi ko le lalaafia
4: ba le be lo so pe e je ka pa corruption ti corruption lo pa wa lori e ni Nigeria
1: on FM 92.9
5: duro be yen
6: e ka ro sa
5: e ka ro madam ki lo wa nu oko yin
6: ko si nkan kan sa ko si nkan kan a ko njade lo ni
5: ki wa lo soju awon omo yin to faro bayi
6: ebi lo ma pa won sa ebi lo npa won
7: aga lo pa wo e ma so mo won a fe ko wa lo doju geji lo bi wa si seji o
5: oya e bo sile se e lo jomo gbe ni abi
6: o ti o ajo mo gbe o awon omo mi ni won kan paro ni
7: aisa mo yin
8: ajo mo gbe odaran o sika bi amo ye se bi mo to ba jo mo re nko
9: ikede yi wa lati le ise Bond FM 92.9 eje amojuto awon iwe wa
1: Bond FM 92.9
10: Yoruba bo won ni eyin lo dakuko nitori na la se ni ki agba ma se re omode je o ijoba Nigeria lo de wo nile yi lati ma teto awon omode mole eyin obi alagbato alabagbe alajoro o ti dese o lati ma na omode lalubami iwo to fe oluranlowo ninu ile nile itaja ri pe omo to fe mu sodo pe odun mejijilogun yago fun sisoro kaato ohun epe ati ebu sawon ewe fifo omode sise bora ti de wo for modern shebara service boys service girl for motojo ori won to nko bo fi mu eyin agbaya te se yawo mi oko mi fowo to awon mo ni aye ti ko to e sora yin o oro emi ni mo bi atoku ataye ko sele ofi orilede shit right act la ewon odun meri la kale fe ni to ba je bi tite to awon mode mole ile ise bond fm 92.9 loni ma te to mode mole ko ma fẹ́ wọn jura.

0: kilode.
1: Ko ki se bi o e se je gona.
2: Ah.
1: Ah. Ole, ole. La la la.
0: Le le bi. Alaja ki bo gola. Eh orisha ti je. Oni ko pe mi lo ala jo pa la je de. Eni suru ala jo pa ya. Eni suru. Iru bi e wa isin. Tin ba le ri aye lala ti mo gbede le po. Ti mo ni o ya e furu tank. Se aye lala da.
1: A ti ko ko si se be se. O orisha ni. When anybody
0: has got to blow to us, I'm not going to be able to
1: get
0: a little bit. I'm
1: not going to be able to get a little bit. I'm not going to be
2: able to get
1: a little
2: bit. I'm not going to be
0: able to get a Allah wa ba le ma so mo pe ni turu mi ni ala gbo en da kini ru mo loju e ma ye lara dada ani e gbo ba to bi e le le le sala wa
1: e lo spu ba bu inda ninu bible ibi ko wa nbe to ni jesus so pe ti e ipo e abi ni bi e inu olohun odo si
2: eh ninu
1: bible e lo tu dada
0: awon eyin ko wa je pe bible o di bible e
1: o di bible o da
0: ada eh mo te ba se eh mo ta se mo fe be ile be kan mo nilo ise kan je bi ma yehun te le fun mi mo fe lo si lepo ti mo fe lo ti ba ta mo oil and gas ti ma ni oya e fill the tanki e ma yem lo wo
1: iro awoko ya ti mo pa jade ndile e won kin se ka won be bo lo won wero ago mi ti la
0: o jabo o jabo mi n gbe ti n poju ijebu ijebu ni bi te n gbe mi lo ti n poju o jabo ah turi olo e do ta lo ni afose ma yehun lowo ti mo le lo lo si Akok oil and gas. Tabiki losi MRS ni tire road. Tabiki simobi ni tire road. Ni lepo awala sabalo. Wale wale ki lepo. Ki ni oya. E fill up tanki. Ki le bode. Koma ye mlof mi ni chay tide. E o kiti gbe o. E ya wori e o kiti gbe o. E ya wori le kosi ti gbe o. Ori mo yes. Ori chay ije lano. Olo yo ite e bami o. Mba no. Emike Olorun yo ide da mi lana o mi o ni fo gbe nu soro awon te lo wa so fun pe Olorun yo bi ti mi o si o ti mi o si le o ige mi lasan ti ba mi ige mi bayi won wa su yeye hey yeye ah se mi le duro ti so gbe
1: bo le duro toku mo bere lowo re
2: ah
1: o mo gbo elo se ki bayi jale o mo gbo o jale o jale li toku o re le ibo ki wa so ke bo yin mo
0: Baba, Baba, eyi te so ina gbara o. O gbon kopo yin mo. Ti o ta ba ti jade o ti jade niyan.
1: Ah.
0: Ito ibo ito aye to kada pada senu mo.
1: Laye ito le bo le kada to pada.
0: Hey!
1: Bo ta roba ke ju roba ju para.
0: Eh. Eni ba ta fa ti soko. Hey!

0: so I bought to be you.
1: Oh, no way, Roy.
2: Oluwa nbe ni ago mimo ite Oluwa nbe ni orun oju re nwo wa oju re nwo se eniyan lati don mo eni Oluwa ni mo gbe okan mi le e a se wi fun okan mi pe sabi fo bi adaba Oluwa ni mo gbe okan mi le o kiki ola kiki ko ki agbe ni eja yoda fun Olorun alagbara julo oba lanu oba leni oba titi aye Olorun anu julo so ba re egbe aduza lanfani ati wa lori eto koko nu we re loni ni le se Bond FM 92.91 ni gbogbo jare ni keja leni ti so segun Tuesday ojo kejo ni osu kesan odun 2026 ama logo ni o babo logo ti o ma gbogbo lo tun ji olale kon lo ko ekojumo o
3: eku ojumo gbogbo olulufe koko nu ele so Bond FM abi odi odun bi be ba bi lere bo la se se ase itala kan si ba la se nfo loke la la le se redu Nigeria a o lebo be la ni ogun ro ba si waju ama kan sara se olorun ba ti odoju adu ati wa o ninu ojo Tuesday ojumo laide o paro ojo kejo osu kesan odun 2026 ta ba tun ni o pelu osoju orun Rabbi Hawa 44 age na ni leyi te ta mo si ojo keride gbon adura wa o gba o lagbara oro ba meja kan ye wo pon o an wole kokoko lo ibuta ro toni pe lati leyin odo to agba HOD abi odo lugba latale ana se lo bi oko koko test wa ta ro ka so kon go si ka kan to mi ma fo jade se mo din ulu ike na lu ko te mi je koko test wa
2: won ni ti ra musumi bible lo yo ni gbagbo

0: Lord FM Lawa 92.9 Radio Fest of Airport to carry a year. Ta badi abala gbe o laaro yi. La fe kai mama e gba fe ojo Lord e ka jo kori kori ti lori e. Gbo ala mo ni pe o se nkan da bi eko. En ti o ba leko yo kan la re pe le yo eko. E ko se pate e ka ko se ba ke ko se kuku. Mi en ba leko yo kan la re ko leko. Oda ise yun ti en ba tin se. E pe iwe ti en ba pa yo lapa nu se. E ba se te ba ku ati o ba bo ti ko e ni opolo to.
1: Fa won ile

0: se o ran won fun won won ka won ti lanfani lati pe won se akoso na mon mon funra won won ni iye pada yi o na ni awon ajo to pe won ri si oro nipa eto suna won gbe ka ti won si so ni pe awon yi won ni on ni akaki to lati pe won se akoso na won na lo se pe won bere lowo ijoba pe awon fe ma da se akoso na won won ni won si bowo lu won ti no osu kejo odun ta wa yi o na ni are bola met ni won pase bi pe ki a ri o to ma fuju won kedede to pe ma fun ade loro nipa na mon na ati o ta fi se o ran wo kaakiri gbogbo eka ijoba tun be lori iwa nigeria awon owo ni awon ipinle to je pe won lakaki lati se akoso na mo ka yonda fun won ko gbara na mo no yo ko wa loju kan ko wa ni ni ilo so atori papa ta tin se bo latẹyin won tin se bo latẹyin ah roju otu re aba won ipinle ba si gba ina won yi mu o se kan le won ni idire to je pe opolopo awon ipinle won yi won ni won tin lanfani bayi lati se akoso na won ijoba ni ah ni fi owo se o ranwo fun won mo fun ra won no ma se akoso re ara won ipinle to je pe won tin ni anfani ati ma se akoso na mo na won ti ijoba o si ni da bene pe won fo ran won lomo lati ri ipinle eko ipinle oyo ipinle ogun ipinle edo won ni bi won te se won ni koda gan du won na ipinle me me ni won yi won tin pin awon ibi na jade fun ra won won pin la ara won o si n pese na fun won won wa so di mo pe awon ipinle to je pe ni bayi won won tin lanfani lati ri pe won pese na won fun ra won na lati ri ipinle mewa edo ekiti enugu mo kogi lagos niger ogun ondo ati oyo won ni gbogbo awon ipinle won won ni won tin sa ipa won won ni odun to poja o ni awon ipinle mera mi na lana tin so ni mo pe awon lakaki lati pe awon ma se akoso na awon funra awon ni awon ipinle bi plateau abia delta ati awon mi ni lo pe ise lo pe won sa so ni mo pe awon se akoso idire ti ijoba fi so ni mo ko da na ko buruko baje ni lanfani lati ma fo so ran wo na fun yin mo e ma da se akoso re funra e no ko iwe iroyin ni telegraph la ro yi e ba ro yin
1: go ko nu ele se bo de fe lo te so aju loju oke di guardian la ro ti to ni directors na to gbe royin o e da fe yawo ori owo ya olorun ba ni odoju te da eda si fe yawo kori owo ya olorun ba ni opegbe si nti e ati kojo alejo la tin yawo eyan la so aya basan ki igba ti aworan ku omo ya kan na ni orede wa ya ni abeni wa lo tin pojo en to dije fun ko arenu egbo selu abc ala babaka lo pe akesi kore dan ja ajo ni ni o bule wa to ni mi na ni ni so tu mefu e woni ti lo meri logun o le pese pese meje 24.7 trillion naira lo je pe aya ni orede wa naija to je pe abele o an ni kankan o ba kan na ni oludije fun pa no egbo se ndc o na to pe akesi peter obi na oni bo ni o ba se do to o wu e wa naija epo to ni owo to n wole bi popo ko ye ka tun mo yawo ni orede wa nigeria won si ijoba papo ni gbere papo pe igboran so ajo beru lo ifiti le so ora agro lo we di guardian en akala ro
0: ninu we royin vanguard la ro en to je alaga ajo eleto odibo orede wa nigeria ojo gboju aso won ma ti ke si awon ti won je awon to n se akoso please awon ajo eleto ni ekun iworun le gusu ekun iworun gusu le wa nigeria ta mo si ba bi pe fun gboro ri ara won ge bi yara kan le to pe o je ero ti o ma gbianju ati mu ki inu awon nigeria o ran ni pa eto odibo nigba ti won soro lori awon eto idanileko ati aloye lori mo sese akoso eto odibo kaakiri won ni gbogbo awon ti won je awon akowe awon office to ye ti awon ajo eleto odibo won yi won gboro sera won ni oju kan fi sole nipa pe won gboro je ki nkan kan koda be pe yo koja la won to si je pe yo ba aso awon ajo aso ala awon ajo eleto odibo won ni kini di re won jeje mo pe oju nbe lara ajo eleto odibo wa nigeria won ni oju awon nigeria to lona igba na lo je pe won wo ajo eleto odibo won si fe wo bi ton fe firi oro jasi na ni gbogbo agbaye won wo awon asere to ye pe ajo eleto odibo ti won ni won ton gbe gbegba boya won se ase abi won ni se ase tori de won ni owo gbogbo te alakoso won yi na lo wa o won ni je ki ma so fun yin won ni se ri gbogbo ye pe e nlo lati gbogbo ba ise to odibo ko se ti o ni ni kan tabi inu awon gbo ati lati won fe sugbon o nbe lowo te je asiwaju won pe ba dari won dada te je ki won mo pe ise ti won fe se yi ise to yato ise akini tori de yi di ara yin ni amure gidi lai ni je pe ki enikeni ko fi e yi aso ajo eleto odibo la tori pe to ba baje eyi la piri to je alaga fun awon ajo eleto odibo Nigeria ojogboju asamu fitan na lo pe awon ti se won nija baun laro e nogbon iwe iroyin vanguard e barun yi
1: ko no le so boy be na ro ja ko nte si waju an sora whatsapp la ro wo kwara ati ijira wo so aro kutukutu won ne ba da so fun ni o fe ka en to ba fun ni lo ma ni o fe ki apo akun en to ba fun ni loku ni o fe pa ni won kan sa si joba papo le wa jan se ton si an ni gbere papo egbe oselu dc lo pa sa mo oro yi won ni gbogbo e na lo mo pe aso ti bola be tinubu pe ta ba wa akole sakoso joba won wo te kan ti tarisita ta mo si cash transfer yo meta le logbon o le pese pese beji di ni 80 ni to je ko mo rede wa ni ja ti ja anfani ni bugo to wa on lo bi million meta o le pese won a je ko du awon a ja fe to mo eniyan ni rede wa ni ran tu pe a case na lai gbagbe to bu kan ja alakoso fu isiju anwo ni better ikege be ya te jale atodo alukoro apo we fe ko se rede sile wa Nigeria laji abdullahi won tin to wa se pataki ni pe gbangba la sota e je ka list awon ruko awon to je ko ti ja anfani

0: Nigeria barale balẹ alese ni we the guardian eran kalaro
1: oko nu we ro na lesin gbadun ni monday 52.9 ninu we ro yin mo ga laro yi won ti ni mu gun mu gbe na lesin jogun enu ni be na la fi ko meje jeje mo pe ile ise le pen business limited ori nigeria won ma ti ni oko akepo kan won ba igbonu re won ni ki se tawon o won ni le ba gbagbe awon ajo ti won gbogbo lohun ise daruke re ni won so di mo pe won ba igbo ninu oko aje to n be epo kan le to pe epo ni won ro po wa nu ase won ti fe se bi won ti se bakan to pe won se bi apoti to je pe won ku egbele mo gbole koda won ni iwon igbo kilogram to lo bi egberun meji ati eyo logoje 2145 kilograms o na ni won ba ninu oko na ni ina ati jade ko e ti ile sere pe na pc limited lori wa nigeria to won te jade lati odo ti olore eto royin won iyen andy ode lado sojo aje monday won ni won so ni pe oko na to pe number e je mka960t won ni won o ni ami ile sere pe na pc limited lara won ni an pare o awon me ni o ni oko ajagbe epo to je pe nmpc lo wa lara epo won ni tori e ba fi oro korokoro pa ko ra won lorun awon mo npa e won lawon ko lawon ni mo npa re ara o ge bi ajo nmpc se so ni mo fun ldl ati won nigeria lara te ba no pa iwe ero yin vanguard e ba ruin
2: ko si afu joba awon laarin ara won alo pepepe na ni democracy ti ari se la rika rika baba re gun to kaluba se loni oro tan na yo da leyin wo la bi pe bi ta ba pe lori nikan ki fi tele agbe kale kan alamoju to olale kan ayinla foundation to ti jogun ta ni egbo se bi pi sowo ogbe fo ri bi asare o ti pe omorede wa ja si akesi oni kabo oni asojgbala me ti nu ka rin igborowo bi pe mo se foro se pelu re to ti ansa gbe kale ri ni wo pajeda oni bo ni o ba se dodo gbo omorede wa nigeria ba igba awon egbe alatako on kaluku ni o lo si video ti o lo si papa o sugbon to pataki ni pe isomorede wa ja si akesi oni kamore o oni asojgba bu ka rin igborowo bi pe mo se foro se pelu re ti isodo to ti ansa gbe kale pajeda oni bo ni o ba se dodo gbo omorede wa nigeria ma ba igba awon egbe alatako on kaluku ni o lo si video ti o lo si papa o sugbon to se pataki ni pe isakusu asojgbala me ti nugu sa ele keji e je ki won ri kan pala o ni ojo 7 oni opolopo awon eto re pon ti sa pe kale wa nigeria opolopo baje fo opolopo odun die seyin ko to di pe asojo ala mi e tin tewo gbo pase ni odun 23 won si se awon atunse na oni ye debi odo awon obi atalagba to pe won o le gba na lori iran lo tan se fun awon akeko lori eyawo oni ye do oni se ri le se ko run le wa nigeria o so mo loku be ni ani simoye bani yo si pada sise oni ye debi odo oni ka tun wa lo si oro aje ile wa nigeria ati opolopo won si akase awon titi maruse ti o se foro seyin oni e gbiyanju lopolopo o ni egbe alatako na leri won leka won sa sojgba la me tin bu bi pe mo ni nigeria bi pe kan mo ni okokodo ki won si to dibo fun are le wa nigeria ni gbogbo ni odun 2007 kun le ba pare awon sete won ti le wa nigeria won ni yo se se ola leka yin la foundation to pe as ki to ro mo ti ese kutu ni orede wa nigeria oni ronira gbara ti joba papo tari sita gbogbo na le je pa mo ni le wa kokoro le sebo nebe o nte si waju
3: arike rike emi lo de to roju koko bayi
4: oju lo siri se mo ti
3: emi ni mo se
4: anybody e bo se ni furukoko ye ni gbe le soke owo busu yo ro pe ni sakidi lo nko la se dere lan beke oke te e o ndi daji ona se ti kari wonu bi efolo to fenu kan yo
3: ai sa tarun yo ma so emi wa ni si se bayi ololufe mi
4: se emi ma se so fun pe ke lo moju tora brada o fa gama kari o o we mo gi baba oke ho
3: kilo win iwo na soro soke salaye bo se se fun baba oke o ko mara yo to gbe le re fulugun je ope yin to ro ni gorogo ara ti taje ara ti ta ara youtuber o ma bo lesi omo eniyan ko sun on baba oke o lele ko je atura ikeyi aisan tabi arun to fe danu gule baba oke o kale si shop 10 oyekola shopping complex ladojuko deeper life church jakonde gate okeagbe road e pe 08094471143 08094471143 baba oke o ele ko gi debede ebe
5: labbaik allahumma labbaik
6: ajo to yeto irin ajo aji ni ipile eko fin to gba awon to fe lati irin ajo lo fun aji lodun 2027 de ti wi pe ajo to mu to irin ajo aji ni orile ni nigeria ti kede o pe owo ti won yo san fun ajo aji todun yi je 7,882,822 naira pere be ni owo ti won yo fi gba form mo fe lo si aji e 20,000 naira pere latare leyi gbogbo awon to fe lati ba ipile ajo aji gbodo lo san owo won sawon ile ifowopamo to abani owo to npele eko nipa lilo bank draft kon si ko bayi Lagos State Muslim Welfare Board sori re kodo di gbedeke ojo 26 osu kesan odun yi ti won ti da sona e tete se kiakia ko to ku be ba fi ara ita be fe mo si e pe awon number won yi 08086 6813 tabi 08023174373 olukede ogbeni Abdulhakim Magbeni akowe igbimo arinajo adni ipele eko

Band FM no lawa 92.9 radio papo to kari aye ninu we royin Vanguard la ro yi ya ja we pe to je alakusu labile bro nipa idale isele senator John Eno won so ti mo pe ta ba ni paro ta ni tora wa je won ni ina monumono po won tori pe 92.9 radio peso papo to kari aye ninu we royin Vanguard la ro yi ya ja we pe to je alakusu labile bro nipa idale isele senator John Eno won ma tin so ti mo pe ta ba ni paro ta ni tora wa je won ni ina monumono po se koko won tori pe nigbati olorun fe da orun ataye won ni nigbati olorun ni ki ati olorun da orun ataye ton okukusu bole bere bere olorun wa ni ki imole wa tan ka kiri agba abe imole na lo ti da opolopo nkan won ti o ba si imole ko si nkan ta le se o won se wa ri ina ti o si won ni isoro lagba lo je fa won le se pe da o n pa ile ise lara ni o le de wa Nigeria won ni opolopo awon ile ise kan lo je pe won o le gberu won o le dagba soke won ni awon ti won wa je ile ise to je pe o kan rapala ise won gan won na owo lori ati pese na fun ra won ju iye to je pe won pawole lo de pe ina ti won owo ti won na lori ina won ni ko se ko ni won ni ponu won lo je pe ina ti won lati ma fi pese nkan fun ara won ni won se nwo ona abayo se tori pe won o ri ina lo nigba to so lori ile ise television kan lanu ode yi alagba na so di mo pe ida merin abo le denu da 100 awon nkan ta n pese wole labe to je pe abele na lati n pese re ni sec sa kejo 20 fun ara won ni won se nwo ona abayo se tori pe won o ri ina nigba to so lori ile ise television kan lanu ode yi alagba na so di mo pe merin abo le denu da 100 awon nkan ta n pese wole labe to je abele na lati n pese re ni sec sa kejo 26 won ni adupe ko tin gberu si lori pe ina ti mo wodo na ni won tenmo pe ijoba gboro gbonju lati ri pe nnu eto atuto ta n se yi gboro ri pe won mo oro ina moran dore tori pe ilo si waju adasuke awon ise na logun alagba eno wa so di mo wi pe awon sin sai apa lori awon ipenija ti ina moran ti o fi be si ti o fi be duro dede pe o n fa won ni ide to je pe awon tun to ta on tenmo se ri nkan to asuna jari to n pe great power won ba kan na ile to je afefe dana ti ina lo gas power won ati awon nkan mi won gbogbo e pata na lo je pe won o se lori e to je pe yo ma fo lanfani ati ni ina dede se ti gbe ba lo ki odo olóye so le baba gbe da ajo no ma ti labi alaide fura re ma ma so pe ti a ba ri ina lo ni oriwa ti ina Nigeria ba fi duro dede won da da Nigeria o tun bo iya yi be lo eto raji wa yo tun gbe ru idi ni pe opolopo awon ti won o le se se won ina mo lo ja won kule won le ri awon mi ti won gun aluwo kada won ti won gun maruwa won ko won lo je ko won ni se akin lowo ama ina ti o fi se ku pe on to n se le e lo lo gbe ero yin

0: lokun o ti ba to lokun awon obose awon aso lewe won gbugbe lo je pe owo re ti lo soke ju nkan ti won lero lo won ni koda ni ani odun meta sense ko ta wa owo nkan won ma ga to ba won lawon eyan won ni won o ni gba esu ru loreti to je eyin ikan lara awon oga olukole oda kan lara se bodu da pada bi ipolowo ni aso ni karu kanso won so dimo pe owo owe gan won lo ga oga soke owo ari nko won leyun na o se ko won be ni awon elo kekeke to je pe a ma lo nle eko ru e patapata na lo je pe o ti lo soke pe awon wo pe afaimo ni opolopon ti won je obi kalukun gan ni o le pe won ni ma dawe ko kole last go ta wa Gladys Oyewere o na soro Gladys Oyewere o na je olori ile eko alakobere kan won da kole eko te la run ṣugbọn masaka ni won lo wa o na so di mo pe ni odo ta won pe ile eko won pe won se awon eto kan to je pe yo je ki ero fi ye die lorun nipa wi pe owo ile eko to ma san ati awon nkan to je bi ohun elo ni ile eko won le ma san die die e ku won ni san ni ki won kan ma san die die ni won ni o ni ogbon ta won da sinu ki yo ba le ro awon obi lorun chi ni elo ebuka o na obi kan ni o so di pe ka ba wu le fe ko to lo fun ra wa di pe owo ti awon elo e ko won to fi lo soke ori ko se ko Matthew Caleb na soro ti won je o se ijoba won di mo pe awon mo awon meta lo je pe won lo sile e ko so je pe awon ti lati igba ti won ti gba gba isimi na gba si dawo jo die die pa mo won sa pa won le so awon olewo awon sa awon yo sa wole jo kan ngba ton ba won ni awon aja kuro joro ajere so poropo obi sa so di mo pe eh bi ijoba ba le se won ohun elu won bi o se wale inu awon ma du eno gbon iwe iroyin new telegraph laarin e ba ruyin
1: koko na le sa bond fe lo lo je ko nte si waju wa tan ka koko nu we iroyin le sa bond fe amo wa ara wa abi body bi a bro mi eh o mo kini ki lo o bi lati ati ma to re logun laide ba so pe let's go there o mo pe ori wa koko abi to ba so pe era ni mo ko won so ki si egun o lo an so pe bi so la ba ani bi o ba ni bi o bi ki je ku mu lu o mo se re ga ya tu bi lo to ko ni se mewa temi ko ni meji ani anko ese tun pa ni right di wa lo ni tokagro iya laje lo na olu ye gari omo score mi wona omo score tara re o je kin tun ko ja lo sare kan lede wa ja ya le se agro pa le ni ja je ko do pe atese kan ko do ni fi ti tun gbina ya iyan meta di logun ra gbo pa ni pa ipon su ata gbo pe ni ipile sokoto won o je iyan meji le laadota awon mo pada si ko ni abo to peye yo wa jaki jado le wa ja de awon ilewe toro mo ti joba ati toro ti aladani bi atalagbato won ni baba re we di gada lete na kala
0: koko nu we no le se ngbadu mode fm laare dot 9 ninu we ro ni telegraph laaro yi ase marun logo e o kopure lohun fi han wa iru ku ti o pa wa enikan mo ojo ti ko kan mo en ti ko laaro enikan mo o bi ti ko pa asi ko se nkan to mo on ti na ti olorun mi wa ni pe ku era ti wa sile aye na ni yo pada jeje mo pe to je oko aare orilede Tanzania Samia Sudan Afidi Ami Hassan o ma ti olorun ba ni pe any odun meta di ni 77 years o na ba pe ko to pe won gba ekuru je lowo ebora ni ile oso ko Sansiba en to je igba keje are ni orilede orun di obvious de jembe o na lo so di mo o da won te jade ge ato jade to ti odo awon ijoba jade ni lori iku ni eri won tin so di mo pe won ni arun okan lo nda ba na la to di pe olojo de lo to won ise omode mo sugbon sibe sibe na won ni o se kati ma gbadun won so won ni gba ti olorun so pe to akoko to to pe olojo ka in de jebe o fi kun wi pe awon eto bi won sese eto isiku aba di pe nbe loju ona ni kisi maxi ni abule won ti nbe ni agbegbe agbegbe Saliba ibe na ni labile won wa amen won lo je ogbontarigi onimo nipa ise agbe to je pe ni saba se laulau jeje re ni ma lo bi awon igbese to ba da nku nipon isi ko nse eni ti ma nawo na ko gbogbo ni ma lo ni melo melo ni won lo di oko won lo di oko are o le na ni odun won lo di oko are o le na lodun de seyin ko to ri pe are o le di ohun to je obirin obirin lodun 2021 ye bi obirin ni orilede Tanzania se wo are to lojo se ki olorun boroju eni ko ba wa dele bi yan ko wa tan se to je are o le di Zambia ha kainde Hiltima ano won ti ibanikedun won ti sowo si orilede alamude bi won bi pe lohun baloju eni ko wa te oko are orilede Tanzania si afefe re e lo re ni we royin ni telegraph la royin
2: e jọwọ e fetisi ikede pataki yi lati ọjọ ijọba apapọ Nigeria ijọba ipinle Eko ati awọn alabaṣiṣẹ lori iba fẹ bẹrẹ ṣiṣẹ awari awọn aye ti ẹfọn tin pamọ laipẹ ni awọn ijọba ibile Ija ati Ikorodu awọn oṣiṣẹ ti wọn ti kẹkọ yanju ti wọn a ma wa aṣọ idoni ami eto idena iba won ma ṣe abẹwo si agbegbe yi

lo fun osu marun pelu fifi ogun apefo bisai ta ti lu lonte si awon aye ti omi darogun si pelu awon aye mi ti efon tin pamo ki efon wewe ma ba dagba debi ti won ma tan arun ibaka fifi ogun apefo ba o la fiside yi ko lewu fun eniyan eko eja atohun ogbin ejowo eje ka fowo so wo po pelu awon sise na ki won sise de gbogbo awon aye ti efon tin pamo lai si duo ki gbogbo e le lo ni melo melo e ma so awon apati atohun elo ti e o ni le di ominu ba

0: ọlọ́run aládùn yan àyàn ọlọ́gbọ́n yan góòlù kúrò ìsìbẹ̀ tẹ́rágò.
1: kọ́rọ́ kan àrà tí olópin tẹ́rágò.
2: Matires yo le wole ku le wo
3: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe matires ko mo pe o le sunrun to dara lori matires to wa ninu apoti
2: duro apo kekere yi je matires to kun looto
3: be ni matires tora ati compressor lati ile ise vitafoam ni
2: ha o ma nfe si to bi ti looto o
3: looto ni itura nla ninu apoti kekere kan o rorun lati ja lenu lekun toro lai si wahala ninu
2: o si ri bi ere wi pe o duro da looto ko ja o rorun daada
3: be ni pelu matires restore compressor sun orun itura pelu idera matires vitafoam ninu apoti mu irorun ati niye lori gbogbo re ninu apoti kan vitafoam ona igbesi aye to dara
4: Bond 92.9 F Karawumpa. Look at you, Kogiri.

0: therefore awon ton ba fe gba ibe to ko ba bere ise fully kokon alternative route meta ni ma provide fun ijoba lo ko provide fun won awon alternative route ni o ma gba ikoroju won le fi gba ikoroju kon fi lo gba ise awon
1: yes sir
0: won gba ona ogijo
1: yes sir
0: won lo jade si jadam interchange won fi link up pada si express yen
1: yes sir
0: o ko ju ko fi lo gba ijebo ode I talking won le gba be yen o ko pa Lagos Abeokuta express road
1: yes sir
0: so that it get sure be yen ko ma fi po yen ni nkan ti bakaro ki to provide for awon alternative route awon to ma fe gba ona be bi se ba n soro yi awon last month gbo awon enforcement Lagos state pata won ti do digi si be bi se ba n soro so ko si yonu ka awon yen kon fokan bale ele ma ro gbo olorun ni bo na
1: ami ami ami oga mi sir atalo mo ti be ba so o e ma waye wa sori eto ni emba emba that's by September or December last month e ma ni akose eto
0: eh eh awon ta list ya wa nu won je pe ba general manager wa di defend so ni pe ah godo fi board FM sile o
1: eh eh
0: eyin la na kokko ta ma
1: bi ba eh je eh eh lona mi eh lojo
0: be ni e se ko
1: kon je be lo n gbe joba ipinle koro oda sir oda oda eh awon road safety eto ton ba ni fa ni pari odun yi eh ti last month le gbo yen ola won ni fi wa sile emi loju e ma binu mo lati ni e kin le ba oga soro ton ni o e le ti wa ko ti e de ba le ku pada alaba to kun mo la so kokon e ba so chacha mo ni interview ti mo lati de
2: o ba so do le ni pe ko ma ti owo se ti se o ma ti se ti se ko ma ja
1: lo ebule wabu ebule wabu ti ebule wabu e wo omi toro mo gbo lenu Mr. Balogun e kon na o se Star Radio Nigeria pe ni aye lala ta kede la do pe oko nla kon lo ko lu opun na kon gbogbo e pe won ni won ti gba ro egbo eya ara be e soju wa nbe lo to lona kini ni ona dogin o kabezi sa gbale mo sa
3: ya e ka ro mr pilot
1: do bale mo sa abuso nbo sa kabezi
3: e jo o se mi le do be bi si ona
1: ye e ko to se o ma loni bi o se meji sa o ma pari ni ojo kejile logun ni osu ta wa yi second of September ka pe o se meji o poju kabezi sa do bale mo sa kabezi sa e jita oda ehwo ko sasiko mun lo sodo ona ibu route awo mi de leje alaji atun gbo lo binu mo toro aboriji sa mi lebe ko leyi mo tin pe ebu route ayo mi de nigeri ss to the governor of Lagos state on civic duty for bayi eh lori oro ni kan ti aso lori eto alakoko pe won debu e won ni won fe se adura kan fun baba wa Shadbola Ahmed Tinubu laaro ni oni kan stadium ta olopa se po mbe ni e ma mi kan ohun to sele laaro ni e e ma ka ro ma o
4: e ka ro sa
1: ah ohun idun leti amo inu wa ma gbogbo abale menta n ba soro ma
4: e kaaro sa oruko mi Lijiye Road Ayomide SSA to the governor of engagement Lagos state
1: e kaaro ma e dakun Lira Foundation bo se je ti bo le se je si
4: ah Lira Foundation baby ti mo nurse ni oruko mi ni na short ti Lira Foundation Lijiye LI Road A Ayomide so oruko mi ni Lira Foundation foundation mi ti mo tin se lati over 6 years
1: lati bi odun mefa seyin
4: odun mefa seyin e ma binu
1: oye mi e le so yin bo ma lopin ose di opin ose to ta se lo ton yin boyo do aba meta ni boyo do aiku sunday ni boyo do eti friday ni a gbo pe e pinjo pe bebe yen koja be te ru awon ogun were president ojo ola a gomina ojo ola asofin senator rep ojo ola assembly ola doctor ojo ola nurse ojo ola journalist ojo ola re presenter ojo ola ero won lagbara pe ni gbaradi fun ati wo pada o eyan omo ye gba se lo oto ni ki lo sele lojo na lo waye lojo na to dabi itan ti gbogbo ilu gboro gbo si
4: okay e se gbo sa ni ojo saturday o da bi ojo eta lo npe
1: be ni ma
4: ehe ojo saturday a fun awon ogo were wa ni iwe support pe company school sori ibi gba ta na dagba gbogbo awon challenger na face ni e so a fi ran awon opolopo idile lo awon ti won le o ta se ma nse ni every na niyan so a fi ran won lo wa fi ro won lagbara ko le wa bi
1: se ko nkan lodun le ma se abi
4: iyan nkan mi tori la se pe ni back to school tori won fe wo another section so lodun la ma nse yen but programs mi ta ma nse a ma visit awon preschools a ma fun won ni pad sanitary pad fun awon àwọn tó ti wà secondary school tó máa ń ṣe a máa ń fún orientations gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ a máa ń ṣe yẹn programs ọ̀tẹ́lẹ̀ yìí ẹ̀kan lọ́dún la máa ń ṣe.
1: ìyẹn bá to school báyìí.

0: ifọlọrun ọba to sile kọjọ ti ni awa dupa yin logo mimo si wa ko ki sagbara wa nu la tun ri gba o ta tun lojo segun tojo ti ni lari atalafia olu ọlọrun ọlọjọ eni ma se lopin emi wa o gẹgẹ ba se mo pe ni lojo kejo ninu osu kesan ati bo si september baba ire lo ma ba fun alagba ko ni ba bi fun wa ibi osu ibi odun ko ni je ti wa lagbara ọlọrun bibi yin na re ibi sara balogun koko nu wero yo nte si waju
1: be ni pe ni fun ọlọrun baba ti o n da bobo wa e bu koto ti o ta gbe sile tesu gbe sile daye gbe sile emi o ni bo si ni o ati emi ati eyin lagbara ọlọrun ọlọrun ti ba wa di ojo segun re o kọlọrun ko segun ri ati ogun eri fun wa o jade ko wole ko ma je ipin awa ati eyin e ka ro nle o aki yin e ka bo si koko ni were o se nte si waju la ro yi
0: ninu wero yin evangel la ro ti ni toro selu mo ti fe bere o ti abagbagbe ta ba de gbagbe ka ran wa leti latari oro tita ni ten to fe ninu ogun 2023 nigba yen ten fe du ko si ipare pito obi ati dati enikeji re enikeje yen dati baba ahmed to so o ma so roko ki lori o ni ewo ti bo ba 2027 gbogbo to kon bleri ton leka ton so pon fe du pare ton ba de be won o se bamba bamba awon o se ru awon o se gbogbo e o ni ro ni gbogbo ko se nikan kan no to le satunse si o leader wa nigeria to fi ti o fi ni lari si o ijeje mo ipe alagba pito obi to fe du ko si pare ninu egbo selu ndc iyen democratic congress o ma so nigeria democratic congress o ma so laaro tini o ni danu omi sowo ni kilo ni kini nkan to ni lowo to fi soro si nbe yin pe mi o le se oni ta ba wa wo oni nigba ti mo se gomina ni ipinle anambra fun odun mejo toto oni mo mo ise takuntakun ti mo gbe mo mo awon eto kan ti mo gukale to ba irorun fun awon to wa ni ipinle anambra oni mo a so pe mo a tun kan se tin ba di ko si pa 27 o wa nbenu atelu gbogbo awon to so pe to fe dupo se pa koko si kankan to le mu ibotun de ba nigeria oni mo wo mo so be mo de ri be tori pe kini nigba ti mo wa nipo gomina ni ipinle anambra mo se gudugun mede oyaya me fo ni kan lo be lowo to wa ni ipinle anambra bi mi ba gba mu igbotun de ba won be oni ti abagbagbe nipa to wa nipo gomina ni ipinle anambra o la mo ye ko lo nbe oni to wa so pe o fe du ko si pare o la mo ye ko lo ma se to ma je irorun fun awon ara lu oni la kokona oselu o ma lo bi oselu gege ko si boya a fi pa gbogbo kan ninu o le keji ta ma so pa se makaru lori oro odibo oni ko si nkan to jo oni ma gbiyan lati ye pe gbogbo ebo to ba ma di patapata o ma lo ni irowo oro se won ni gbojo faina bako na ni won ni gbe aina fu ojo oni ko ton se o la won kan mi ti ma se to ye ko lo ni irowo ọrọ se oni gbogbo mudumudu ijọba ti wa to kale kokoko oni gbogbo eto abo ti o se peye bakan na awon dukia to ni si pe boye ni nkan ja si duka enikan fun kan oni gbogbo patapata ni ma gbe ni lati se ti kadara ba se mi lori tin ba du ko si pare ni 2027 agba bi to bi o ma tun duro nbe o ma so laaro to oni gbogbo awon ayeke yeke bi ka ma gbe awon nkan ka ma so oro baje ati oro nbe oni ko si niyan ti ma le du ko si po are ni 2027 o bakan lo ma wa je ki igbo tun ko de ba oro eto abo eto ilera ati awon nkan lorisirisi o to pe awon eyan won ma kuro ninu ise ti won koju lowo bayi oni gbogbo e ni mo fi lokan ti ma se ti ndo atugo ni se ri nkan ti alagbada ti to nso oni se ran pe 2027 ta jo fe dipo ti kadara o si wa lo boya yen lo wa lokan to fi ni gbogbo awon to n bo sita yi ko si nkan to le tun nigeria se o le mi duro mo

0: amo Nigeria ton koju lowo lowo wa mo mo so do ton ri lowo lowo ti ma debe gbogbo osun patapata ni ma study petele ti ma study oke ti o di pele ti o ti eni gberimo tori pe kini mo mo bi ti ando mo mo bi ta ti mo de mo bi ta ando ilo siwaju Nigeria lo je mi logun alagba pito bi lo so o ninu iwe ronji Vanguard la ro ti latari oro ti dalagba dati to so fun pe ko si lara awon to le mu igbotun de ba Nigeria e lo ka ninu iwe ronji Vanguard la ro ti
1: be je nse le lo si oro oro iselu la ro ninu iwe ronji
0: mo de mo bi ta ando ilo si Nigeria lo je mi logun alagba pito bi lo so o ninu iwe ronji Vanguard la ro ti latari ti dalagba dati to so fun pe ko si lara awon to le mu igbotun de ba Nigeria e lo ka ninu iwe ronji Vanguard la ro ti
1: be je nse le lo si oro oro iselu ninu iwe ronji Daily Trust ni to jade bo se so dimo la ro pe emi oni jeni jeni kuro nu egbe oselu All Progressive Congress o e ma foro poro ko mi lorun o ta lo so be laarin ipinle Ondo Lucky Orimisan Ayedatiwa ni oni awon benu ati elube na awon gile esun ti won fi n ko awon pe awon ti owo fa awon kan awon ti sponsor won pe ko fi egbe oselu All Progressive Congress sile ki won lo sa awon egbe oselu mi ko ma lo ta ko ngo ti bo to n bo lo 2027 to gbogbogbo aye da ti wa to kede oro yi oni awon o faye gba isele anti party ko nu egbe yi lo si ibi ti on ba wa ko duro sibe kon da mo pe be lo wa o gege bi egbe oselu APC won so dimo pe awon o so pe ni keni abi oloselu kokon o je won kon lati fe egbe oselu APC sile o ko ba lo ta pon gbonu egbe oselu mi ipinle awon o gomina na so oro na ni ana ajo aje igbati won se ipade kan egbe oselu APC pelu awon ijoba ibile mi ward 1 ni won ni akure pelu awon alaga be oni nkoro gbo awon adari egbe oselu ton je adari patapata kesi ni se polongo ni ame ni awon igberiko won ijobo gogogo ton bo lodun 2027 won ti wa tenmo pe emi o so fun oselu kankan ko fi egbe oselu All Progressive Congress sile o oro ko won lorun won ni awon gbo oni awon gbo ko won fesu akankan pe ka awon egbe oselu kan ko le APC ki won lo si PDP won lo sa awon pin ninu egbe onu so be won lawon sapejuwe oro yi gege bi iro ati iban loruko je ati isoso kuso pe dipo koju mo pe ohun ti mo fe se re fun awon lati su won ti waju na wa won ni ki won ma foro poro ko awon lorun pe awon o faye gba awon ti e ni fe si ki won ma shiki lati party kan si ile ti party ni gege bo se ko sinu we rinde trust la ro yi gomina ipinle Ondo Orimisan Ayedatiwa no so di mo
0: o da to ba je po oro se o da ko ti na o na ni ma tun ka la ro te ni ninu we ro ni se Vanguard na ma ni o nje je mo fun ni agbalagbo gbodo ma se langbalangba o ta ba soro kun pe ko se ro oro yin abenu lo gbodo ti jade o emi ko ni mo ma so o odo ninu egbe oselu awon agbagba siwaju papa julo olori odo egbe oselu PDP ni ipinle Enugu no ma benu atelu oro ti gomina wo gomina ko yen eboyi to so yen Francis Ifuru to so o ma ni o ni pe ngba to nbura fun gbogbo awon alako alaga joba abile ati silo to nbura fun o wa so fun pe wo gbogbo agbegbe yin patapata gbasoko yin patapata e gbodo je ki egbe oselu mi ko rowo pola ko ti oro mu ni aya o won ni oro to so ku die ka to ba bi igba pe oro yi ofin da wa la bo je beru gojo fun ijoba ti wa ti wa ni o won ni ijoba ti wa ti wa ara lu wa ara lu ara lu na ni wa o oni ta ba wo lona ti o ti gomina so ti e to gbogbo nje ki ni gomina so wa to nbura fun awon commissioner ata to nbura fun babila to kansilo lo so fun oni be se wa je alaga ati kansilo fun awodu kokan oni e teammate to ba pe meji ni e gbodo gbagbe egbe oselu kan miran jawe lu gori yato se egbe oselu to wa ni ipinle eboyin lowo lowo bayi o oni se ti gomina igbo ku die ka to tori pe kini ijoba ti wa ti wa ko ni eto lati sabuku fun egbe oselu mi bakan na ni gomina tun ran wa leti oni gbogbo awon ibo to ba ti patapata yala ipo gomina ni o ipo ile igbo ma sofin ni oni won gbodo fun egbe oselu mi laye lati je pe kan ti ri ipo eyo kan debi pe won ti mu la bakan na lo wa so laaro ti ni to je olori awon odo fun odo ni egbe oselu PDP ni ko yen alagba kalu okechuku igbese ti gomina ati odo to so o ba o je nkan ti o dara fun ijoba ti wa ti wa bo odo di gomina yo se ma so wi pe ngba to wa lori ale gege bi gomina ni pa awon to je gbogbo awon igbe to wa ni ayike o gbodo je ki egbe oselu mi ko egbe oselu kan lo nse ijoba ni o ni ipinle kokan ati ijoba kokan o gbodo jade lati ta kongba benu to wa lori alefa o ni gba ti kada re ti gomina ti ipinle ebon to se lo to epon do di gomina o ni ko ni eto lati telu awon egbe oselu mi ran o ni bi benu ati olo agbo won fa o nbe iwana abi rogbodiyan sile ni ta ba gbagbe eto adun 1999 oni ko ni eto lati ma so abukuba egbe oselu mi nipa di o benu atelu igbese ti gomina igbe wipe igbese yi o ku de ka nse lowo ye ko origin wipe nkan to nso yi o ye ko so fun ara itori pe ijoba ti wa ti wa lawa enikan ni lo le jade po fe du kokan si ikeje egbe oselu le jade po fe du ikeji ninu wero ni telegram ati Vanguard mejeje lo bi teni mo fo
1: daily trust no mo se wa la ro je n lo sori abu

0: ilẹ Nigeria tori pe o se pataki fun wa awon ajo ni abo ni ilẹ Nigeria the office of the national security adviser ese won tin so di mo pe e wa wo awon ise ase ori ta won ti se o ni eka ile ise awon to je ti eto abo ni ilẹ Nigeria won yan lati osu keje si oju kejo odun ta wa yi won ni awon mo ti fowo se ko fi mu opolopo awon eyan ti won ja won yan gbe won na won ti koju awon ese oku awon ti koju awon ti won ja won yan gbe ati awon to lo awon gboro lati fi ja lati fi se ka agbadu se nkan bi fun awon Nigeria o ti o si nduko eto abo wa ni ilẹ Nigeria ege bo se wa nu were na laaro yi won so di mo to ro yi ninu ipade kan ti won se eleketa aro e eyi ti won ti je gbo iriri won ni abe alagba sodo onu ma to je oludamoran pataki si damoran re lori oro eto abo ni ile Nigeria ati nkan ni ni ile yi won so di mo pe ni ke bi akosile awon egberun merin egberun meje irin ajo ti awon tin lati bi ko ikeji nigba ti awon mu awon ise okoku awon si ti ro awon eyan gba le ni odunrin awon eyan ti won jigbe ti awon tu sile o won ni lati ju august jake jado le Nigeria ni o gege bi won se so won ni bi ise awon ti awon ni irin ajo awon won ni awon tu fowo se ko fi mu awon ti owo ti ti awon tun gba awon ko sibe ni kankan awon ti awon gba ohun ja lo to je pe awon ka awon mo awon koro kan ati awon nkan mi ti o ma ton awon ado to n bu gbam ti awon nigba lowo awon elomi o won te si aju won ni igbesi ati awon gbe yi ise otelemuye yi won ni ko se yan omo Nigeria ti won ba se pe te ba ti gbo nkankan kankan won yin si something say something won ni ka mother ken tori pe ewo abo yi oju se gugu wa ni lati jo wa ona abayo si won ni ki won te awon gbegbe wa ni bi ta ba wa won ni ka ti ma fi ta awon gbo fi won leti ati awon iso alabo kon ni baba adola emi ati dukia araalu daily trust lo gbe
1: o da to ba je eto abo ni o ka je mi no tell e lo kin lo si ipinle edo la ro nje mo pe ni ipinle edo eto abo godo pe yo emi godo nkan ko godo se emi abi dukia awon eyan ko da gbogbo to ba je mo nkan to wa ni ipata eto abo godo pe mi ko mo so gomina monday pe godo ti ipinle na la ma so nigba to ni isakoso ijoba ti se ta o lati je ki abo to pe wa lo awon emi ati dukia ni ipinle na pe ohun o godo ri pe won padanu emi kokan ni ipinle na nigba ti gomina so ri mo nigba to n ba won awon asiwaju papa julo awon odo ni awon to mo ti fido lori eto abo to n ba won ipade papo so won wa lati ekun gusu ti edo lo so fun laaro to lati se ipade papo pelu awon eleni loro lori eto abo ati awon to mo fi lori eto abo ati awon vigilante ati awon eleso ebo patapata o lo n rogbo nkan ta n gba to n ba se ipade papo lati satileyin fun ijoba awon bakan na lati se papo pelu awon to mo ti fun todo lori eto abo lati gbogun ti eto abo ke eto abo ni ipinle peyo nigba to n so di mo ni ana ode lo so fun oni se ri emi eyan duke awon o je ijoba na lo ijọba ode ni foju gbẹntẹ lobu lati je pe kokan ma se ise labi abi ma pa eyan ni pa fọnu fosu oni ti abagba oni ijọba n gbiyanju lati je ki eto abo ko peye bakan na awon afemi sofo banditi omoro ni gbogbo e patapata lohun fe ko se omo ni ipinle na nipa ade yi o wa ru loro gbogbo awon agbe kaakiri ati awon igberiko awon street ni gbogbo awon opopona kaakiri oni bi te ba ti pe eto abo ti to meye tete kan agbofuro abi awon ile to abo ko tete sare sibe eto abo ko le pe oni ni gba ipinle edo lati je ki awon adata ko ma wa ji awon eyan gbe awon oje ti kon ma ji won gbe kon ma lo fi gboro rogun rogun abi kon ma pon ni pa fonu fonsu olohun ti se gbogbo to ba gba lo ma fun ohun ti bere bere ti wo sokoto kan na pelu awon afemi sofo awon bandit to du moru moru oni la pe la pe ledo ikunle edo a wa je ikunle to pe ton ma so nipa eto abo iye ni won gba akoko nibe onu ohun wa rogun awon eleni loro ati awon eleto abo patapata kon ma don down isakoso ijoba yi o gbodo se sore lasiko to wa ge ni ipinle na ati pe eto abo o gbodo nipa pankunkun to ma ko atani lo ma fun awon to mo nipa eto abo lati furu won lagbara lati je ki ise won ko tun bo gbe pele si e loka ninu iwe ni telegraph la ro ti ni
0: koko si waju le se wa bonde fm 92.9 ikeja nilu eko interested na to jade na mo si wa o to tin so di mo pe eye fidajo yin o ngba ti nkan ba ti sele lode o jade ko wole ko ni je pe mi ati o gbogbo nte to ngwa la ro yin ninu iwe ro na bo so won ni ile se ile eko ti fo si ko fun mo awon merin kan kini won se won ni won dobo eni kan ni ti o je wa ko lexus let ni basil kolade ni agbegbe free lagos island igbe boye so dinu we ro yin laaro won ni kolade won fe su pe o doju ko nibi irin ajo si won ro wa popo na won ni awon merin kan ni won jawobo ti won jawobo ni se wa ni we ro yin na laaro won ni isele ikose ngba ti won wa ko lori popo won ni lo lexus ogbe moto re lo jeje olokada kan wa ko si labe won ni olokada na se bo si eyin won ni wa reverse o su meyin o si gba olokada na lawon ti surubo o won surubo arakunrin yi o lexus driver yi o ile pa ipinle eko eni to je aruko ro won sp abi nbola

0: sí Kolade rinrin ajo ni pelu iyawo re lo si Ebute Meta si ona Lagos Island ninu oko won Black Lexus Jeep won ko number re won ni ki olokada to lo ko ko lu moto na leyin won ni won so pe gege bi sele na sise won lo sele won arin oji won sele laarin awon nigba ti eyi sele lo fi di pe won be si kojo aran ton bara won se mi o nigba ton to mi o ma kun ni won ni bo sise le ni o won ni bi awon elegbe olokada mo se awo bo arakunrin ni yi o won ni enikan lo mo yawo oka pamo si bi kan ṣugbọn nigba to ma gbe arakunrin de ile ewosan ijo to wa ni Eko won gbo pe agbo pe okunrin na ti faye sile bi a ba njade ka ma ṣora wa a ma ni suru loju popo trust le gbe laaro yi
1: o da mo tun ti pada sinu oro oloselu lawo ti latari gbogbo
0: ajo ma da ni
1: mo be ni ko si wala 2027 je ni ipele Rivers awon egbo solo ADC ma so yin African Democratic so ma so fun alagbaye sin wipe latari oro ti baba so oni ta ba mo oni 2027 to ma fi di ago meji lo so oni ko se egbo solo kan ta ma kede bi ko se egbo solo APC papa ju la ara bola me tun po na gori gori o to ro nso ro ri mo nigba to nso fun alagba ro ti ma ameji to fe ko to fe je igba keji si ipo inu egbo solo ipo are yen vice president inu egbo solo ADC 2027 bo lo ro ma si je je mo wipe awon egbo solo ti fun re la to ma ti gbenu atelu oro ti alagbaye sin wipe to ni agbo fo ko do ma dun agbalagba ni gbọdọ ma soro be yen nigba to so di mo oni taro oro ti won so bi pe ta igbo ba ma ya ni 2027 e bi pe gbogbo awon to ma dibo to ma fi pare ko to da go mejila en to ti kede yen nu egbe oselu APC pe asiwaju bala to wole ko si ta ma ma fi da go mejila osan ojo igbo yen lo wa so pe yomi po be ba te fe ma so pe o fe ma jawo oni ko so ro enu e gbọdọ ma so pe en donu abi awon ileri ti awon ileri ofutu fe te won kede kaakiri eleyi o le fa te jawo olubori o nigba ti alagba oro ni mo iyen to je oga won nibe ni egbe osule ADC iyen ara so pe o fe ma jawo oni ko so ro enu e gbọdọ ma so pe abi awon ileri ti awon ileri ofutu fe te kon kede kaakiri eleyi o te jawo olubori o nigba ti alagba yi soro ni mo iyen to je o nibe ni egbe osule ADC iyen alagba dinpa o ni ohun soro o ni alagba eriye si wiki oro to so o ku de e ka to bi pe bo lo se ma so iyen o ti fi dara loju bi pe egbe osule pe are obala me tinubu ma wole so lai latako kokan o ni bo na ti se re ni bo baya o ni mo pe gbogbo obo ti won ba ma se egbe osule gboro jade lotun lo si ni ko je pe egbe osule kan Nigeria ta de bo se egbe osule kan lo si ijoba lo no egbe osule po re pete ko ni le lati ma so pe egbe eni bayi lo gbodo wole yen ni pe o ti le ri le o de tele ko to di pe 2027 o ma waye o ni en to so re eleyi ti mo pe igbe to n gbe labenu o le ma je fe so so re fun Nigeria pe wa ro gbogbo awon to ko pe e ma ja woro ni ran papa julo egbe osule ADC o ni eja aja ta to fe du ko si ipo are ati gba keje papa julo ni pele Rivers ki egbe osule ko le ro opola ni 2027 o ni ta ba tete wona ba ka wa woro ko do ro oro ta so se se ki alagba yesi wi ko ti ni awon igbese kan to fe gbe abaru eto na sumo lo lo bayi awon egbe osule ADC na awon ni gba awon oni feju embelu wo oro yi bo teyen pe o tin leka o na na ma lese gbogbo nkan ta ba na na agba lati pe egbe osule ADC o ro opala ni 2027 lati benu atelu nkan ti alagba yesin to so bi pe egbe osulu mi to nkan ti o ma wole won ti kede ti o pon lo jawe re ko to di ago me e wo ninu wele ni Vanguard lo so di mo laaro temi
0: di guardian na na mo laaro ko se tese waju le se wa bonde fm 92.9 ikeja oludije jupo egbe osulu All Progressive Congress ninu ito to waye ni ojo kedogun osu je odun 2026 ni ninu ipinle osun bolaji ibamiji ti so lanu ode yi pe emi ko o mi o

abiyesi obowola bi adiyemi adeni onisabe ti gbobi sabe ayaba kingdom lo lope ni won se ndupe lowo gbo eni to sajo yojo bi won pelu won obowola bi adiyemi adeni atolori won musumola ni ke adeni dupe pupo lowo alailuwa oba ni wan do ba tudi osho lali are ma ki oludi first olowo eko baba fuad the oba of lagos ni e se pupo o kabiyesi won ni awon mo lore o obo onisabe gbobi sabe to wa dupe o lo gbo eni to wa gbogbo eni to fun won lebun ati gbogbo eni to ko ipa kan si ikeji nibi eto ejo bi won na obo wo la bi adiyemi adeni onisabe ti gbobi sabe se ladura yi pe gbogbo wa patala o jo ma fa ikudegbera la se idumare.

0: ni pe play
1: o ti aso la fe hip hop ni pe play jo
0: se yin le jo ni en ti ro en tepa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fa kanu ijo ale oni e da yan mo
2: o be le o ki lo fa to to nu
0: eh baba eyin na ti so panu on ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
2: baba agba te ni be gi loju se o mo lo egbogi baba agba dura mi gba o so panu
1: to je pa lohun lo yo mi lo wa nte koluba mo bo lowo ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kan yan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowo isan fini pamo awon finisher sin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero ba ni soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: orugo mi ni baba agba teni be bi loju ilu maka ni segun bile to n fe wi ati gbo so mara ye lori iwo to ba ni so kan si keji ninu agbara boya ti rin lodogun ati bere kinu lodoran kin lo ma nfa o se se ko je pe ngba te ti sise ri boya ti subu boya ti fegbe gbale boya eyan jabo lori okada elomi wa to je pe se dana dana lo se tina ti ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa to pa fefe buruku ni afefe buruku oni fe luwa te ba tin ra pere boya ati rin lodoran bata n bo lese keyan ma ni seju kan si bi kan to ti re ko ma joko ki apa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi bugbu so keyan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te kuluba ma de pe gbogbo nu agu ara yen o se dede to ba ti wa ni ele
4: awa ni number 20 amoka street
3: dele ara bus stop off abaraje road ikotun
4: leku
3: ero ba ni soro wa ni
4: 08068216859 08068216859
1: asiri baba gba awon kan pe we baba gba ah ile se dede olobokunrin se yo mo pa ni we kini da mo pe baba ko bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewe adebo to nlo kan yin enu baba ko ye la le la aro ojo keji ba ya wo re ba ni ah ah akasalika nbo lele wa te to tele ṣugbọn gbogbo nkan ko la pari wo lo ya fe eyin na yoju e bere e atun wa ni ele to je pa wata la wa fe logun a logun ogun to lo fun ewe adebo ni asiri baba gba ni sise jeni gbogbo emi la isarun ninu ara ika ku oni pelu ogun lodo olorun gbadagbada lowo lese aya lulu pipipipi ori npariwo ni etin pariwo ni nkan ri kaakiri ara ni ati se gbese dogun ni ati se eyo lodoran ni jade wa fun ewe ategbo to le koku onu e ti won o mo wi pe na lai o si nbe na true lele ati nba bo ojo ti pe e kan si wa ke ni ntan pe kan yen
4: awa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abaraje road ikotun leku
3: dele ara bus stop yen te ba tin bo le nbe e wu apa otun yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibele ma gbade odo wa 08068216859 08068216859
1: aw ni size size of itanle
5: Bond FM 92.9
6: Short After Project and Services Limited. Omo lewe gan won mo ruko yen. Tori pe nigba ti won le omo lewe ti baba lana tun le omo nle Short After o gba baba nipase ati ni ile lori ije je mo pe olodun de se won je ko ron fun baba yen pelu cement ati block ti alasa to dani le che Short After ton fi ran lowo o pada ko ile ohun kere kere won ko lo si adugo yen o ma ko debe won wa ri ile iwe alalubarika ton fi omo si ri omo be se ko le gba je Short After ko baba le ni gba be Short After won to wa n gbo mi loni wo igba lati e na lo de yi Short After pelu ju won gbe wa yi the Western Garden Owode ipinle Ogun o mo pe nkan to dani ke yan kole so dai ma ga tori to ba ti ra le yen buga
7: awon
6: ba pada ja si baba
7: e ko ra le ke Aki gbogbo ara le oruko temi ni Moses Taiwo lati le se Short After Project and Services Limited ele ta tu gbe wa le ni ara oto ni
6: eni suru sa ke to lo si western owode
7: ben
6: ile kon be ta pe won do ni
7: ben
6: awon mo pe ni ko ni sa pilot e se o kini mo se won awon ni so ju be o le sa dura kilo se le tele ta fun omo ni adugo
7: rara ko ri be good land estate
6: good land
7: gbogbo awon eyan ta ta fun lati fun won nile patapata
6: eyan kokan ni be se joko le agbara ni okulu pelu e je ni keni ni
7: a je ni keni a tu wa ba won se gbogbo won na se corner piece nla nla o se kekeke nla nla suri le won kari kini
6: iye dati e mo
7: ben dati e mo lori
6: the Western Garden. Who go in that
7: Ben. Western Garden. Everyone, you would be off Owode Ijuoko Road. Kojina si Ami Barrack. Ni Owode Kojina. Rara. Siami Barak to Alowode, Kojina si Owode International Market, Kojina si Police College to Alowode. So it is about the Western Garden. Bite yon ti de koili le seke se.
5: Wow.
7: Basi ta good land estate phase one. Tan so fan wanyan. Ugoro ni ni buro ni. Bibi ti ekme ili ti wa lotu to ti wa lo si ni. Kono se yon go wang ba wanyan lo. Bibi ta wanyan ni koili lati ma agbe wada lo wa.
5: Eh, bu yon ni foko ba le lirye. Turi emo di nye maso be.
7: Ben.
5: Ni pe luri good land. Mo rikwe eti sito to ye keshi fan moni le.
7: Ben.
5: Wan ta wanyan la mu.
7: Ben.
5: Luri di Western Garden yi. Ejo se e tu se be se lori good land
7: da se mo pe odun ni wa ti sa mo fun loko ninu ise ile ati pe die ninu e so gbogbo eto ti ye ki a se gbogbo to yen lo ti wa ni le bayi ta
5: alaga Moses Taiwo NDC sought after project and services limited esa era fi oro sabi an so ebi ni le
7: 300,000 naira ni
5: kota
7: full plot ni 300,000 naira
5: ile we sa
7: pe ba se bere good land ni ta pe 300,000 ta won ko de ti to de ti ni to ri pe wa lo ni
5: 300,000
7: plus
5: 4,000
7: ni plus
5: ta ba ja ya tin ba ti so mo ti gbalẹ ni
7: e ti gbalẹ yin
5: mo le lalaji
7: ba ti son po gbalẹ laji na wa
5: baba se e le ran a ta be son de lo
7: awon to fe son de afani wa fun won 350,000 naira ni
5: o ma le 50,000
7: be ni
5: e bi mo so pe o to e da ni nu
7: be ni
5: se won pe opopopo le se won ni so kankan wa da ke ni won ni e le so fo su meta le jọ loju merin won ni so pe ele o ma gori e
7: be ni
5: o su melo la ma fi son 300,000
7: o su meje ni ni 50,000
5: 50,000
7: lo su
5: e mo wa ko wa won dajo 50,000 lo su
7: be ni
5: bi ko ko dajo 50,000 lo su o se lale
7: ah afani nla niyan
5: ile ta so yi pelu ajo to fe ko ni mo boye ri ko yato ile ati gan lori
7: ile to je pe ngba to ba ti bere sin son lo ti bere sin gbo lori lo
5: isale ba npe number yin ke to wa so address satisfaction
7: awon number ti e ma pe wa si 0912999 1261 0912999 1261 tabi 0901567750 0901567750
5: se ti se filole ni sir
7: a ti se fe se filole
5: ojo la mu
8: lati lo se filole a ko awon eyan lo ni ojo 12 September 12, 2026 ojo 12 osu kesan ojo 2026 won la ko awon eyan lo si nbe iwo ti o ba fe wa tele wa lo pe awon number yen tabi ko send WhatsApp si number awon number yen ki won le ba fi oruko yin le
5: nbe office ni sir
7: office wa 45 Egbeda Idimu Road Monle bus stop legbe NEPA office
5: 45 Egbeda Idimu Road
7: Egbeda Idimu Road
5: si mi o se lasiko le si banu re arin yen lo wa
7: arin yen lo
5: baba ta ba ma wa be njo Saturday ki la ma se
7: eh ke pe number yin ni awon number ta ti pe yen ki sare ke o wa lori WhatsApp 0912999 1261 0912999 1261 tabi 0901567750 0901567750 Afani Lanio, the Western Garden. Ese kupo, au mariti.

Ọmọ ni o jogun o heritage garden ti mo ra ni mowe ibafo ọmọ ni o jogun o ise o wo mi baba se paraga temukiri le mo ma adiba ti o jogun lowo yin baba to n gbo mi eyin ni mo n ba wi o e da kan je n bere lowo yin le nkan si se igo ile ego tera sodo iya lagbare bi pe e tin je gbesi oti so lo mo jogun e ma si igbo won ope ke ma gbadu ara yin o won ope ke ma saye won ope ke ma fara nisimi e ma binu mo kan bere pe ni te en yora lojojumo yi ni le merenti se n to mo ma jogun banu emi o wa lati wa nu yin lowo mo lati wa ta injini ile ise elevation point

0: Band FM 92.9
1: Band FM.

0: histamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Ohun elo tuntun kan ti wa fun sisi awon je aladun.
2: Se lo to?
1: Be ni, Tasty Cube chicken flavor ni o, ti won se pelu awon eronja balaye lati so gbogbo nje ta se da je pon nula.
2: Eh?
1: Be ni, Tasty Cube chicken flavor. Afa dura manda so je.
2: Hey, mu ti gba ti Tasty Cube chicken flavor lesse kese.
1: To ba je be, aja fara o, sare lo ra Tasty Cube chicken flavor ti e loni lati ma je gba no nja je pon nula. Tasty Cube chicken flavor. On fun wa lo nje to gbadun. Tasty Cube chicken flavor. O wa lo 100 gram. O 100 gram. A ti 100 gram. O tun wa ni e fun.
3: Because it good for stronger.

0: pe one the ultimate no la vishi de eh ngba ti mo lo si ti mo lo sin relu iyan copper ta ba nse faji film kon be ta ma wo sisi film ni iyan le wo ton oro gbe ya o ko se n to le wo ton la ma gbara gba se ni en ti ko le se oro loro ko ye ko daba pe ohun ma fe omo olomo gbe ya wo orisirisi lo wa o gbe ya wo es islam wa o ti christianity wa ti sese wa ati be be lo igbeyawo kuna latari pe itase agare lati nu esi kon sesi mi igberaga igberaga okanjoa eleyameya ati be be lo sugbon alaafia se pataki ninu igbeyawo eja ko le alaafia dada o asiwaju na re ni tijani akonji ara sire ojare arin ire shukrani la ire okun re ere igbeyawo na lomo olodum ma fi na omo jo gbo wa o bako na tabawo lo tabawo bo lori igbeyawo lo tun lo si to se awon mo wa wo school awon kan lo kose awon kan wa lo wa se oko ati be be lo e gbogbo nkan iriri won nile yi ati lo lohun no fi lo school no fi kose no fi show eja bere by you greatest Nigeria students supo abi opo ati edupe lowa re tinubu tele ta ba lo school ba ta ba fe se course odun meji pere ale lo 9 years wa strike lo ni sugbon sin yi lati gbati baba wa tinubu ti debe ko sogun strike mo agbegbosa fun ijoba to wa lode yi o charity begin at all normal wi o se nko awon mo yin ru eko o lo nko won nkan te ba ko won arespocate e lojo waju o iwe iroyin ta ka leni ta gbadun e ti gbogbo eyan ko dun o dun o n bo adi nkan ti won fi n tabole eyin tokotaya ni mo n ba wi o alaafia se pataki alaafia se koko diẹ diẹ loro n ke orin mi abalala ọkọ ti royin abalala ọkọ iroyin nipa awon olorin ati awon osere ori itage orin mi se abala eleekeji ibeere ati idahun nipa awon olorin ati awon osere ori itage o Secretus Sindodo ma ti soro laaro yi osere theater ni Secretus Sindodo ti soro pe ah ohun ka ba mo ko so sita pe ohun fe MC Oluomo Akisoya pe eh awon yen fe nu odi won fi bagbe yawo ohun je awon yen fe nu ese odi won fi bagbe yawo ohun je ati be be lo pe eyin eyan eh aye ni koro o te ba ni nkan to special to joju si e ma so sita o odun igbale to eto na lojun igba asise nla nla ti mo se laye mi re segun ogungbele so be laipo yi osere theater ni to pe golden age 50 years actor segun ogungbele ti ni asise to n se laye ni pe ohun fe awon meji sugbon yen ti lo pe nkan to kan ni pe ohun sa mo mo se ma tojo awon mo ohun eku le leko si se dada labayin awon osere theater tawon olorin to n se ojo bi ninu osu ta wa yi happy birthday agba oje osere theater ni baba wa yin ka kodu kura matese happy birthday eniola badmus gbogbo big girls happy birthday abif alagwe kudos at 40 years ambo ati
1: supreme lord's bomb

ọdị mmanya bụ eze ebube onye zitere Paul and Silas wepụtara ha ụzọ mgbapụ. Otu ahụ ka ọ ga-esi wee wepụtara mụ na gị na abụọ ụzọ mgbapụ n'ọnọdụ ọbụla na-afịa anyị arụ. Mana ihe ka mkpa n'ebe a bụ na a mere ka anyị mata na ọ bụghịkwa na ha gbara nkịtị onye nwe anyị wee zitere ha ụzọ mgbapụta, kama na ha nọ n'agbanyeghị n'ọnọdụ a ha nọ na ya, ha nọ wee na-eme gịnị? Were na-ekele Chineke, were na-eto ya. Ọnya mere o ji adị mma anyị na-eji webụ ụzọ wee na-abata. Anyị ejiri egwu otuto ito Chineke were na-abata. N'ihi gịnị? Na ọ dịghị fecha, ọ dịghị fecha kwa mmadụ isi na akwa akwa ya wee rituo, i wee gagharịa anụ na be gị. Maka ọtụtụ mgbe a na-ekpe ekpere na-asị gị ndị na-eme njem, ị maghị na m isi na okpukpu ụlọ nke a wee banye n'ọzọ n'okirikiri be gị ahụ nọ njem ka ọ bụ. Maka na e nwere ndị bụ ka ha si ebe a wee banye ebe a, akọwa akụkọ ọzọ, agbajie aka maọbụ gbajie ụkwụ. Nwere ndị bụ na ebe ahụ ugbu ahụ be ha ahụ ka ha nọ, asịgo otu ihe ọdachi adakwudo ha, etu ahụ ka ha si wee bulie akwụkwọ nke ha. Ya bụ na ọ bụrụ ana mgbe ọbụla anyị na-ekwu okwu ịdị na-ekele Chineke, mara na e nwere tere ihe ga-eme ka ị kelee Chineke. N'agbanyeghị na ị ga ha asị m na m Chika ọ na akwụkwọ nkwado akwụkwọ a na-akwado oruo na be m, ihe njikwa gị na oruo na be m bụ na maka na ama m na onye mere nke ndị ọzọ, ya bụ onye mebugori a ga-emekwa ya ọzọ. Sị nọ ihe ngwa gị onye ọbụgodi na m etu anyị si abụ m ọrụ oru oyibo, ya bụ ọrụ bekee nke a gụnyere gị ka ịchị ana. Obi adịghịkwa ama m, ọ adị m nkụ, adị m amaja amaja. Ihe njị adị m amaja amaja bụ na m onye nso o siri ike, ya obuka, ya bụ Chukwu ma ebuka. Ama m ka nke ga-ebukala, ka nke ga-abụ nwa nke a na-ekechigasị ekechi ya na ngwugwu, asị gị nọkwa ebe ị ga-afanye ya, ịnọtụ ịfụọ ya ọnụ, ịnọtụ iticha anya, ịnọtụ ime nwa amansị nwa. Nke m na-ekwu bụ nke kere n'igwe maka ụwa ma ihe niile dị n'ime ya. Hapụkwa m aka ịsịkwa na Chika sị, kama na ihe m na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na i jide nke m ji aka, ị mara na m ịgaghị na-akọ, ị gaghị na m ata nke kere eze ma ọ na-akọ m makwara ma ọ na-etikasị onwe gị na-asị kedu ebe m agwa akwụkwọ ụmụaka ga-esi wee pụta, maka na onye meburu ya nyere gị ha ga-enyekwazi gị ego ị ga-eji wee lekọta ha. Anyị ka nọkwa ya n'oge mmiri, oge ọ yọrọ ma na Bunch 92.9 FM. Roslyn Chika.

mmeso kwa kwara nya be ego akwarire mako ndi choro ikugbu onwe ha maka nya be ego ha ga niru na eme nke ahu mana obukwara maka mo onwe onwe mi esohom nia mmeso kwa no nia maka na nya bo ego bu nke na ona chupuzi nwa mgbogo wa na bedia imara ihe nji we gwa gi abu na ona otutu mgbe ona adizika ona eme ka ihe ufodo anyi kwesiri ma maobu ihe ufodo anyi kwesiri ime dika mmadu anya na enegheri anya iji wee maatụ o tega aka nnụ na-ekwu ya ihe nji ekwu ya gbasatara ihe gbasatara ezinụlọ bụ na n'ọkwanụ na a na-ebido n'ụlọ amawa mma wee pụba n'ezi ọ bụrụ na ezinụlọ anyị buru ụzọ wee dị mma ịmara na obodo dum ga-adịkwanụ na mma n'ihi gịnị na etu a na-akwado ugbu a ịlaghachi agụmakwụkwọ ọtụtụ ndị bụ ndị bidogoronụ ndị nọ na mahadum maọbụkwa n'ụlọ akwụkwọ ndị dị elu mana ị bịa n'anya na ihe ị na-eyi uzu bụ nyabụ ekwentị gị iji eme ekwentị bụ nke ndị obere mana nwa gị ịma na enweghị ihe ọ na-arụ na ọbụ iPhone 17 ka o ji achịla n'ihi na ịma na ego nakwa ihe oriri ihe erimeri eriri ka ọ natara na o so wee tinye ụtụ na ya n'agbanyeghị na enweghị ihe ọ na-arụ ime enweghịzi ike ịgwa ya okwu si ya ụzọ ụkwụ ị na-eje na ọ daba akwa adaba imezi anya ka ọ na-ịmarọ ka o si eje maọbụ ka o si ala ọ bụrụ na ị nwere ebe onye ahụ na-arụ ọrụ nke ahụ dịwagakwara onwe ya ichewu ma ọ bụrụ na ị nwere ka ebe o si arụ ọrụ ịma na ọ na-eje ọrụ mana ọ ka dịkwazịara gị onwe gị dịka onye nne onye nna onye nlekọta ịtụnyere onye dị etu ahụ alụ si ya na ihe dị etu ọ bụkwa na isi etu a wee mee ya na ọ ya akakwa mma kama ọ ga-abụ na ibu egode ekwentị gbagotere ụdị a nekwa na e nwere ihe ọzọ ị nwee ike iji wee tinye ya na ya ka ya bụ ihe wee na-eme gịnị mụtara gị ego ọkwa nwa ndụmọdụ nsị ka m ntụnye n'oge ọyọrịma na bọndụ 92.9 maka na a sị na ikwu amaghị ibe ezie anyị ka nọkwa ya isi adịbeghị nwa ngwere ka onye ga-anwụ cheta na aka mbụrụ si na ejika achịcha na ya.

bụrụ na ị nwere ndidi, ọ bụrụ na ị nwere ndidi dịka nwatakịrị, ọ bụrụ na ị nwere ndidi ka onye okenye, ị mara na ọ ga-adịkwanụ mma maka na onye nwere ndidi na-eri azụ ukpo kwa ka esi ekwe. Ọ bụrụ ana na ime ndidi, inwe ndidi, ihe ọ sọrọ ya dịka ya, naanị mgbe ka ọ ga-ewe ihe ndị ahụ abịa. Abịara gị na mmezu. Ihe inwe gị taa, Chineke ga-enye gị ya echi, ma ọ bụrụ na inwe ndidi. Mana ọ bụrụ na ịgbara ọsọ, gbaba ọsọ etu o kwesịrị, mara na inwe ike imebi ihe. Emena maka na ndị ọzọ mee maka na nọ ihe kwesịrị omume. Nwa na-asị gị, nna m Obinigwe, onye kere akị oyibo, ọ ma ka o si ekunye ya mmiri. Nya nna m, ana m ekwenyere ya na ọ ga-ekunye gị mmiri ị ga-eji wee gboo mkpa. Ọ ga-ekunye gị mmiri ị ga-eji wee lekọta ụmụ gị. Ọ ga-ekunye gị mmiri nke ị ga-eji wee rụta ụlọ. Ọ ga-eme ka ihe dum bụ nke na-akpagbu gị ka ọ bịa na njedebe. Cheta na ka bụ n'oge Oyorima na Bond 92.9 in against.

asikwazi m no nokwe elekere abua chike na akodi ko nye ihe m kwuru bu okwe elekere mbu o adi ama ma oburu ni nuru nti na abo maka ufodu nuru nti na abo mana ima no okwe elekere mbu ka anyi ji akọ akụkọ ụwa

0: 102.9
1: on FM.
2: 92.9 Bond FM, Igirigindo.

ekelengi onye mjema ọnụ ọkọla elekere mbụ n'oge ndị bụ na Bond FM 92.9 gara akụkọ ụwa nke taa bụ Tuesday ahịa nkwọ abalị asatọ n'ọnwa September afọ 2026 n'akụkọ ụwa nke taa isiokwu ndị a ka anyị jiri mere akụkọ ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Lagos anwụchikọla mmadụ anọ maka ọnwụ onye nyere ahịa dịka Basit Kolade na Lagos Island gọọmenti etiti emechiela Niger Bridge dị n'Ọnịsha maka ọrụ ndozigharị pụrụ iche onyeisi ala Tinubu ezipụrụla mba Tanzania ozi iti aka n'obi maka ọnwụ di onyeisi ala mba Tanzania ngwagerezi akụkọ ụwa anyị n'uju ya ọkọ akụkọ bụ Nnamdi Ezeokoye ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Lagos anwụchikọla mmadụ anọ maka ọnwụ Basit Kolade eboro ebubo na ndị agbụrụ wakporo ya na Lagos Island okwupụta okwu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Lagos Oriakụ Abimbola Adebisi mere ka mata na njinji ahụ jiri na Freeman Street Lagos Island wee gbakwunye na ndị ahụ anwụchikọrọ gụnyere Khalid Rafik Gafar Rahim Ibrahim Aziz na Samuels Momo dịka Oriakụ Adebisi siri kwuo Kọmishọna steeti Lagos okwu ndị uwe ojii dị n'aka Fatai Tijani enyela iwu ka anwụchikọ mmadụ niile aka ha dị na mkpamkpa ahụ ma kpụpụ ha ụlọ ikpe o kwere ọha obodo nkwa na ga-eme nnyocha tọrọ atọ banyere ọnọdụ ahụ ọha obodo bi ebi nakwa ndị nwere ọdụ ahịa n'ogologo ụzọ idimu gabara ejigbo nke steeti Lagos na-eti mkpu ka gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka n'ihi ikpo ureure nọrọla ọnwa isii n'ogologo ụzọ ahụ nke na ikpo ureure ahụ erechala ure ma na-esi isi ọjọọ ma na-emetọ gburugburu ahụ ikpo ureure ahụ dị n'ebe njedebe okporo ụzọ Dockers Estate na Silver Estate bụ nke ekpopụbeghị kemgbe ọnwa isii n'agbanyeghị na enwere ụlọ ọrụ ndị na-ekpo ureure na-arụ ọrụ na mpaghara ahụ dịka ọha obodo ahụ siri kwuo ya bụ ikpo ureure ruchara mita 150 nke ihe nkebi okporo ụzọ bụ Road Median na Bekee nke na isite ebe ahụ na-agafe na-esizi ike otu onye nwere ụlọ ahịa na Dockers Bus Stop Fatai Adegbenro kwuru na ọnọdụ ahụ anaghịzi ekwu odidi ọkachasị mgbe enwere oke ekpomọkụ bụ oge isi ọjọọ na-esite na ya na-apụta n'ụdịdị egwu ọha obodo ahụ kpọziri oku ka ụlọ ọrụ Lagos State Waste Management Authority LOMA gbata ọsọ enyemaka ikpofu ureure ahụ ma gbochie ndị mmadụ ikposa ureure ebe ahụ n'aka nke ọzọ ụlọ ọrụ Lagos Waste Management Authority LOMA ebola ebubo na onwere ndị nọ na ezisa foto na onyonyo ochie ndị na-egosi ikpo ureure na mushi ka ga-asị na ọ bụ ihe ọhụrụ wee kọwaa na ụlọ ọrụ ahụ ewelitela aka n'ikpo ureure n'ógbè ahụ onye managing director ụlọ ọrụ LOMA maazị Muyiwa Gbadegeshi bụ ya kwupụtara nke a wee kọwaa na ụlọ ọrụ ya zipụrụ ụgbọala trọnk ndị e ji ekpo ureure na mpaghara mushi dị iche iche kemgbe izu ụka atọ ugbu a maazị Gbadegeshi rụtụrụ aka na mkpofu ureure enwetala ndọghachi azụ kemgbe ọnwa ole ma ole mana ụlọ ọrụ ya na-agba mbọ otu o nwere ike site na ị na-aga n'ụlọ n'ụlọ nakwa n'ụfọdụ striti ikporo ureure ọ kpọrọ ọkụkọ ọha obodo ndị a ka na-enwe ikpo ureure n'ógbè ha mee mkpesa n'aka Community Development Association maọbụ n'aka ndị ndu obodo iji nyere ụlọ ọrụ LOMA aka ịbịa kpoo ureure ndị ahụ otu Nigerian Association of Road Transport Owners NATO ngalaba nke steeti Lagos etikọla ndị otu ya ka ha na-ehube isi n'iwu okporo ụzọ ma kwụsịkwa ị na-akwụba ụgbọala ebe megidere iwu osote onyeisi oche otu NATO na steeti Lagos maazị Ayinla Kamaldin nyere ndụmọdụ a n'okwu ọ gwara onye ntaakụkọ anyị na Lagos wee kwuo na NATO nke bụ otu jikọrọ ndị nwegasịrị ụgbọala eji ebu mmanụ petrol nke eji ebu ngwaahịa dị iche iche nakwa nke eji ebu ndị njem na-akpachapụrụ ndị ọkwọ ụgbọala ha anya maazị Kamaldin dọrọ ndị otu ya aka na ntị megide ịkwụba ụgbọala trọk n'ebe dị ka Coconut Bridge makwanụ na Liverpool Bridge maka na ọ na-ebute nsuchi okporo ụzọ osote onyeisi oche otu NATO ahụ tikuru ndị ọrụ nchekwa ka ha were obi mmadụ na-arụ ọrụ ha wee rụtụ aka na ndị
ndị ọrụ nchekwa na ndị ọkwọ ụgbọala na-arụkọrị ọnụ ọrụ ọnụ maka ịkwalite nchekwa na ịhụ na ihe dum na-aga dịka ha kwesịrị. Ọka bụ n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka akụkọ ụwa anyị na-anọrọ si abịara gị ka anyị gaa n'ihu. Ministri okwu ọrụ dị n'aka emechiela akwa mmiri Niger Bridge dị n'Ọnịsha maka ọrụ ndozigharị pụrụ iche. Mmechi akwa mmiri ahụ nke malitere ụnyaa ga-adịgide ruo abalị 21 nke ọnwa Septemba. Ministri ahụ kwuru na ya bụ ọrụ dị nnukwu mkpa n'ihi mmebi ụfọdụ akụkụ akwa ụgbọala ahụ nke sitere n'aka ọrụ ndị ọgbara uru agbaghị ọghọm na-atọkọrọ ụfọdụ akụkụ ya ere. Ọrụ ahụ gụnyere ịkpụchapụ akụkụ asfalt ndị na-adịghịzi mma nakwa ewu nke ọhụrụ elu ya ga-erucha milimita 40. Gọọmenti nwekwara atụmatụ itinye ọkụ latrik nakwa CCTV kamera nke ga na-esite n'anyanwụ enweta ike iji kwalite nchekwa. Ndị ọkwọ ụgbọala ga na-enwe ohere ugbu a isite Second Niger Bridge banye Obosi wee gaba ebe ha chọrọ ịga, dịka a ga-ezipụ ndị ọrụ nhazi okporo ụzọ n'ime oge ọrụ pụrụ iche ahụ. Gọọmenti etiti amachiela ndị minista na ndị isi ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche ime njem mba ofesi n'ebughị ụzọ nweta ntụziaka nakwa ikike n'aka odeakwụkwọ gọọmenti etiti. Gọọmenti etiti nyekwuru ntụziaka ka ministri okwu ihe ndị na-emegasị na mba ndị ọzọ dị n'aka hụ na ọ bụ iwu na onye ọbụla ọkwa ya dị elu na gọọmenti nwetara akwụkwọ sitere n'aka odeakwụkwọ gọọmenti etiti tutu akwadoro ya akwụkwọ visa na akwụkwọ ndị ọzọ dị mkpa maka ime njem mba ofesi. Nke a dị n'akwụkwọ ozi odeakwụkwọ gọọmenti etiti Senator George Akume zigara ndị isi ụlọ ọrụ gọọmenti dị iche iche. Nzọpụkwụ ahụ bụ n'ihi mkpa ọ dị ugbu a ịghọrọ anya kpara n'aka banyere ọtụtụ ndị na-edobe ahụ na ha na-anọchite anya gọọmenti etiti, dịka Prince Adeniyi Adeyemi nke ụlọ ọrụ Presidential Foreign Intervention Promotion Council siri mee. Ụlọ ọrụ Independent National Electoral Commission INEC ekwuola na ya ga-ezipụ usoro ga-enyere ya aka ịmata otu ụlọ ọrụ ahụ si akwadebe maka ntuliaka ụlọ afọ 2027 na steeti 36 nakwa FCT. Onyeisi oche ụlọ ọrụ INEC, Ọkammụta Joash Amukpito, kwupụtara nke a na nzukọ akpọrọ Southwest Zonal Readiness and Assessment nakwa ọgbakọ nkụzi ihe abalị abụọ a chịkọbara ndị odeakwụkwọ ụlọ ọrụ ahụ na Lagos. Ọkammụta Amukpito kwuru na usoro ahụ ga-adọta nlekọta ụlọ ọrụ ahụ nso na ngalaba dị iche iche dịka okpuru ọchịchị ime obodo, registration area centers nakwa ebe atụm vootu. O kwuru na ọ dị mkpa ka ndị dum ga-arụrụ ụlọ ọrụ ahụ ọrụ bụrụ ndị ga-akwụba aka ọtọ na-emenyegheri otu onye maọbụ ibe ya. Onyeisi oche ahụ kọwara na amụma ndeba aha ndị ruru ogo ịtụ vootu e mere ikpeazụ mere ka e nweta mmadụ rụchara nde 10 ọhụrụ n'akwụkwọ atụm vootu. N'ikpeazụ, onyeisi ala Bola Tinubu ezipụrụla onyeisi ala mba Tanzania Samia Suluhu Hassan ozi iti aka n'obi maka ọnwụ di ya bụ Hafid Amir Hassan. Onyeisi ala Tinubu sitere n'ọwara X ya kọwaa ọnwụ Hassan dịka nnukwu ihe fulahụrụ Afrika n'ihi ezi mmekọrịta dị n'etiti mba Afrika dị iche iche. Onyeisi ala kwuru na Naịjirịa na-adọnyere mba Tanzania nakwa onyeisi ala Samia na ezinụlọ ya ukwu n'oge iri ụjụ a. Iji pịachaa ya n'akụkọ ụwa nke taa, gerekwa isiokwu ndị anyị jiri mara akụkọ. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti Lagos anwụchikọla mmadụ anọ maka ọnwụ Basit Kolade na Lagos Island. Gọọmenti etiti emechiela Niger Bridge dị n'Ọnịsha maka ọrụ ndozigharị pụrụ iche. Anyị mekwara ka ị mara na onyeisi ala Tinubu ezipụrụla mba Tanzania ozi iti aka n'obi maka ọnwụ di onyeisi ala mba Tanzania. Ekele m Frank Ọlọrụ Nshọla, onye chịkọtara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe m bụ nna m dị Ezokoye tụgharịrị ya gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Ngwa ka ọ dịbazịa, ụbọchị a ga-akpụ isi akpụ afụ ọnụ. Udo dịrị gị.

0: gente aye kele gi ozo na na mata gi nihe mma bu nke duro gi anya nke ma buri ma na oga bu no de preche asi na ogbo onye bu igu ke ewu na eso o nwere ozi ma chori me ke mata oya mere nje se gi na nke ta preche eche fla no lo ahe na anu bu nka he ma buri na de okwa gi nihe mma na nke ta anyi na onye obia preche na ta
1: igbo mma na oga nte kele mmu onye na ni onye abu chief malaki nwanoro akiwan Chairman Akitra the Medical Clinic Kedna Gege Abum member Lagos State Traditional Medicine Board with all your free abro na enye nsogbu iburu return office m tineke na ga enye aka korea do mma ma bu kere me ni ihe ijeri nne na aga aga obugodo ahia ga na aga aga ma ni na roro ebo mu emu ye ndia ide enweta mbufe na kwadu ka nde esi eme nde otu iberu na nkai ayi nyocha anya ofuma ofuma ayi ga chopota be minutes we ba na opi ogboro ayi ga emia o ga di mma ihe na me ya na ga na uru na ibe na nkai maka afara si nwuri ihe ijeri nni uno olom di na number 28 Onintola Street Bale House Pennsylvania bus stop or Total bus stop along railway line under bridge Agege Lagos State Mobo na number 1 Okida Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja bus stop or Babode bus stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my webro 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọbụgodu nọ mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ma ịbịakwute anyị anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-anyeghị nsogbu ma ọ na-emeghị n'afọ ma ọ bụ mmadụ na-emeghị ma ọ bụ nga ị nọ mmadụ asị na nga aja anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ ma ọ bụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfịs anyị n'ike nke chukwu ị ga-enwe onwe nke ọma ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onintola Street Bale House Pennsylvania bus stop or Total bus stop
2: along railway line
1: under bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja bus stop or Babode bus stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number mbụ 08037143853 08037143853 or 08028871333 08028871333 Uno alum di na number 28 Onintola Street Bale House Pennsylvania bus stop or Total bus stop
2: along railway line
1: under bridge Agege Lagos State Mobo na number 1 Okida Harbor Avenue end of Odulade Street Ijoja bus stop or Babode bus stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State
2: both number was 08037143853 08037143853 maọbụ 08028871333 08028871333
1: dụka ịgbasa nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị o mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye ahụ bịakwute anyị ọsụgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa maka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụla onye ahụ si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfịs anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu nọ mmadụ na-emeghu ma ajọ mmadụ si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga ma ọ bụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma ọ nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma phone number mbụ 08037143853 or 08028871333
0: a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwụ ya ndewo
3: agba ịgba na 92.9 Bond FM. Oh, Gendi Bobon FM 92.9 Akanchawa.
4: Adema, any career doge, I can give one Bond FM 92.9. Adema, kamba batasa sambugi, makara sambugi. Ana yine jeba kwa mozu chefu anya mmeri. Kandina kone mia Samuel. Ndina kona abaha jeba kwa mozu chefu anya mmeri. Mbano. Ya mna sambugi aga ya abiaba chefu oji. No game, agidigi ba. Makara mmeri keji ema kwa sam. Mbano.

0: Dunandezekoye, Mwana Sambuge, Chika, Adugurugumma,
1: Onye mana ge ntanye kele gị ọzọ na anamata gị n'ihe mma ahụ bụ nke doro gị anya nke maburi mana ọ ga-abụ n'ụdị pụrụ iche a sị na ọ bụ onye bụ igu ka ewu na-eso na o nwere ozi ọma anyị chọrọ ime ka ị mata ọ ya mere njisi gị na nke taa pụrụ iche echefula n'olu ahụ ị na-anụ bụ nke ahụ maburi na-abịawakwara gị n'ihe omume a na nke taa anyị na onye ọbịa pụrụ iche nọ taa
2: igbo ndị mana ege ntị ekele m unu onye nọ na-anụ onye a bụ chief malaki nwanọrọ aki wan Chairman Akitra the Medical Clinic Kedna Gege Abum member Lagos State Traditional Medicine Board with all your offer ya buru na-enye nsogbu iburu ya rute n'office m tineke nna ga-enye aka kọrịa adị mma maọbụ nke na-eme na ihe iji eri nri na-aga aga ọ bụgodo ahịa anaghị aga aga maọbụ niile arụ ọrụ oyibo ma onye ụmụ ihe ndị ahụ ide enweta mbufe n'ọkwa dịka ndị esi eme ndị otu ịbịaruo na nke anyị nyochaa anya ọfụma ọfụma anyị ga-achọpụta ebe mmiri si wee baa n'opi ụgbọgọ anyị ga-eme ya ọ ga-adị mma ihe ị na-eme ya na-aga na ọ bụrụ na ị bịa na nke anyị maka afọlas ị nwere ihe iji eri nri ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number my webro 08037143853 nke ọzọ abụrụ 08028871333 08037143853 or 08028871333 ụdị ọrịa ọfụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfiisi anyị anyị ga-eme ya ka ọ dị mma ọ bụgodu na mmadụ na-emeghu si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na-aga maọbụ na-eri ihe Chukwu mere ka i rie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ihe ahụ ma nwaanyị nso ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya mma ma ịbịakwute anyị ga-afụ maka ya ihe ọ bụla ị na-anya ewu nsogbu ma ọ na-emeghu n'afọ ma ọ mmanụ na-emeghu maọbụ nga ị nọ mmadụ asị na nga agaghị anọ onye ọbụla bụ onye ọfụ ya bụrụ maọbụ ọrịa mmadụ mere ewu ụdị ọrịa ọfụ ya bụrụ ịbịa n'ọfiisi anyị n'ike nke Chukwu ị ga-ewu onwe nke ọma ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State phone number m bụ 08037143853 or 08028713330 ụlọ ọrụ m dị na nọmba 28 Onyintola Street Baale House Pensinema Bus Stop or Total Bus Stop Along Railway Line Under Bridge Agege Lagos State maọbụ na nọmba 1 Okija Herbal Avenue End of Odulade Street Ijuoja Bus Stop or Babaode Bus Stop Idiroko Road Onibuku Ota Ogun State Board number m ọzọ ewere bụrụkwa 08037143853 08037143853 or 08028713330 dụka ihe gbasara nsị nwoke ma nsị nwaanyị maọbụ na nwoke nụrụ nwaanyị ka ọ mụta nwa maọbụ na-achọ afọ ime achọ maọbụ na nwaanyị na obe di ya ọ bụrụ na mkpụrụ nke afọ na-esiri ike ụdị onye a bịakwute anyị ọzọgodi ya bụrụ ọrịa o butere mgbe ọ na-eto okorobịa na ka na-ebute ọrịa dị iche iche n'ụzọ dị iche iche ebe ọ bụ na onye a si wee nweta ọrịa ahụ ma ọ na-eme ya n'afọ ma ọ bụ n'afọ ọ na-eme mkpọtụ ma ọ na-agagharị ya agagharị n'ahụ ma ọ bụ n'ụkwụ ma ọ bụ n'isi ụdị ọrịa ọ fụrụ ya bụrụ ịbịakwute anyị n'ọfiisi anyị ege mi akọ dị mma obugodu na mmadi na emeru ma ajọ mmadi si na nga ya aga n'iru ma nga ya eji ụkwụ ha na aga ma ọ bụ na-eri ihe chukwu mere ka irie ma nwoke ya adịghị arụcha ọrụ ya nke ọma nga nwaanyị nọ anyị na-afụkwa maka ụdị ya ahụ ma nwaanyị nsọ ya adịghị agba nke ọma anyị na-afụkwa maka ya onye ọbịa na nke anyị ọ ga-adị ya m phone number mbụ 08037143853 or 08028871333
1: a sị na onye agwara kwe ahụkwa ọzọ agwa ya ndewo
3: ọ dị mma egbula ka anyị na-agbazi ugbu a n'oge agidigi ịbụ na bond fm 92.9 na egbughị oge ọbụla ka anyị kwuo maka charcoal stove naanị obere oge ka anyị ga-ekwu ya maka n'oge adịghịzi ihe o jiri ma mma bụ na charcoal stove ị nwere ike ọ bụrụgodo na ibi na flat ị nwere ike ịnwere onwe gị charcoal stove ego eji egote unyi ọ naghị agbaji aka ihe o jikwa ụdị mma bụ na ebe ọbụla ibi ọ naghị akwụ anwụrụ ị nwekwara ike ịpụtakwa imekwara ịnyanga ndị a nọ n'ime obodo na-eme maka onye nọ n'ime obodo mgbe sọrọ ya ọ hụ ọka taa mgbe sọrọ ya ọ mịa anụ amịa wee taa mgbe ọsọkwa anya ọ mịa azụ amịa kama imezie ya enwere ike chọba ngịga ebe a edobe ya mana gị migodi ya rịị chọba charcoal stove ọsa mbụ gị ka ọ dị n'aka ịkpọtara na 0703-676-1422 ọ gwa gị ha ga-eme ya bụ ọnọdụ ka o wee rute gị aka Samuel ngwa ka anyị nabụ na nke taa ekele m Chika Ajechanaghị maka ịkpara anyị aka n'igwe na nke taa nna m dị Ezoko ebe aha m ekelekwuo m Samuel Ezechukwu Sambugi onyeisi ọkanga Samuel ngwanụ ọ bụrụ egwu nke a babaa anya gụọrọ anya ka anyị were ya naba.

Abeba 92.9 Bond FM. Oh, Gendi Bobon FM 92.9 Akanchawa.

Long live Imo State.

I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.

92.9 on FM. Oh, Gendi Bobon FM 92.9 Akanchawa.

ku saurara kukan kurkiya labaru daga jaridu filin a rausaya wa'azin musulunci domin Krista fatawa zumunta a waya mai ake ciki da sauransu duka daga sashen Hausa Bone FM 92.9 daga

ಹೇಳುವ ಎಂದೆ ಬಾಬ ಶಕ ಶಕ್ಕು ಸೇ ಬಾಬು ಯಾರು

ana tare da sashen Hausa na Bon FM 92.9 da kinan jiar Ikeja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu dan da lokaci kadan zamu kawo muku shirin na sabuwar Najeriya da fatan za a kasance tare.

0: tare da ni Aliyu Safiyan Al-Hassan dan jin waɗannan da sauraron rahotannin da muke tafa da su. Amma kafin nan ga labaran abubuwan da suka faru a Najeriya a makon da ya gabata. Gwamnatin tarayya ta sake jaddada cewa za ta ƙara ƙarfafa yaki da 'yan bindiga da sauran masu aikata laifuka tare da amfani da sabbin dabaru da ƙarin haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi. Karamin ministan tsaro Bello Muhammad Matawalle ne ya bayyana hakan yayin ziyarar jaje da tantance halin tsaro a Kano bayan harin da aka kai a karamar hukumar garin Malam. Ya ce shugaba Tinubu ya kafa kwamiti da zai tsara shirin tsaro na shekaru biyar, yayin da kuma aka ce za a ƙara wa jami'an tsaro motoci da sauran kayan aiki domin tunkarar wannan kalubale. Kazalika gwamnatin tarayyar ta kaddamar da shirin bada tallafin dala biliyan ɗaya a ƙarƙashin shirin ta na Renew Hope Social Protection Program, wanda aka tsara domin rage radadin talauci tare da taimakawa iyalai masu ƙaramin ƙarfi su samu damar dogaro da kansu. Ɗaya daga cikin manyan abubuwan da shirin ya kunsa shine tura kuɗi kai tsaye ga marasa ƙarfi, wanda aka tsara domin tallafawa kimanin gidaje miliyan 700,000 da ke cikin mawuyacin hali. Gwamnati ta bayyana manufar shirin a matsayin sauya tsarin daga tallafin gaggawa zuwa samar da hanyoyin da za su taimaka wa iyalai su dogara da kansu na dogon lokaci. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da gudanar da cikakken bincike kan tsarin biyan albashin ma'aikatan gwamnatin tarayya da hukumomi da ma'aikatu da cibiyoyi waɗanda suke ƙarƙashin gwamnatin tarayyar. Manufar binciken ita ce gano matsalolin ma'aikatan bogi da almundahana da kuma raunin tsarin kula da dukiyar gwamnatin tarayya. Gwamnati ta ce binciken zai kuma duba yadda ake shigar da bayanan ma'aikata da tsarin tantance su da wasu tsare-tsaren gwamnati. Kazalika an ce matakin na daga cikin kokarin gwamnatin Tinubu na ƙara tabbatar da gaskiya, riƙon amana da rage almundahana a harkokin gwamnati. To kaɗan daga cikin labaran abubuwan da suka faru a Najeriya kenan, kuma kai tsaye za mu shiga gundarin shirin na sabuwar Najeriya. Hukumar Alhazan Najeriya na Hakon ta fara shirye-shiryen gudanar da aikin hajjin shekarar 2027, inda ta ce za ta mayar da hankali wajen inganta hidimar da ake baiwa mahajjatan Najeriya tun daga lokacin rijista har zuwa lokacin da za su kammala ibadar su a ƙasa mai tsarki. A wani sabon tsari da hukumar ta bayyana, an warewa Najeriya kujerun mahajjata kusan 50,000 domin aikin hajjin shekarar 2027. Ana kuma shirin gudanar da tattaunawa tsakanin Najeriya da hukumomin Saudiya domin kammala muhimman yarjejeniya da za su jagoranci aikin hajjin bana. Nakon ta bayyana cewar an kayyade kuɗin hajjin shekarar 2027 bisa yankunan da maniyyata za su fito, sannan maniyyatan da za su tashi daga Maiduguri da Yola za su biya kusan naira miliyan 7,056,000, yayin da na arewacin Najeriya za su biya kusan miliyan 7,607,000, sannan kuma a yankin kudancin Najeriya za su biya naira miliyan 7,880,000. Hukumar ta kuma sanya wasu wa'adin da ake buƙatar maniyyata da hukumomin jin daɗin alhazai na jihohi su cika. Daga cikin muhimman abubuwan akwai kammala shigar da bayanai na maniyyatan da kuma kammala biyan kuɗaɗen da suka wajaba domin tabbatar da kujerun hajjin da aka ware wa Najeriya sun amfana. A ɓangaren sufuri kuwa, an amince da kamfanonin jiragen sama guda biyar da za su taka rawa wajen jigilar maniyyatan daga Najeriya zuwa ƙasa mai tsarki. Kamfanonin sun hada da Airpeace da Flyners, sai Max Air da Saudi Air da kuma Umza. Nahakon ta ce ta ƙara amfani da fasahar zamani wajen gudanar da aikin hajjin shekarar 2027, ciki har da inganta tsarin rijista da adana bayanan mahajjata da kuma kula da kuɗaɗen da ake bibiyar ayyukan sufuri, masauki da sauran hidindimu da ake baiwa alhazai. Hukumar ta kuma bayyana shirin ƙara inganta ilmantar da maniyyata kafin tafiya domin su samu cikakken bayani kan yadda ake gudanar da ibadar aikin hajji da dokokin Saudiya da kuma amfani da tsarin fasahar zamani da kuma matakan da za su taimaka wajen kare lafiyar su da tsaron lafiyar su a lokacin ibada. A gefe guda ma, Nahakon din ta gargadi maniyyata da su yi hattara da masu damfara da ke amfani da kuɗi da sunan za su samo musu kujerun hajji na musamman. Hukumar ta jaddada cewar mahajjata su bi hanyoyin da aka amince da su wajen yin rijista da biyan kuɗi domin kaucewa asarar kuɗaɗensu ko kuma faɗawa hannun 'yan damfara. Wannan ta sanya wakilin sa sabuwar Najeriya Abubakar Adam Bantuwa ya sami zarafin tattaunawa da kwamishinan tsare-tsare da bincike na hukumar aikin haji ta kasa wato Farfesa Abubakar Abubakar Yagawal inda ya masa cikakken bayani dangane da waɗannan tsare-tsare
1: to ka san kullun tunda mu Allah ya zamana nauyin gudanar da wannan aiki rukuni na addini dole ne kullun mu kalle hanyoyin da zamu sauƙaƙa lamarin don mu samu cikakken nasara kuma cikin sauƙi shi yasa kowace shekara muna kokari mu ga ko da yake dala na tashi kuma da yata aka biya to amma duk da haka dai kullun kokarin mu shine mu ga yadda zamu mai da kudin haji ƙasa saboda alhaji ya samu sauƙin da haya ya bada wannan farali tunda aiki ne na ibada ba na kasuwanci ba bisa ga haka kullun wato ayyukan da muka da alhaji ka biya kullun mu ka kokari mu tattauna da masu sai da ayyukan mu ga sun rage farashi don mu sauƙaƙa ma alhaji saboda haka mun tattauna da masu harkar jiragen sama kuma mu yi kokari kwarai mu ga an samu sauƙi mun tattauna da masu ba da gidaje mun tattauna da masu ba da abinci mun tattauna da masu ba da motoci mun tattauna da masu ba da hili a mana da arfa da dukkan sauran dai ayyukan da alhaji aka yi masa da masu harkar lafiya dukkan su gaba ɗaya dai mun yi ta kokari mu taso wani abu na sauƙaƙa ma alhaji cikin biyan kuɗin aikin haji to wannan shi yasa aka ga an dan samu rage bisa ga yadda an ka saba kuma insha Allah haka za mu ci gaba kowace shekara za mu yi kokari mu samu mu ga mun rage ma alhaji nauyin biyan kuɗin aikin haji
2: wannan daga cikin yana da alaka da kokarin gwamnatin tarayya kenan na waɗannan matakai ganin cewa ko aka saku sa ido akan waɗannan harkoki kuma yau gwamnati rahoto kusan ce ta rataya muku alhakin wannan abu wani umarni daga cikin neman ta sauƙaƙa wa 'yan ƙasa
1: ai ta gwamnati ita ta ɗauke nan ta tunda ta damƙa mana amana kuma ka san gwamnati ba ta sa wata sai ta san yana iya to bisa ga ta aza muna kaga duk abin da muka yi kenan da sunan ta na muka yi don haka in ka ga dama ka ce gwamnati ce da kanta ta yi kokarin sauke kudin haji ƙasa ta wata hanya ta daban tunda za a ce ta ba da kudi ne shi za a gani ga hili amma tunda mu ta aza mu kuma a madadin ta ne za mu bi hanyoyin samun sauƙin ai kaga har yanzu gwamnati ita ce kai to kuma ka sani akwai wani abin da gwamnati kai mana kullum wanda dole mu haɗa mu mutane kuma a gode ma gwamnati shine can wajen canjin dala wani lokaci ta yi sama amma sai a ba mu official rate abada yadda canjin yake a banki so that wajen ba da kusuri ga na zai haɗu zan samu sauki na haka in fact kusan da gwamnati ce in fact indirectly ko directly kai tsaye ko kuma a kaikace take kokarin samar da sauki ga alhazan Najeriya
2: kai mutum canjin dala wannan kusan dama kusan gwamnati ke da ragar wannan tafiyar da wannan abu batun sauyi dala tunan da ta amma karin haske ta gwamnati ke shiga kuma ta yi zama sauki ga aikin haji
1: an ambar alhaji zai kasuwa ya sai dala to za a samu kudin sun yi sama kwarai da gaske amma in an halatta gwamnati ta samu kudin daga banki ta ba mu mu kuma mu ba jihohi to sai ka iske an ba da canji mai sauki ga alhaji kila zama inda kasuwa zai yi da sai ya samu ƙarin kuɗin sun yi sama amma nan da gwamnati ta shigo ta ce a ba mu bisa ga wanda yake a gwamnatance sai ya zan canjin ya yi ƙasa so da sai alhaji ya samu sauƙi to ta wannan hanyar ce haka samun wato alhaji ya samu sauƙin canjin kuɗin sau ɗin da ya amfani da su a Saudiya
2: bayan kan nuna cewa akwai bambanci tsakanin aikin hajjin shekara ta gabata da wannan shekara da muke tunkara 27 bayan nan wani bambanci ne kake ganin akwai a waɗannan tsakanin shekaru wacce da ta wuce da kuma wani wanda ke ciki aikin haji
1: kullum aka samu bambance-bambance na ɗaiɗai kamar fara tsarin shiri da wuri-wuri ita Saudiya da yake ita ce uwa cikin wannan aikin hajjin can harabai ne suke san aka ibada to kullum tana kallon wato fara tsari da wuri-wuri to zai kawo mata sauki kuma zai kawo malazan duniya gaba ɗaya sauki to shi yasa kaga bana dai akwai tsarin biyan kuɗi da wuri-wuri kaga yanzu muna cikin watan tara
2: satumba
1: watan tara ko septemba ko wanda muka ce dole a biya kuɗi ga 26 ga wannan wata kwatanta da dori kila sai bayan azumi ko kila hautsuke zulkeda mutane na kokarin su biya to kaga wannan irin na dori zai kawo latti wajen samun wurare da sauransu to amma yanzu ita Saudiya da ta fito da tsari da wurwuri mun ba kamar ta mana allura dole mu ma mu ce jahohi su kawo kudi da wurwuri su kuma jahohi dole su wa alhazai allura ya zan komai da komai cikin lokaci an gama kuma amfanin wannan idan aka samu wasu matsaloli bisa hanya akwai lokacin gyaran su
2: na'am
1: tunda an riga an gama shiri tun kafin lokaci in an fahimci akwai wata matsala a wani gehe ana yasa a gyara ta kafin lokaci to amma in ya zan an tai sai bayan lokaci ya kure sai ka ga gyaran ba zai yi ba saboda haka wannan cewa a biya kudi da wuri kuma ba nan dai ba dukkan sauran ayyukan da muka yi harakan likitoci harakan malamai harakan yan jarida harakan jirage harakan motoci duka gaba ɗayan yanzu muna nan wurin zan mai kusa kare su wanda kahin ma a ce eh ba magana haji ta tashi da visa da sauransu insha Allah hukumi ya zama intact to sannan wasu shawarwari da muka samu wanda kullun muna meeting da Saudi government da minister of affairs nasu ma'aikata haji ta tare ta su kullun muna meeting da su muna ba su labarin ina muke su kuma su hada mana to ga yanda za ku bi wannan duka yana daga cikin hanyoyi waɗanda aka bi domin aka cewa an samu bambanci tsakanin tahiyar dori da kuma tahiyar yanzu in fact kullun ci gaba muka samu wajen sauƙaƙe aikin haji ta hanyar shirya shi da wuri da kuma hitowa da sabon sabbin tsare-tsare waɗanda ka iya kawo sauƙi ga aikin haji
2: an fitar da sanarwa ko kayyade farashin aikin haji shekarar nan kamar yadda muka faɗa aka ce an samu sauƙi inda ban ga farashin yadda ya bambanta kamar jihohin da suka shafi jihar yankin da ya fito arewa maso gabas a Aicha ko jihohi daga wannan yanki Maiduguri da jiha da kuma Adamawa naira miliyan 760 an ga inda kuma 160 da wani abu aka kuma lauta ina ake samun wannan dan bambanta ya wani tsaldi soji ya ce da Najeriya ne
1: eh gaskiya Allah zai ba waki tunda dun Najeriya Najeriya ce amma ko Najeriya akwai inda ta kusa da haramai ne akwai inda ta hani za ga haramai ne yanzu in kace mutum ya taso daga Lagos ya tahi Makka to kila akwai tsakani ne da mutumin Maiduguri ba za a kasa saman kilomita 1000 ba
2: 1000
1: na to kuma shi jirgi ya ba kyauta zai doke su ba Najeriya Najeriya ce amma ana diban ina an ka tashi
2: na'am
1: saboda haka zaka samu jihohin Borno da Adamawa da nan da gabas din nan da yake sun yi zama kusa ga Saudiya to kudin su sun yi sauki su kuma sun yi zama kusa bisa ga Sokoto sai zan ita ko Sokoto ta yi Lagos zama kusa su kuma sai ka samu kudin su ya dan rage bisa ga Lagos ita kuma Lagos da a can nesa sai zan kudin su sun dan hewa tun da sun yi nisa saboda haka nan ne aka dan samun bambanci amma don Najeriya Najeriya ce
2: daga nan wannan bambancin ya taso
1: daga nan wannan bambancin ya taso nisan wuri ne
2: saukin nan da aka samu kana ganin zai kara habaka kuma yawan adadin alhazan saboda an ce ai sauki ko nan ne da wannan sauki kana ganin zai tsara har ya kai 2027 ta kara
1: eh haka a fatan mu ko da ku jeri kaya da duniya amma duk da haka ka san mutane suna son sauki duba da yake yanzu in kace kana sai da wannan abin naira 11 wani ce yana sai da shi naira 10 insha Allah mai naira 10 sai ya ci nakin 100 kila ba kai sai nakin 10 ba saboda naira nan daya to shi yasa wannan sauki duk yadda yake shi Alhaji zai ji dadi kuma zai zama an karfafa shi kuma an gwada masa da gaske akai ana neman masa sauki to sai ya ji farin cikin cewa ya zai shiga haka muna kikkawan zaton wannan ko da yake ba dogon rangwame bane amma duk da haka muna kikkawan zaton zai karfafa mu Alhaji gwiwa wajen jin dadin biyan kudin kuma ko babu komai yayi duk wanda lagin yake zai zama mai amfani ga shi Alhaji tunda ko kudin ko guzudan da mutum zai bari gida da shirin ayyan da sauran abubuwa
2: wannan sai isheshe wannan kudin
1: sai wannan kudin sai isheshe ko da kana ganin ba komai ba daga ta Saudi amma duk da haka za su iya zaman wani abin da zai bari gida ne na ce ba ne ya ji dadin ta ya kaga an ba mu dole sai ya so sannan su auta ya
2: sai ka kusan
1: 250 to ka to bale 250 ai ba karamin kudi bane ko da yake na naira ta fada amma duk da haka alhamdulillah 250 har yanzu kudi ne
2: mu ce mutum kullum ana fitowa da sabon dokoki kamar yadda muka yi batu ila a wannan hajjar akwai wasu dokoki da aka fito da su da aka yi kamata a ce yanzu an fara sanar da 'yan Najeriya ko kuma kudin ma a kudin mataki da gwamnatin Najeriya ta bi wajen ila sakwa ko nemi waɗannan Najeriya saki waɗannan abubuwan kotun
1: eh to Saudiya wata ƙasa ce wadda mai yawa saboda tarbon bakin duniya gaba daya kullun ta kan kalle da daidai sanda aka haji za ta yi nazarin iran kai nasara iran ka samu matsala to nasaran nan da matsalan nan su za su bayyana wani mataki za ta sake doka nan gaba to kuma shi yasa wannan kullun mukan samu sabbin canje-canje da sabbin dokoki da sabbin tsare-tsare waɗanda aka bi don ƙara sauƙin aikin haji yanzu dai kaga misali akwai wannan kati da ake ce mana suka wadda ta tare da bayanan alhaji kaga dole abin da aka yi sai an je can ƙasa mai tsarki sannan a raba ma alhaji su dole ma ba a koyon su da baya an kai to ana yin su bara an kai kokari a dan fara rabon su anan an ka raba ma wakilin jiha ɗaya ko biyu sauran an ka bari haccan dan fagresan rabon ne ya samar da matsala ta yadda wasu alhazan gaskiya sun damu da rashin samu kayan aje wurin aikin hajjin gada-gada saboda tsaikon da aka samu to amma ka ga bana alhamdulillahi akwai shirin da insha Allah tun daga nan Najeriya kowane alhaji sanda zai hau jirgi za a bashi nasu kayan nashi wanda in ya zo ba sai ya tsaya jira ba duk bayanai ne ga sunan da tsare ta yadda ba za a samu kowace matsala game da shi karɓaɓɓen baƙo ne kuma halattaccen alhaji zai aikin hajji ba to da irin wannan akwai shi hakanan akwai sabon tsari na shekara biyu sun kauce an shigo mana da tsarin wanda zai kula da harkar lahiya na Saudiya mu muna nan mun shirya likitoci da magunguna da dukkan facility na harkar lahiya amma tare da haka su ko Saudiya sun hito da sai an samu wani mutum daga gwamnatin Saudiya wanda mu za mu doke shi kamfani ne ya diba duk abin da muka yi shin ya dace da dokokin su kamar samar da asibiti clinic samar da ambulance motoci samar da magani samar da wuraren da aka ce an kila din ya dace da dai sauransu shi duk zai diba gaba ɗaya gwargwadon abin da Saudiya ta nuna ya ce eh sun yi abin da ya halatta to sun yi haka nan bara wacan sun yi haka nan bara to bana ma za a ci gaba da wannan ƙari akan haka da babu na yan jarida ku kawai yan jarida za su ta yanayi su ta watsa labaran su da sauransu to amma bana akwai supervisor wanda zai kula da harkar media ya da labarai duk abin da za a yi duk abin da sai aikin haji to akwai wanda shine ka kallon yadda lamurran suke taya to kuma munan national haji commission akwai proposal akwai niyya ta cewa mu ma wasu services da muka gudanarwa da yawa za mu ga mun samu matsaloli a kansu to ita Saudiya ta shirya wasu kamfanoni waɗanda za a haɗu da su a ba su nauyin kula da cika dukkan haƙƙin alhaji cikin ayyukan haji.
0: Farfesa Abubakar Abubakar ya ga walke nan kwamishinan tsare-tsare da bincike na hukumar aikin haji ta ƙasa. To masu sauraro kada ku manta kuna tare da shirin Sabuwar Najeriya ne a wannan tashar kuma a daidai wannan lokaci. Shirin da ma'aikatar yada labarai ta tayar da ƙasa ƙarƙashin jagorancin Malam Muhammad Idris da ofishin babban mai taimakawa shugaban ƙasa kan yada labarai Malam Abdulaziz Abdulaziz dake daukar nauyin kawo muku shirin. Kada ku manta za ku iya turo mana da sako na karta kwana a 0800 210 7555.

na wannan makon albishin ne ga daukacin matasan Najeriya musamman ma maza da mata da suka shekaru 18 inda zamu kawo muku yadda ɗan Najeriya zasu nemi lamunin gwamnati domin gidawa ko kuma su gida wanda gwamnati ke gudanar cewa ta ga cewa kowanne ɗan Najeriya ya samu muhallin shi ɗan Najeriya na iya samun damar karɓan lamunin gidaje daga bankin lamuni na gidaje na tarayya wato Federal Mortgage Bank ta hanyar asusun gidaje na ƙasa da aka walakabi da NHF domin sayan gida gina sabon gidan ko kuma gyara wanda ake ciki a halin yanzu shirin na NHF na Mortgage Bank wani loan ne wanda zai baiwa NHF damar samun lamuni har zuwa naira miliyan 50 gwargwadon ƙarfin biyan bashin da kuma darajar gidan ana karɓar lamuni ne da wata riba da bata wuce kaso 6 a cikin 100 ba kuma a tsawon shekara yayin da tsawon lokacin da mutum zai ɗauka kafin ya biya wannan zai kai shekaru 30 domin samun lamunin dole ne mutum ya kasance ɗan Najeriya mai shekaru 18 ko kuma sama da haka ya kasance mai bayar da gudunmuwa ga NHF da kuma akalla wata kasance ya kai kimanin wata 6 yana yi sannan ya kasance yana tabbataccen hanyar samun kuɗin shiga haka kuma dole ne a nemi lamunin ta hanyar bankin gidaje wanda aka sa wato suka cancanci su ba da wannan tallafi mai neman lamunin zai fara tabbatar da matsayin asusun NHF dinsa sannan ya zaɓi wata cibiyar gidajen gidaje ta FMBN da aka amince da ita domin samun fom da sauran bayanan da ake bukata daga cikin takardun da ake iya bukata akwai shigar da gudunmuwar ta NHF sannan bayanan albashi ko kuma kuɗin shigar da ake samu takardun mallakar fili ko kuma gida sannan rahoton tantance darajar kadarar da ko kuma abubuwan da wanda ke bukata ya mallaka wanda ake bukata domin a yi amfani da su

to madalla shirin sabo Nigeria kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na gidan Radio Bon FM dake kan mita 92.9 sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu wani sabon shirin kuma kafe uku da rabi daidai za mu hada ku da dakin mu na labarai amma kafin nan ba za mu dan shakata

Jackie Jado, Korea, Nigeria.

0: So da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu zuwa karfe 4:15 idan Allah ya yarda za mu kawo muku shirin mu na mu koma kitchen tare da Aisha Abdullahi Idris amma kafin nan bara mu ka muku wannan
1: Divin Kings, ohun alajun, adoti ko ebi ati aramora. O wa ni gbogbo ile itanja, Jaki Jado, orilẹ-ede Nigeria.
2: Sannan zan bada fa'ida. Wanda wannan fa'idar magunguna ne tajriba. Duk mutumin da yake baligi, magidan shi mai iyali, ya saurare ni da kyau. Matsalan tsohon ciwon sanyi na mara wanda ya kashe kwayoyin halitta daga cikin waninsa duk da namiji wanda yake fama da raguwar mani ko rashin karfin mani ko mutumin da yake fama da matsala na matsalar mara saurare ni da kyau wannan magani ne wanda na samar wanda muka sa masa da suna mai kantankar wanda ake amfani da shi ta fuskar ilimin kimiyyar itatuwa da sake saki da ganyayyaki da tsirrai na tarayyar Afrika mutumin da duk yake fama da lalura ko wata cuta ko wata rashin lafiya idan ka sha wannan maganin zaka warke cikin kankanin lokaci kuma da izinin Allah ni sarkin saiwar Afrika da nake bayanin nan idan ka amfani da maganin nan zaka samu ingantaccen biyan bukata akan wasu lalurori akan namiji wanda yake da karancin kwayoyin halitta akan namiji wanda yake fama da matsala akan daukewa sha'awa akan mutumin da zai je fitsari yayin minti bi fitsarinsa bai ga mafita ba akan namiji wanda kwayoyin halittarsa suka yi rauni gaban su ya kankance sakamakon ka taba yin istimnaqi wani ya taba shiga ruwa yayi wanka a kogi ko a rafi ko a gulbi aljanu sun fesa marguba a cikin azzakarinsa sha'awar su ta dauke wani tunda ya aure yake fuskantar barazana ta fuskar da ya shafi rauni da kuma rashin kaifi idan ka je jima'i kana saurin inzali sai sha'awan kai dauke gaban kai kwanta office ina yana nan a cikin Lagos a Agege Abbatuwa gab da fadar sarkin Fulani ga wanda yake son gani na zai zo ya same ni ko kuma ka neme ni a lambobin wayata kamar haka 0 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 0 6 0 9 1 5 8 0 0 da matsalar da ya shafi fitsarar sa tana bashi matsala kana fitsari ka dau wani lokaci fitsarin bai gama fita ba baka da lafiyar mara duk dan miji wanda ya rasa mazakutarsa ko ya rasa karfin mazantakarsa ko gaban sa ya kankance ko sha'awarka ta dauke ko ni'imarka ta dauke ko gaban ka ya koma dan kankani idan kai amfani da maganin nan magani ne wanda muka samar da shi daga ilimin kimiyyar itatuwan gargajiya na tarayyar Afrika magani ne wanda na hada da ginseng magani ne wanda na hada da kwayoyi na moringa magani ne wanda na hada da hibiscus magani ne wanda na hada da cinnamon magani ne wanda na hada da farin gagai da bakin gagai da tsintsiyar maza da maza tsi da dullu da kukuci da farin makarho da bakin makarho da icen katala mai magani 101 babu da zumbur alluran manoma da garangaudi namijin itace da saiwar biyar rana sai azzakarin ayu da kitsan ayu da farin rukuci da bakin rukuci na hada wannan maganin magani ne wanda yake aiki dangane da tsohon ciwon sanyi wanda yake rage namiji wanda yake kankantar da gaban namiji ya dauke shi awa ga mace ya dauke shi awa ga dan namiji ya sa mutun ya rika fama da matsala akan saurin kawowa ina nan a abbatuwa a nan a trailer park gab da fadar sarkin Fulani ko kuma ka neme ni a lambobin waya ta kamar haka 091 58 00 00 06 091 58 00 00 06 ina nan a ajeji a abbatuwa a trailer park gab da fadar sarkin Fulani duk jinyar da yake damun ka a duniya sai da Allah ya saukar da maganin ta kafin ya saukar da jinyar shi yasa ka karbi magani mai suna mai kantankar magani ne da ya tamkar da dubu da izinin Allah idan kai amfani da shi bukatar ka za ta biya

nan an yi shi ne dauke da alluna da takarda matan iyayen da suka fito suna cewa

0: tattauna idiyar ba iyayen al'umma suka fito ke ne domin nuna kukan su yadda ake samun matsalar harkoki da kwayoyi a cikin anguwa duk inda kaga an fito zanga zanga ana nuna kuka ko kuma wani al'amari da yake cin wasu al'umma tuwa a ƙarya domin a nemi masa yanci ko mafita ko kuma samun ƙarshen matsalar wannan al'amarin kina al'amarin da ya sake na iyaye matan annan anguwar suka fito don nuna bacin ransu inda matasa kwaya take barazana a cikin rayuwarsu sun bayyana cewa tuni sun dade suna tuntuɓin hukumomi domin a dakile wannan harka ta matsalar kwayoyi amma abin ya tutura dan haka da kansu suka fito lungu da sako domin ganin cewa sun samu goyon baya sun tuntuɓi sarakunan gargajiya malamai da wasu kungiyoyi masu fada a ciki na cikin anguwan domin ganin cewa an ba su haɗin kai an kawo ƙarshen ta'ammali yadda yake barazana a cikin anguwan nasu ɗaya daga cikin matan da suka jagoranci wannan al'amarin mai muryar masu murya wato Hajiya Ummi Aminu ga abin da ta faɗa min dalilin fitowar nasu
1: sunana Hajiya Ummi a nan garin Ibiya saboda mu iyayen yara abin ya addabe mu a unguwa shaye shaye kayan maye kayan kolos kayan drugs ake shigo mana da shi baki ke shigo muku da shi baki ne suka fi yawa dan unguwan kalilan ne a cikin su masu siyarwa abin yana damun mu baki sun fi yawa wanda ɗan cikin unguwa da suke siyarwa kalilan ne a cikin su sai sa wannan abin ya addabe mu mun kai kuka wajen mai hukumomi da masu fade a jidukan su mun kai kuka mu ba su dauka wannan matakin komai ba sai yasa yanzu mu mata muka fito ga baki ɗayan mu muka yi zanga zanga abin da ya fara kashe yayan mu bayan kashewa yana haukatar da su abin ma ya kama daga ɗan shekara tara ƴaƴan shekara goma su suke shan wanda abu sai kaga yaro ya sallami iyayensa za shi makaranta ya cire uniform ya tura a cikin jaka babu inda zai je sai wannan lungu lungu inda ake sayar da wannan kayan kolos din nan suke zuwa suke sha an sha kama yaran mu haka a nan wajen to yanzu da muka fito manyan unguwa da sarakan unguwa da na yarba ga baki daya da masu fade a jinan unguwa mun kai kukan wajen su sun fito sun karbi wannan zanga zangar da muka yi sun karbe shi hannu bibbiyu sun tashi sun hada kawunan su sun yi meeting sun ce tunda mu iyaye muka iya fitowa su ma ba su ga zama ba za su fito kuma alhamdulillahi da suka hada kansu suka walkici mutum ɗaya shine sarki
0: aje na tattube ɗaya daga cikin sarakunan gargajiya kowane irin mataki suke shirin dauka
2: sunana Idris Lawan Haruna sarkin Hausawa na Idiyaraba karamar hukumar Munshi Local Government a Lagos wannan abu ne wanda ya damu kowa a cikin unguwar nan aka fito aka zagaya duk inda ake sayar da wannan miyagun kwayoyin har aka kamo mutum 11 har da mace a cikin su masu sayar da waɗannan kwayoyin muka kira NDLA muka mika su ga hukumar NDLA a nan ne suke gaya mana cewa inda suke da shi da za su dinga da suke ajiye mutane bai wuce mutum 15 ba mu kadai mun kawo mutum 11 ya muke so su yi da mutane to a hakan ma sun sako mutum 5 a cikin mutum 11 na wannan aiki
0: Hajiya Fatima daga cikin masu fada a jiki na iyayen al'umman da ake hukumar leda ita ma ta yi tsokaci
3: to saboda gani a matsayina na ɗaya daga cikin waɗanda nake gani abu yana da kyau a yi shi ne saboda haka in ba an dakile mai siya ba za a samu maganin da za a yi shi ne a kafa kwamiti duk wanda aka kama yana sha ko yana siyarwa me ye hukuncin da za a mishi farko masarauta su fara cin tare shi na biyu a miƙa shi ga hukuma na uku kuma in su hukuma ta sake shi domin muna so a matsayin mu na iyaye a kore shi daga unguwa
0: akwai abin da Bahaushe yake cewa wai sawun giwa ya taka na raƙumi shi yasa yace sun tuntuɓi ɗaya daga cikin manyan masu fada na al'umman Hausawa a cikin garin Lagos
2: akan wannan ne muka je muka samu sarkin Fulanin Lagos muka kai mai kukan mu yanda za a yi a taimaka mana da duk wanda aka kama to a kai shi kotu a yi mai hukunci kada a dinga sakin su suna dawa an kama mutum yau washe gari an ga ya dawo kaga mutane ba za su tsorata ba za su daina wannan harkokin ba
0: a cikin iyayen da suka fito Hajiya Amina Garba ga yadda muka zanta da ita ke
4: a matsayin ki na uwa ya kika ji wannan zanga zanga
5: wannan zanga zanga da aka ya min daɗi a rai saboda matsayina na uwa kowa na son kar sai samu ci gaba sun haihu ɗaya muna son sun taso mu more su su more kansu har wani ya ci amfanin su ke zamanin mun taso ƴaƴa su kuka mun kuka ƴaƴa sun bi duniya sun lalace wani ya gani ya zage mu wani ya gani ya yabe mu ya ce mun yi kokarin iya sarrafa mu kuma ba a sarrafa ba kowa yana son ya ga nasa ya zama na gari dan Allah dan Annabi muna son ƴaƴan mu zama na gari a cikin duniya cikin hali dan
4: ina wuni
5: dan mu samu mu yi alfahari da ƴaƴan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi alfahari da mu akan ƴaƴa na gari ne ba wayanda ba na gari ba muna kiran mutane da Allah dan Annabi mu samu haɗin kai da ƙwarin gwiwa da za a samu tallafa ma juna mu cike ta rai da rai dan ceto zamu
0: sannan kuwa daga ƙarshe ga irin matakin da suka shirin ganin cewa an kawo sauki akan al'amarin da ya addabi anguwan
6: mun yi taro da chemist wa'annan chemist din an sanar da mu cewa yawancin su suna sayar da kwayoyi kuma mun kira su mun zauna da su sun yi mana alƙawarin ba za su sake ba lalle suna sayar da kwayoyi na maye kuma ba za su sake ba sannan mun yi gaya musu cewa duk wanda ba zai iya bari ba to ya bar unguwa akan wannan ne yasa muka rubuta wa duk wani mai gida mai shago da ake yin chemist wasika cewa muna son mu zauna da su mu gaya musu lalle duk wanda aka sake kamawa a gidansu yana sayar da kwaya to su ba shi notice ya tashi su sa wani a wajen wanda ba zai sayar da kayan maye ba wannan shine matakin da muka dauka
0: a baya bayan nan hukumar NDLEA abinda ta nima kenan da daga cewa masu ruwa da tsaki da hukumomin gwamnati da basarakunan gargajiya da limamai da iyaye da yayi da kanni da duk wani mai fada aji su fito a hada hannu a ganin cewa an dakatar da matasa ci gaba da harkoki da wannan shaye-shaye da suke yi domin kuwa hukumar ta ce wannan al'amarin ya zama ruwan dare ba shi ga gidan talaka ba shi ga gidan mai kudi ba shi ga gidan limamai ba shi gidan da wanda ba limamai ba abin ya da ya addabi kowa irin wannan matakin da ke nema ta ga cewa iyaye irin tararrukan da ta yi kenan wannan taro da iyaye mata suka yi na anguwar Idiyar ba domin su ne masu fada a iyayen al'umma sai mun ce Allah ya ba su sa'a ya kawo mana karshen wannan al'amari da ya addabi kasa ma ga baki daya Halimatu Sani Jumare Born FM
7: to madalla gaida Halimatu Sani Jumare to mu fida kin dai ji abin da yake faruwa a Idi Araba kuma kin ga gaskiya a ce yara sun fada cikin waɗannan abubuwan kin ga bai kamata ba fatan mu dai Allah ya sa hukuma NDLEA ta yi abin da ya dace to yanzu ba za mu dan shakata nan da mintuna sai mu kawo muku shirin mu na mu koma kicin

0: Adamu Zango ka dakata da wannan wakan naka na shahuda. Yanzu za mu gwadawa Amarya uwar gida, ƴan matan gida har ma da samariyan da ake sarrafa wannan coconut rice din nan. Kamar yanda nace, nace ana bukatar kwakwa, ana bukatar shinkafa, ana bukatar curry da thyme, ana bukatar tafarnuwa, ana bukatar citta, ana bukatar mai, albasa, attarugu, dandano, gishiri, kifi, ana kuma bukatar crayfish. To da farko idan uwar gida ta tanadi wadannan abubuwan duka, mu fi baki mu fi da kina ji, idan uwar gida ta tanadi wadannan abubuwan duka, abinda za ta fara yi shine wannan kwakwan nan nata, ta bare kwakwan nan, ta cire bawon kwakwan kenan, sai ta yanka kanana, sai ta markada shi. Idan ta markada markada sai ta sa a sai ta tace shi ruwan kwakwan da shi za a amfani a dafa wannan shinkafa.
1: Shi kwakwan kisan yana da bawo, yana da baya-baya.
0: Eh shine
1: bayan gisa an fasa, yana da shi za a kankare bayan.
0: Ah ba za a kankare ba, kawai za a yanka ne sai a markada shi haka. Idan idan aka zo markadin sai a sa ruwa kadan saboda yayi saurin markade ya fito da sauki. To idan aka markada wannan kwakwan sai uwar gida ta tace. Idan ta tace sai ta ajiye a gefe. Sai ta dauko attarugunta, ta dauko citta da tafarnuwa sai ta jajjaga. Idan ta jajjaga sai ta ajiye a gefe shi ma. Shi albasan ba jajjige za a yi ba, yanka shi za a yi kanana, za a yi dicing din shi kenan. A yanka kada da sai a ajiye a gefe. Sai uwar gida ta dauki kifin ta ma, ta wanke kifin nan da kuma crayfish din nan, kananan kifaye nan kenan. Ta wanke shi da kyau ta sage shi saboda kin san lokutan ana samun kasa a cikin kifi. Kawai a zo ana cin abinci ana karo da yashi yawa. To uwar gida ta tabbatar ta sa gishiri, ta wanke kifin nan mai kyau, sai shi ma ta aje shi a gefe. Kin ga an tanadi komai an aje shi. Saura shinkafa, shi ma shinkafan a wanke shi, a tafasa shinkafan. A tafasa shi, idan aka sa shinkafan a tafasa shi kar a bar shi da husu, sai irin dan tafasuwa biyu uku din nan ya wadatar yawa, sai ehen sai a sane shi a aje shi a gefe. Sannan uwar gida ta dauko tukunyar ta mai kyau, idan ta dauko sai ta sa mai dan daida wanda zai dafa mata shi wannan shinkafin kenan. Idan ta zuba wannan mai din nan, a lokacin sai ta zuba albasa, sai ta gawraya shi, ta bashi minti daya. Bayan minti daya sai ta dauko wannan jajjagen attarugu din nan da citta da tafarnuwa da na fada, sai ta zuba a ciki. Idan ta zuba sai ta gawraya, sai ta dauko wannan kifin nan nata, a lokacin sai ta zuba shi kifi. Kisan shinkafin mun riga da mun mu dan yawa mun dan tafasa shi mun aje. To sai ta dauko wannan shiki bakin kifin nan da kuma crayfish din nan, sai ta sa. To a wannan lokacin sai ta kawo curry din ta, ta kawo thyme, ta kawo dandano, sai ta sa komai, sai ta gawraya shi, sai ta bashi shi ma minti biyu. Bayan minti biyu sai ta dauko shinkafan nan da ta tafasawa, da ta tafasa sai ta zuba shinkafan nan, ta gawraya shinkafa. Idan ta gawraya sai ta dauko wannan ruwan kwakwan nan. Kin ga dai tunda na magana ban ce a sa ruwa ba, yawa to shi wannan ruwan kwakwan nan shi zai dafa wannan shinkafan, saboda shi ehem ba za a sa masa ruwa ba. Saboda me? Saboda mun ga da mun tafasa shinkafan.
1: So kuskure
0: su zuba ruwa yawa. To in aka zuba ruwa kun ga kuma ba coconut rice kenan aka yi ba. To kin ga idan aka zuba wannan coconut, aka zuba wannan ruwan kwakwan nan, sai ta gawraya shi. To a wannan lokacin sai uwar gida ta taba din, tana da bukatan kawo dandano, sai ta yi. To sai ta dan sa gishiri kadan, saboda shi gishiri ina so a dinga sa shi daga baya, kan a zo a sa a farko kuma abu ya zo yayi yawa. To idan uwar gida ta hada komai, ta taba taje da bukatan ta kara wasu kayan kamshin ta ko dandano, to sai ta yi a wannan lokacin. To sai ta rufe shi. Idan ta rufe sai ta rage wutan, kin gane? Idan ta zuba sai ta rage wutan, saboda idan ya dinga dahuwa a hankali a hankali, don me? Idan aka sa mai wuta da yawa yana iya konewa. To sai ta dan rage wutan ta, sai ta bar shi ya dahu. To kin ga kifin na ciki, su crayfish na ciki da wasu abubuwan.
1: Kinci kin ambaci mai ake cewa tarwatsa.
0: Eh
1: to sai lalle tarwatsa kai amfani, ko man kana da bukata zaka sa wani kifin daban, zaka iya sa.
0: Yawa, kina iya sa wani kifin daban, wato ko kifin tilafi mai ake ce mishi, kanla fish din nan, yawa kana iya sa mishi ko ni kifi, amma ya kasance
1: kifi,
0: yawa ba fadanyen kifi ba, yawa ko da kin so danyen ne sai ki soya shi, ba wai ki sa da danyen ba. Kuma idan kuma kina so ki amfani da wannan kifin ne kika soya, to sai shinkafin ya fara dahuwa, sai ki sashi a kai
1: abin da ka fara sa tarwa dinki san shi ba shi da biyan
0: da huwa a yawo wato kin gane to shi sa wannan kifin sai a sashi a cikin kayan miyan nan su dan dahu kadan sannan a zuba shinkafa so bayan uwa gida ta sa wannan ruwan kwakwan nan sai ta rufe ta dan rage utan sai ta bar shi can idan ta duba ta ga ruwan ya riga da ya bushe ya sani komai ya shanye ta taba shinkafan ta ya yi laushi to fa shikenan shine wannan coconut rice shi kuma bai da wahalan da huwa tunda dai kin tafasar da shinkafan kin nan so dududu bai dauke ki mintuna da yawa wajen sarrafa wannan coconut rice din ba so da fatan uwar gida za ta gwada ta dan bar wannan shinkafa da mai da yaji mufida ku bar shi ya huta a dan ci wannan coconut rice din nan shi wannan coconut rice din kuma ana iya cin sa da pepper chicken ko kuma pepper meat duk dai wanda mutum ya wai yake bukata amfani da shi amma a haka ma kadai kana iya ci saboda da kifi a ciki akwai protein kin gani kana iya ci da shi to masararin mu yanda ake hada shi wannan coconut rice kenan tunda da dan sauran lokaci barana hada mana da abun sha shi wannan abun sha gidan kowa ne kullun ana sha mu fi da ko zaki ga ya mana wannan abun sha yawa azan mu fi da ta san wannan abun shan da muke sha kullun to shi yanda ake hada wannan zobo ana bukatan shi zobo ana bukatan bawon abarba sannan ana bukatan abarba da kansa ana bukatan cucumber gurji kenan ko da a hausance yawa mu fi da bata ma san suna gurji da cucumber da Hausa wato ana bukatan shi ana bukatan citta ko busheshe ko kuma danye ana bukatan

0: idan yawwa idan kika sawun zaki daki ban labari idan kika dafa zoban ki da mazaukwaila
1: dan na ga makwaki sawun nan
0: yawwa to kin gani sai ga barshi sai ore ta barshe da hu idan yayi da hu ta tabbatar ganyen zoban nan yayi laushi to yayi da hu kenan sai ta barshi ya huce idan ya huce sai ta tace idan ta tace sai ta dauko wannan abagba din tan nan asalin abagba da cucumber din ta sai ta maukada ta tace shi ta zuba ruwa idan ta zuba ruwan sai ta kawo flavor ko na gari ko na ruwa sai ta sa dan daidai sai ta gawaya shi wannan zoban tunda an sa mazakwaila ba lalle a sa suga ba to idan da amma idan da bukatun hakan masu gidan suna son sa suga son zaki ko to sai a sa suga a sa fridge yayi sanyi ko kuma a sa masa kankara sai a sha to kin ga uwar gida ga fa coconut rice ga kuma zobo mai mazakwaila to masu sauraron mu duka abin da zamu iya kawo muku kenan a shirin mu na mu koma kitchen sai wani mako idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wasu abincin kuma ko kuma abin sha ku dai ku kasance tare da mu a kowani talata da misalin karfe 4:15 sannan ku kasance tare da mu a kowani rana da misalin karfe 2:30 zuwa karfe 4:30 mu huta lafiya

bo se ma je gogon niyan gbogbo to wa ni sokoto te n wa lo sokoto won ni e pada unre labe sokoto pelu irish lo korin eleyi e ma gbadun e won ni e ma damu kiri e sa ma gbo le se bonde fm 92.9 ni role toni bi ago mefa se nku iseju me edogun ya ka lo ba legit nuru dine alowo nlele mi ma npe lori eto gba bolu sawo oya eja gba bolu sawo ambo

aku boju ojo ti ri ni ado aku ise oni aku ko le da olorun aku de igbinoju wa lade ati ki wa kaabo lati le ise alara agba yi da ile ise ti eledumare gba fun bond 92.9 fm sori eto yin eto wa ayoka alarin iwe ti an ba lo lori eto ni orere aye lati owo abiodun adeoye akori itan temi ni opa eru oruko emi atoko eto ni olufunke adisa eyin eyan wa e ma ba wa ka lo

ti siwa eku ikale akonbi roko lo omo e na se ti e sugbon nigba ti omo roko si waju die o ja si abe egbo ti ekun ati omo re wa o ko le ma ni iloju re oni ti awon ba ti lo koni ni imo loju re sadede ni okan akobi so si wi pe owo ko gbo iwa ada ogun dele mo o pe lowo oketo ko gbo owo re lo ba sare gba ibi ti omo ti roko lo nigba ti yo de ibe lo wo omo re legbe ekun to fi owo pa ekun lori ati ni gbogbo ara iru kilo yi aya re ja eru ba bi ogun dele se ri baba re lo pariwo pe ki baba ohun wa wo logbo nla ariwo yi ni akobi gbo igbe afewe oko awo nkan be o fere de o di aba bi akobi se wonu aba lo ti fi gbe ta pe ekun ti pa omo kan soso to ohun bi je ki gbogbo ilu gba owo ni logun ti akobi logun ni gbogbo ilu gbo ti onikaluku si bere si ni jade lokankan ejeje lati fidi okodoro mule bi onikaluku won se ngbo po won lenu akobi oloro ni gbogbo won na bere si ni ba kedun beleku se nsunku lai moye npo se ti opolopo nfo won ro pe iru kile yi omo kan soso se wa di owo ti oranko yo pa je iyawo akobi ko mo nkankan ni isale aba to wa to ti se eyin re sugbon nigba ti ariwo kan lara gende bi mefa lo sare mu iya ogun dele niwa ti o ya so mo ara re lorun to mori le inu igbo bi o ti sare ni kebo si pe inu omo johun ogun na kan soso ti wonu omi ariwo nbo lohun yo ti bere lo mu bo enu ti opolopo awon alaro na ngbe sinu pelu ibani kedun ti won ti so wi pe eledu aba fe fun akonbi ati iyawo re lomo omiran lese kese se eledagba to ogun dele lojo obi ayoka alarinrin le ngbo lati le ise bond 92.9 FM ori ipaye keke ni gbogbo ara ilu wa awon omo ode ti fo sinu igbo lati gbiyanju agbara won lairo tele ni won wo ogun dede na nko owo ni owo ko abi ojo ni ko se ni to le so pato omo to nbe lokere sugbon nigba ti won sumo won o di ogun dede gbogbo obirin koko tadi meyin won bi ara won lere wipe se oku re ni abi aye re awon okunrin to laya lo sumo ti won si ri daju pe ogun dele gan ni ariwo so gbogbo eni to ti sunkun torun ti nwo lo fo fayo inu akanbi ati iyawo re dun won dupe lowo eledua ati gbogbo awon eniyan to sugba won ati awon omode awon ti oro pin si meji loju won lo wa pe akanbi pe se ki n se wipe oju re ko ri nkan ti omo re fi n sere daada akanbi dahun pe se bi e mo wipe ode ni baba to bi mi lomo mi o le si ekun mu si ogbo bee mo da ologbo mo daada akanbi ni ekun ni mo ri ti omo mi fi n sere bo se wa lo sile ekun to bo laaye nikan ni ko ye mi won bi ogun dele omo re lere wipe kini oju re ri lodo ekun omo salaye ohun toju re ri gbogbo awon eniyan ni kaye fi gba ni oro naa koda eledu anikan lo ye.

bo pada eto ayoka alarin te siwaju lati le ise bond 92.9 fm ese be se nteti gbo wa eku ikale awon agba to wa ni kale fi oye gbe wipe opa eru to wa lowo ekun ni ko lo ko le ma niyi bayi ni won so fun ogun dele pe eran ko tori ki se olugbo won ni ekun ni oruko re ati pe ajeran jegun ni won ni to ba re ni ojo miran ko ma sa fun igba ye ni ogun dele wa ranti bi awon omo ekun se npakuru mohun si iya won se nku si won ti won tun lo njoko pada bayi ni awon agbagba wa fidi re mule fun gbogbo eniyan to wa ni kale wi pe opo eru eniyan ki nlo a ma nfi ni ko le ma niyi loju eniyan tori idi eyi opo eru to wa lowo re yala ipo agbara ogbon imo tabi owo ko hun yohun to le je ma fi na awon eniyan o fifi ni ko ma fi tori ni ojo to ba lo ni yara re ti tan opolopo owo to ye ki obi fi pariwo mo omo ni won lo eda bere ti nina ba ti poju ninu tito omo ko ni se iberu loju urufe omo be won ni ko ni ju nina na lo suru baba iwa igboran soju egbo riru fifi ni a fi opa eru ologbo ki fi na eniyan ope lowo eyin te te ti gbo wa lojo otoni to ba to di ojo mejo ito mi lati mu ninu iwe orere aye olootu eto ganiyat ashiru fun ipolowo oja 081 270 44485 081 270 44485 ki ma ki gbogbo awa obi ko igbaradi inawo ile iwe asiri wa abo lagbara olohun ba iso ma jina fun wa je eri daju pe gbogbo nkan ti awon omo ma lo le ti seto e sile ni ose yi a o ni se lasun loruko emi atopo eto olufunke adisa ni mo nki wa pe ipade wa layo lojo mejo.

ekale iroyin agbaye lo nde si eti igbo yin lati le se bond fm 92.9 ilu ikeja lati iroyin saju egba on koko to wa ninu iroyin ohun ajo eso amusese ti ipinle eko ti se iroyin kan to so pe won ya wonu ile lati fowo si ko fi mu awon olokada won ti je ko di mo pe sukere fakere oko yo wa ni oju marose eko si ibadan bi joba apapo se bere atunse afara kara ti o gba won ni ose meji awon afurasi janduku di peter obi lowo lati wo ilu gboko bakan na ni iroyin le okere so pe awon ole won ji aworan kan ni bi ko nkan pamo si ni olede faranse wa yoro yon re lekun re latenu abiodun folorun so awon eso amusese ti ipinle eko ti a mo si lagos state task force ti se iroyin kan o to so pe awon osise re ya wonu ile lati lo gbe okada awon eniyan won ni iro patapata iro gbo ni won ni ariwisi lo je lori ayelukara bi ajere nibi ti awon ti fi esun kan awon task force ipe nise ni won wonu ile awon eyan ti won si gbe alukuku won nigba to nsoro okan lara awon eyan to lo fejo sun eni ti o je ajafeto eyan nipile eko yen alagba segun olawoye fesun kan awon ise task force pe won bale gude si opopona ohun ti won si gbe okada e to fi se ise abani fi erun ranse ti okada na si je q league champion to je pe won ri apoti na leyin to je pe iwaju ile lohun gbe si o gege bi oro re oni won gbe lo ni o ipe won o ti e fi okada na sise ti won fi wa gbe niwaju ile ohun nigba to n face oro en to je alukuru awon task force alagba agbade Abdulrahim o ni iro patapata ni oro na o si le si awon araalu lona o ni awon task force ki se iru ise be awon ma sise lojuna bi ti won ba ti ni ki okada marin to sirin ni awon gbe o oni ko sale sai mari be o tori bi awon se nfo fi mu awon lokada lasiko ta wa yi ti won gba ona ti ko to lo je ki won ma se ariwisi iru be si awon oni to ba ni eri ki won mu eri won jade ijoba ipinle eko ti pari gbogbo eto lati ri pe won fowo si ko fi mu awon to ba ntaja ni orona bakan na ni won tun kilo fun awon to ba ra iru oja be pe oja ti won ra ni awon oja ti o bo fi mu e na lawon ma fowo si ko fi mu won bere lati ose to nbo ninu atesode ti won visita won ni ki se ontaja nikan to ntaja ni awon aye ti ko to tori be awon to ba ra iru oja be ki won sose o en to je oga agba fun awon ajo akole kodoti nipile ti eko omowe mu iwa gbade gesin lo so le di mo ni olulese ajo ohun oni igbese nlo lowo lati fopin si tita oja ni aye ti ko to jake jado ipile eko omowe gbade gesin ki lo pe enikeni ti won ba mu pe o raja lowo orufe ontaja be lerona ni bi dabu ona abi lori pepele ti won se fun awon elese lawon aye ti ko to ni won ma fi won ba ile ejo o fi ko re pe enikeni ti won ba mu yo so owo toran to n lo bi egberun lona 100 naira tabi ko fi ewon osu mefa abi mejeji jura o awon olugbe Ikorodu na ni won si gbori fun gomina Babade Sanwo-Olu latari ise ona ati afara to n lo jake jado ipinle Eko won sapeju idasibe pe yo tun mu ki ara tu ilu nigba ti won gboriyan ohun lori awon ona kan ti won se nigbati en to je alamoro pataki si gomina lori awon nkan amayederun alagba Olufemi Daramola lo se abewo si awon ise akanse kan ati en ti o je akowe agba lofisi to ri si awon nkan amayederun onimo ero Olatokunbo Oyenuga na ni won gborin yi won salaye pe abala kan eti o lo si agbegbe inu Ikorodu lati agbigisawo na ni won ti si bayi papa ori afara kan ti won pe ni Afabri alagba Daramola sala pe bo se si abala to wonu Ikorodu yi yo ti je ki gbokegbodo oko ko rorun si ju ti atenwa lo papa won to nse rigba je pe omi ma nda rogun si oni ise na si nlo lowo laipe laijina won ma sise lori abala eti o jade ku lati nu Ikorodu o ro gbogbo awon loko ero ati gbogbo awon to nlo ona na lati ma tele alale
awon ose to ri si ilogere oko ni ti alaga agbegbe Ikorodu West SCD Honorable Sulaiman Kazim Olariwaju gbori fun ijoba ipinle Eko lori budget ti ba oda si oro na ni Ikorodu oni ohun yo ba gbogbo awon alenu loro soro lori bi awon yo se ma da gbogbo awon kan ti ijoba ba se si agbegbe awon loju na ati ri pe eto ilera pe daada ati pe ilera awon to wa leka ilera na jigere won ti sapoju e ti se ma se ayewo awon isoro to ba ba ni fira leka ti ilera ati igbagbadun awon ise leka ilera papa ni ekun ilera keta ni ipinle Eko gege bi ohun ti won ma mu lokukudun nigba to nsoro lolu ile ise won to nbe ni Ikoyi en to je akowe agba fun ekun ilera keta iyen Health District 3 Dokita Monsuratu Adeleke se la pe won gbe igbese na o lati jeje ki awon ise to nbe ni eka ilera ma se ayewo tara won na kon si ma gba ilera to peye oni awon orisisi awon nkan na lo tete ma payo te ya ki mo di eje ruru ati ora inu eje dokita Adeleke ni bayi awon ti mu titoju eyin mo awon nti awon gbe dani bayi papa yiyo eyin e to ba je pe o jera fifin eyin ati sise eyin loge fun awon ose awon oni awon ose leka ilera na ni won gbiyanju lati pese eto ilera to pe fun awon olugbe ipinle Eko nitori na awon na gbodo wa ni ilera to peye o oni gbogbo eto lo ti wa ni sepe lati ri pe awon da gbogbo ilera awon osise awon dokita Adeleke se la pe ekun yo ma tesiwaju lati ma se gbelaruge gbogbo awon eto ti o ba mu ki ilera awon ose re ku tun bo dara si alaga ti agbegbe iwo orun badagri iyalagba Ibrahim Yemere na ni o ti sise loju eto olose meji kan eto fi ma ko awon eyan ni ise owo ati iroyin lagbara ni agbegbe owode apa ke bo se salaye o Yemere o ni eto ohun na ni yo ro awon odo lagbara lati ni imo eto e pe okun keke ta won na fi le du lori ese won ta ma ri owo mu lo senu alaga ohun salaye pe eto ohun to je pe ose meji gbaku ni o gba won na ni awon odo ti ma ko orisisi ise owo to fi le ma ran awon molebi won lowo ninu oro ti en to je alakoso fun oro awon odo ni council Badagry West SCDA yen Kingsley Ogungbe o dupe lowo alaga fun igbese to je pe won gbe ohun oni eleyi o tun je ki awon odo kon ni ise lowo ki eto oraje won ko tun buyeri si asoju korin temi to pe aja ijabo pe lara ohun ti won ko won na ni bi won se se ose bi won se n gbon ounje sise olopo ati bi won se se ojulege atori sisi imo to ni se pelu ogbon atinuda AI akojo pa ire agbaye lo n de si eti igboyin lati le se bodfm 92.9

0: kaabo pada akojopo ri agbe lo nte siwaju adupepe e se nte ti siwa ile ise lepo robi olede wa Nigeria NNPC tini oko eti awon ajo NDLA mu ipe oko igbo ite pe ni won ba ninu oko na ni pile ti Ondo ki nse oko awon won ni loto ati lododo ni oko ohun ti won pe number re ni MKA960XC ni ami atijo ite pe NNPC nlo ta mo si odlogo ninu atesode te njo je alukoro ile ise ohun handi ode fisita oni loto lawon na ti ri iroyin to lo kakakiri ori aye ka bi ajere ipe won ri oko ile ise won NNPC kan te pe won fi ko igbo oni oro ori be o awon ti ye gugu akosile awon oboya awon oko awon tawon ti eni lati je ni sugbon ko si ninu akosile pe o je oko tawon won lawon ba awon ajo eto je ti oloko ero Nigeria Association of Road Transport Owner awon ba won se ipayepo lati tu test waju iwadi lori oro ohun are Bola Ahmed Tinubu ti kedun iku okan pataki lara awon oga agba leka ti iroyin ni ile ise are lohun iyan lagba Peter Chukwuemeka Chijioke Owubuariri won sapejuwe iku ohun gege bi tajaba nla fun ile ise are ati fun ajo akoyinjo olede wa Nigeria ke bo se salaye won ni ologbe Owubuariri na lo je pe akoroyin to danto to tu je osejoba to ti se po pelu awon isejoba meta ototo ni ile ise are to nbe ni ile wa Abuja ko to di pe aisan de ti iku si de leyin aisan ohun are Tinubu ni atesode ito fi sa loni lati owa lawon pataki won lori iroyin ati ogbo idanise alagba bayo ononuga na ni won sapole saye si ologbe ohun pe akose mose ni o si muse lokukudu nigba to fi nbe ni aye nigba to won na soro eni ti o je alawon pataki si are oni are so pe Owubuariri na lo ti lo awon ogbon idanuse fun isejoba meta ototo lodi de wa Nigeria to si ti fa akoyo ninu ise oba ondije dipo are labi ase egbe oselu NDC Peter Obi ati awon iko re ni won de na de pelu awon alabasepo re nigbati o fe wo ipile Benue loni lati owo awon janduku ke bo se salaye won ni mo gba laye lati wo ipile ohun pelu bi awon janduku ohun se ko igi dani ni agbegbe Gboko won ni awon janduku ohun to dabi esu na ye pe won o fun laye gege bi oro okan lara awon to je pe ayaworo e Esther Umo won ni isele ohun sele kete ti Obi ati awon iko re bale gude si Benue lati papako ofufu ilu ohun won salaye pe oro nipa idibo odun 2027 yi papa lori bi o se nde si awon egbe alatako lo tubo nle ura si ni olede wa Nigeria iroyin ile okere won ni awon aworan merin ototo eti ogbon tarigi ayaworan ni Pierre Auguste Renault ti o ya ti o si wa ni bi itoju awon nkan adayeba si ni olede France na ni won ti jigbe bayi o iroyin ro pe awon ole meji lo ya wonu ile ikon kan se mbaye si to nbe ni Kegnes Sumé ni olede France lohun ti won si ji awon nkan yi won ni won ri meji nlele ninu ogba ile to ju nkan ohun si o won ni baba woye ti awon aworan ohun to won ni okokan won o to milionu 9 euro ninu awon nkan ti won ji gbe ohun won ni awon eyan won ti bere si soro lori boye pe won bere si nji awon nkan ni olede France won ni te ba gbagbe niko bi osu to koja na ni won ji awon kan gbe nibi itoju npa mo si to wa ni Sicily ni olede ohun won ni ero ayaworan o fi aworo awon ole na han pe ye pe won ja ogba e to wonu ile itoju nkan pamo na si ko to di pe won lo ji awon aworo ohun eyan ara ha o ni olede meji toju olede wa Nigeria lo e je ka sa ipa wa lati gbe ogo lede iga yo sese fun wa o ta to mu na wa so pin egba akoko to wa nu ele kan si awon eso amusese ti ipinle eko Lagos State Task Force ti se ero ikan ipe ni se ni won ja wonu le nile lati ma ji awon alupupu won won ni iro patapata iro bu ni ba ko na la muro iwa fi pe o sese o ki won tu tu apa kan sile ninu oju ona eto wo ilu ikorodu lori afara eti won pe ni apa ni agbegbe ohun ba ko na ni won ro awon awako lati ri pe won fo so po pelu awon eso eti o ma dari oko ba ko na la mo ra pe awon afrasi kan ti won ro pe omo janduku ni won won di peter bi lowo lati wo ilu gboko lati lo se abewo si won nibe ba ko na ni iroyin le okere ro pe awon ole won ji awon aworan to se biye ni ibi ko pa mo si ni olede faranse ope pataki lowo awon olotu frank olorun sola ati oluwa seyi ayo makide ese tete ti siwa
1: wa fakuko o
2: idimare lojiri e wa fakuko
1: oba oge lojiri e

0: dupe o
1: adupa o
0: olorun wa
1: opa me
0: o wa duni
1: adupa
0: olorun ti rin wa lowo olorun ti opa leyin wa olorun ti n ba wa se olorun to wa pelu wa ni gugu ojo gugu gba gugu asiko
1: ade
0: se le ma re
1: adupa
0: oba lagbara julo
1: olorun
0: ti monday fm se le se radio ti awon eyan ni iyan ni ayen fe
1: to
0: bi awa na se awon eyan to pe awon eyan o ni fe si adupa o
1: adupa
0: olorun ba to se be adupa lowo ya wa won wa deni ke wora la degun ke
1: wora ti wa
0: adupa ba ti we wo
1: bene
0: abada ne ko ta abada ne pe abada ne ko ro abada ne ko gun bere ye ye o ma da wa ye ni mama ni bi ma ko le ri ke oro mi la baba to do loko to rin loko to juju ko nko la le do nko la da wa ye njo
1: awon ni njo da
0: lagbara lo ba ye to ba gun ki ba ye lo wo ki tese gun e ni jabo lagbara lo ngo ba adupe lowo e jina prince adeyemi oke
1: adupe
0: oke ore ti o pare mo alache precious paint alache hansen petroleum alache litra park valley hotel alache litra ebenezer hotel to wa la jin le ni oni ti owo yin o be tin ti wa leyin atleyin olorun bo oni ko leyin
1: olorun
0: ba ba ba gbe jaju ba lo e ma mo wo na owo ni
1: lagba
0: olorun ba e ni fe owo gun
1: le
0: se aye yin agbe gan lowo yin o
1: agbe
0: lowo awon egbe wa so npe ni oke gun club
1: ni
0: to je egbe awon mo oke gun ta je leko aki are wa lasiko yi rashidi afolaji aki igba keje are dele abegun
1: de
0: aki akowe lukmanu tujani aki akapo mosruatu azizi be la ki alukoro tere ola taiwo a ni gbagbe life wa oke gun eyin ni aga ni owo labi ton je akowe owo
1: bẹẹni
0: ìgbàdà wa ta láti o
1: adúpẹ́
0: ìgbìmọ̀ tí ń tukọ̀ ẹgbẹ́ náà ẹ̀bọ̀ tẹ́lẹ̀ kó tó bọ́ sí ọwọ́ àwọn ìgbìmọ̀ tó wà lákòókò yìí akéré fẹ́ǹsì mọ́ adékanjọ́
1: akéré
0: gbàkejì mọ́ fẹ́ǹsì adéyẹmí
1: adúpẹ́
0: bàbá wa pa ẹ́ sí olúbí bàbá àdìkò
1: bẹ́ẹ̀
0: lákì àwọn àgbààgbà tó wà ń kalẹ̀ tó wà ń jòkó adúpẹ́ bàbá lè baba wa mo ba olalere agbe omo ba ilu ilero
1: baba
0: ni fere ilu ebi ka
1: se
0: be ni ka se to ma ki baba wa araji ismail abjekin iskin international aba kin yo
1: e
0: ku jo meji jo meta
1: lo
0: ba duro tin yi lagbara olorun ba e ni mo kuro laye
1: ni
0: aki ore wa ni asan adekunle omo okefo
1: tun
0: ne wa pelu baba wa iskin
1: aki
0: baba olorun ba di mo a to de ri eto lale ni ni olorun ba dupe o olorun ba yin o ara le wa ja lele ibon de tele la wa 92.9 radio fe so wa po to kari aye ton ji olale kele ko mi abere egbolohun ti gun yen gbogbo ara agbara ogbo ti ba yen ja ti gboju de yen koja apa keke mati orule na fino tele mati ni keja fi maja tele fo ide wa gbalagba omo fa ko le de de ni mi o la gbolulu ko ton gbolulu jimo so mo kipe e ka le o lorde yi o
1: ibi ara papa la ma betu ibi gija la beku ojojo ka oni chowo ogoro ma neja omo ara yi oni so wa lokun bi obo igba yi o si ni gbare owo wa sona eyi ni ndin ki yin seri eto yi lale pe e ka le gbogbo eyan mo ke ogun pata ebeli oje tande loko mi
0: a dupe lodo olorun ba wa na ni
1: adupa pe
0: olorun n se ki se yin
1: beni
0: a ku ni agbara keke
1: agbara
0: ni keke ta gboju le bi ti wo mo
1: olorun
0: le to je pe nkan ti wa leyin
1: afa olorun
0: olorun ti n ba wa se
1: afa olorun
0: adupe
1: adupe o

0: ya n tesiwaju ti e gbagbe pe te ba de ona kan to ko precious space la right mo pe
1: oda oke ogun ni
0: be ba de le itura kan te ri to ko pan value te si la right mo pe ile itura yi
1: oke ogun ni
0: be ba de le kan te ri to ko antire petrolum si lara abi o te ti ayin epo e pada awa n gba ti e jare si ten ten na ni antire petrolum ti mo pe ile epo yi toke ogun ni be ba de ni o che ni lu oke papa julo e te je ti agbe iwajo wa ni oke mun pe loyo
1: be
0: ni be ni ne wo che gbogbo bi te fi awon eyan ibo ti ko po si te fi wo si e ba mi kin ile itura ibi nsa hotel wa ni laji ile koda be e ba wa ba bi gba te yen si wa leyin odi bu ba sa je pe to e ke fe da ken lo le ama e fe ki awon baba mama abi awon agbalagbala gbo le mo pe to e wa lu e le gbiyanju ke to pa fara joko e ba joko si eh e de so te to wa laji ile n te ba si fe che ile e ma do mo ti e si ma pada si ibe ni koda ina yo no bi gba te si wa leyin odi aki en to je alachi ati tuzasile awon le chewon yi olohun ma rin lowo olohun ni pin pa o ile engineer prince adi emi oke omo osere ti opara e mo ni oni ti owo yin o adupe lo gbe ni ti rin wa lo tin ti wa le ni reto patapata aki olotu wa olayinka ni gboya be la ki eri to ki ade ni ji ti onjo chije aki afa mu ti ulai oye dokun ti rin wa lowo nfc chairman ni olohun re lowo be la ni gbe ga ni atu ade olohun bi re abachiru ashiru oni esun ko ni gobe to yo ba ti pari won ni ajolu pilot ni wa ni bi chelale aki
1: Neo.
0: Ah, I talk about less simple as shit, my lady to Arali Waja. Don't you like a Malay call me a better good thing when you go barra, but all you see by ya, that's a good thing. And for ya, I can come out to learn nothing, not any matter in Kajaf in my chat play for Dama Balaga. Details as about that of your party, ever by Miss Rabi, 080-9844-7100-080-9844-7100 Tabi, 070-88-100-154-070-88-100-154 Tonji Olalekan ile iko mi the charismatic representative ni dagbere pe lagbara ro ba to pade lo se tin bo lere eto eto eto ara le waja ire o
1: o si je mi na lo fe pe fun ipolowo oja lori eto yi e pe ni sori 081-0073-3466 081-0073-3466 ebel oje tabe ni

0: Daddy, o si ohun to le we omo kuro ninu ese kuro ninu idalebi bi o se je Jesu. Now to ba ti wa gba Jesu yi sinu aye re eje re o ma se awoto aye re eje re o ma se afomo aye re igba yi ni iwo na wa le tepe Olorun a si le gbo to ba si ti gbo a si da Olorun o lati to Jesu wa o emi o mo risoro tabi idamu to la koja ni o mo ru wahala tabi iporuwo kan to la koja o sugbon Olorun to le ba o se oni mo so nipa re beni Olorun to le ba o se ni mo so nipa re egbo mi sa ti o ba ti to Olorun yi wa o si eni keni to le se fun mo fe ko mo daju wipe jabesi bi a ti pe lomo ibanuje sibe sibe ori Olorun je ke gbadua fo ni asale yi gẹgẹ bi ohun oluwa ti oluwa pe fun mi pe lati akoko yi lo mama baba ko sami yi ogun to nla koja ti o je kenu re o toro loruko Jesu mo gbadua fun o Olorun ma da si idamu to wa ninu aye re to wo pe ki lo kan lati se mo soro ase yi sinu aye re mommy daddy to gbo mi ni asale yi to n sami loruko Jesu Olorun ma da si God ashe keta yi gbogbo idi to nja o to wo pe ba lo ti ma se ona wo lo ma gbegba oluwa ni ki so fun wi pe igbagbo re si Olorun ohun lo ma mu o lara da o lati gbagbo ninu re o lati fi aye re fun tori pe ohun lo le ba o se o se ni keni to le se o afi Olorun nikan o se ni keni to le ba o se afi Olorun nikan tori pe ohun nikan lo le ba o se to ba ti gbagbo ninu e a si ba o se ti e anu Olorun a si gbe aye re soke iranlowo Olorun a si gbe aye re jide mommy daddy anti boda to gbo mi ni akoko yi je ka jo fi yin je ka jo fi pade Olorun mommy je ki pe o si pade alagbara yi oh my god be ni sa yin awon asegun ni akori re o ti bere lati August 10 ojo kewa osu kejo o lo ti bere a si ma pari e ni September 19 mommy lojojumo 40 days ni sa mommy ago marun si ago meje wakati meji na ni hey ya awon eyan ti ni testimony ati bere latojo kewa ninu osu kejo ta wa yi mo fi akoko yi pe wo na je ka jo pade ni agbara Olorun mo mo wi pe ninu iyi yi o ma ri Olorun iwo na si ma ri anugba mommy dada akori re ni wi pe iyi awon asegun wa je ki so yi po o ma ba emi gangan fun ara mi pade ninu irin ajo yen tori mo ma wa nbe ajo ma yin Olorun ni bakan na pastor Oluwa Tobi Balogun awon na ma wa nbe lati tun mu wa lo ninu oro lati nu igbe mimo o to je mo yin ta le fi segun bakan na apostle Joshua Balogun awon yin Oluwa lo lati gbe ire yi kale lodogun ba ti ma se yin yi ni 40 days ogo ni ojo ayayaya ati bere todun yi iwo na gbiyanju je ka jo pade awon iran so Olorun lori ran ran na o ma wa nibe o won ma wa nibe mo de gbadua ninu iyin yi loruko Jesu o ma ri ti ese bakan na ni owuro ola ni owuro ola je ka jo pade ni aro ola ni wakati iyipada otun be ni sa ni gbogbo do weze la ma se ago meje sago mesan ni bẹẹni ni number 20 to 22 Alade Suru Street ni papa jao so fun gbogbo awon eyan re awon to wa ni Musi awon to wa ni Osodi to wa ni ilu Peju je ka jo pejo bẹẹni sa je ki so ro ase yi bi Oluwa ti nbe ti emi re si wa okan re ma bale inu re ma duro ibanuje re ma di ayo opo ni foruko Oluwa Jesu Oluwa wa amen.
1: Adupe ipade ti di ọsẹ ti n bọ ije yi ni ibeere alaye tabi itọsọna e le pe sori ẹrọ 08035718038 tabi ki e pe wọn si ori ẹrọ 02556619 Friday keje ninu oṣu ise oru awọn okunrin ma waye next night vigil ni ago mẹwa asale ninu Friday keta iyen top Friday ise oru awọn obinrin ma waye women's night vigil ni ago mẹwa asale ojo akoko lo se osu first day of every month ipade adore iseju pelu oluwa 90 minutes with the lord ma waye ni dede ago mẹwa abo ti meje owuro ipade adura ti gbeyin osu ma waye ni monday to kẹyin osu titi the sunday akoko osu to tele last sunday of the month the first Sunday of the following month. Ipade adura ti gbeyin osu ma waye ni monday to kẹyin osu titi the sunday akoko osu to tele last Monday of the month to first Sunday of the following month. Gbogbo àwọn ìpàdé yìí máa ń wáyé nínú ìjọ wa River Life Ministries tí wà ní 2022 Aládé Sirius Street, Pápá Ajá Omuṣe ní ìlú Èkó.

0: Integrated Landmark Estate. Ile ise lalubarika ti n so ni donile donile lori. Anfani nla alailegbe leleyi. Keni keni o ma gbo lagbogbo tinu. Tori yo se wa lanfani pupo. Awon ibi ta ni estate si re. Obasa phase 1 and 2. VIP estate wa. Bako na ni mo se ati Fashola extension. Awon ile yi wa loju ona papa si mo ri afada. Gbogbo ona yi ni won ti se. Bako na la ni ile si Kajola ati Ajegunle campus ni fegbegbe pelu Government College of Science and Technology. Loju ona papa si Ilago. Ona to dagba ni titi de Ilago. Gbogbo ile yi patapata. 700,000 naira ni plot kan ti e ba sanwo lekan na. Sugbon fun eyin ti e fe san die die. 1 million naira ni. E o si tun gba 10 bags of cement. Lofe. Ni iye plot ile ti e ba ra ba se po to. Ni iye cement apo mewa mewa ti e ma gba se ma po to. Integrated Landmark Estate loni eye sanwo tulu tulu fun landlord. Keyin na wa di landlord ara ti yin lai fi akoko sofo. Opo won pagbo o. Afefe lasan lo ngbe lo. E ma pe alase ati oludari ile ise Integrated Landmark Estate bayi fun gbogbo ibeere ti e ba ni ati lati je anfani yi 070-02-70-84 070-02-70-84 070-02-70-84 070-02-70-84.
1: Band FM
2: 92.9.
3: Audhu Billahi Sami Uliadi Minash Shaitani Roji والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما يتي لا باتباع كتابه ويتم رسول باتباع سنته فقد فاز عظيما ada ope fun olohun oba ala oba ti oni ki anu e le pa ba wa

wa fi oju ona yi olorun ba fi mo wa ona ni oju ona siratal mustaqim ona ni oju ona to to awa ni unti abe fun olorun oba ni idapada dupe ki a ma dupe lo a je ri pe oga wa ololufe wa nabi yo tawba muhammad ibn abdullah olorun oba ba le ki olagbedide iyakuna rahmatan li alamin ko ma je anu ike fun gbogbo agba nla aye lana ko seni to da to nse olorun oba leni ko seni ti o da to nse olorun oba lola ti ani silaye ni ti ko nse ti asodun ko seni ti o da to anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tori pe fun olorun oba loro yin e pe wa innaka la ilaha illa anta aziz una wa ni buistu an utammima mukarimu li akalak una lo ba gbe mi dede ki wa pe fun omo ede niyan awon iwa bi awon iwa alaponle ti won fi njere laye bako na ti won fi njere to ba di john gbe ndal ki awomo alekun ike alekun ige ko ma ba gbugba on sahaba nibi to ti bere debi to de gbugbo muslimi ti won se fe nu ti won fi ese kon ri ona meji ko lo ba la ko ba ni yonu si eni kokan wa la la ila illallah ola ije kon su olohun oba kini an gbe yewo ona ni arkanu le iman ti o ma je abala ile keji ni je pa nabi sallallahu alaihi wasallam o je ko ye wa gbogun igbagbo ododo mefa ni alakoko eni gbagbo ninu olorun ni ti ati menu ba ni ose to koja bako na e ta fe gbe yewo o na ni al iman bil malaika inni gbagbo si awon malaika o je ruknu min arkan al iman gbagbo la fe ni si won iru gbagbo ti won nipa awon malaika o mo olohun oba ni won gbagbo ko yen o yi ti won ni pe awon malaika obirin ni won igbagbo ko yen o abi won ran olohun lowo won se bi olohun oba ala won ni eleyi a gba pe awon malaika antu min bi anallah a qolako min nur olohun oba da won latara imole le ibadati lati ma sin olohun oba onise ti olohun oba gbe le won lowo wa tanfizu wa amri ki won si ma fi rin le awon ase olohun oba tọlọ́wọ́n bá pa wọ́n láṣẹ ìtọ́lọ́wọ́n bá ní kó rúkú ìtọ́lọ́wọ́n bá ní kó sujud ìtọ́lọ́wọ́n bá balẹ̀ kí ọlá kúmá bẹ ní bèbè ìgbésí ayé ọmọ ẹdẹ ènìyàn gbogbo àwọn eléyìí ìgbà tó ta fẹ́ ní sí wọn nìyẹn ọlọ́wọ́n bá sọ ní sọ́tún láńbí yáì ayé ogún àti mẹ́fà dé 27 ọlọ́wọ́n bá ní ìbádùn mọ́pùrọ́mọ́n olohun bala malaika tawi eru si emi olohun oba ni won ti won je alaponle awon malaika olohun ba nroyin won pe eru si emi olohun oba ni won ti won je alaponle olohun la yasbiquna bil qawl olohun ba ni won ki gba waju emi olohun oba ni bi oro ase tin ba pa won o na lo ma ntele olohun ba ni won bi amurihi ya'malu olohun ba la se imi olohun ohun la malaika ma ntele melu ni wo to lo sin lohun iwo lo lose to gbe jo ti yare ba de o ma da yare je ni so wo ta awon malaika olohun ba la malaika temi olohun oba nroyin fun yin la yasbiquna bil qawl kon ba waju emi olohun oba won bi amri ya'malu olohun ba la se tin ba pa won o na lo ma ntele wọ́n náà lọ́ka
Swatle MBI, fast 26 to 27. Allah about to do me. Nin why I mean, in Swatle MBI, fast 19, day 20. Kali moipe amalaika ti Olorun oba da, Olorun oba fi won sola ni. Olorun bala amalaika mi Olorun la yastakbiru an ibadati. Won gbera ga si ijosin mi Olorun. Won re ara won le mi se da won to kanka. Ti mi da won ti won to binu awon eda mi Olorun sibe sibe won se gberaga. Ki la fun won to lo le sin lo. Tori moto to kojo tori ipo to wa tori po travel out yen loju e loju awon to kojo yi awon kan na ti lo lana leni won ti di kabaruka na won si laye mo ayan wa ngbale won koja bayi o wa dabi pe won ti e gboro aye ri ko na ba wo awujo wo ilu yin wo adugbo yin wa ri awon tele rin ki lana ti pe leni won si laye mo awon to se dada won ma ri lada won awon to gberu gbon ri gbon se gberu gbon ri leni won ti nbenu abamo olorun bala awon malaika ta wi la yastakbiru won ki gberaga an ibadati nibi josin mi olorun oba awon malaika ta wi olorun ba lemi olorun oba yin wa mu yastasiru olorun bala awon malaika mi olorun won je ni to re ara won le fi mi olorun oba yusabbihuna layla wan nahar won ma nfo mi olorun oba mo loru loso awon malaika ta wa wi yo la yafturu osumi ore mi ijosin ti poju eje nsin mi jare Olorun ba ni ko si fun malaika. Awon malaika temi Olorun ba royin fun yin. Won ni ba malaika ta wa wi. Olorun ba assign ise fun won. Ni to je pe tori nto Olorun ba tun gbese le won lowo ko ma ba si awijare fun won me de niyan. Famine un jubiri. Ninu awon to Olorun ba dar ko won fun wa. Ouna malaika Jibril ni to je pe funra Olorun oba wa kala ula bil way Olorun ba be sipo ki wa yi to ba fe sokale mo Olorun ma lo ma fi ran lo jije fa wa nobi mi lo jije fa wa nobi mi Olorun ba ma fi wa yu ran lati odo Olorun oba lo si odo awon ojise ala mo yasha min anbiya'i lati odo Olorun lo sodo awon odise Olorun baba ran si wa minu min kahil ninu won min kahil wa kala bil matar Olorun ba fi sipo ojo wa nabat ati awon to fe jade ninu ole awon irugbin Olorun ba fi min kahil o fi si ipo e lati ma moju to ojo to fe ran eyi ti o ni ran irugbin ojo ti won mo bi to tin wa to lo fe mu to wa lo ndana kan oni baba yen lo ba wa mojo o ma ton re danu danu danu ibi nton ba mo bi to tin wa lo ma mu pe ami ni jo bole Olorun ba ni eleyi keli mo pa mo laika temi Olorun oba da won nko oro semi Olorun oba lenu Olorun ba gbe sele won lowo o nbenu won wamile o malaku jibal o nbe ni to pe Olorun oba da na malaika to Olorun ba fi sipo awon apata awon oke nla nla lati ma moju to ti o ba je be oke mi ati siwo nu ilu ati pa omo ede eniyan run o nbe na malaika to Olorun ba fi si kapa e bakan na o nbe na malaika muwakkaluna bil ajinna fil aryamil muhat Olorun ba fi si kapa pe iwo ko da ato ni sinu yawo e malaika kan Olorun ba assign sibe to moju to sokunrin ni kodi sobinrin ni sebeji ni sebe wa ni
Olorun ba fi malaika to moju to Olorun ba da wa ko fi wale lasan iwo nje won Olorun o mo mi Olorun alaafia Olorun lo fi nse Olorun ani e fun mi lo ti ani mo fe lo gboge fe lo se sina niyan o Olorun fun laafia o ri lo abi awon to ju e lo leda Olorun ba npa won lase ti won si ko ase Olorun won ba Olorun ba pa won lase won ko ase Olorun wa minu malaika muwakkaluna bi kitabati al-amal on be no malaika to Olorun ba fi sipo ise to me de niyan ba nse laye ko ma ko le to ba se dada to ba se de akeji yen Olorun ba sona al-Quran to Olorun ba ba leke laje ko ye wa pe wa inna alaykum la hafizi Olorun ba lati da fun yin o na ni awon oluso kiraman katibi awon olukonko alaponle to je pe won be pelu yin awon kiraman katibi ito nbe lotun ito nbe losi Olorun ba lawon tawihi ya lamuna ma tafalu Olorun ba gbogbo nkan te nse ko si to pamo fun won un todo ba de ko to rorun lodo me de niyan niyan to pa on ba ti so yi pe o ta fa soke o wa yi odobori to ba yo ba ri e tolorun olorun ba ton be so mo ri e ah pa mama lo gba itonje a malaika ta wi o ma gba brai a malaika yi a ma koja yi pe ah ki lo se le kon lo mi ran ti ko olorun ba ni kiraman katibi ya'lamuna ma taf'alu Olorun ba gbogbo nkan te nse ohun na ni won ko le bako na wa minu malakul maut ina malaika to Olorun ba tun da ohun na ni to ngba emi omo ede niyan eleyi malakul maut ko nse teyin ma npe o to ma ni asarailu asarailu kilo nje asarailu malakul maut malaika to ngba emi wakala ulao bikobla ariwa Olorun ba fi sipo ko ma gba emi omo ede niyan en ta square ba pe en to ma logunjo en to ma logun odun en to ma ladota en to ma lo 100 en to ma pe laye en ti o ni pe laye Olorun ba fi malaku kon sibe lati ma moju to o gba lo seye meji ipe akoku se ni to ri mi ko so ga mi nbi o boge taja o toju owo o taja mewa o ko meji sise ko so ga ko so ko mi nbi emi ati ge boyfriend mi a ma lo si mo sa fun e to enikan ko ni ri wa malaika n tele e ton ko se ele a baba ma wa ndani waka wa ni won ko se re ele o won ko se re ele o a malaika mejeji won ko se re ele o ko le bo mama o le bo mama ede niyan lowo ko le bomo malaika lowo agbodo nigbagbo si ba malaika yi won ko se wa le ninu malaika to lowo ba tun da wa minu malaika muwakkaluna bil insan bi qabri Olorun ba tun da malaika mi to ma be pelu omo ede niyan ninu sare to ma be pelu wa ninu sare wa en to se dada malaika no lo ma ran en to se da keji malaika no lo ma je niya amo fi nda ko si daada qabla al maut tori kini ko le je ni ti o ma be ninu fokan bale qabla al maut tori pe to ba pamo fun omo ede niyan ko le pamo fun malaika o be nu malaika to je pe lo won ba fi won sipo na kazunun na ko ma moju to na oni o ma ko na oni o ma da omo na wo na o nbe ninu won be bakan na awanu yatawaluna azabu alinnar awon lo moju to ya to ma to si awon omo na amalaika olo won ba opo awon kan to aika moju to
lo e kọlọrun ba da omo laika o na ni pe agbodo nigbagbo si won ipe awon omo laika yi olohun oba da won o assign se le won lowo ninu igbagbo odugbagbo ododo ni o gbadun ba so pe sin is believing mi ra omo laika mi le gba won gbo ah o n se olugbagbo ododo ni e to pe to ba nigbagbo olohun ba da omo laika kan ti won so wa elomi oko elomi beru elomi yawo elomi beru tori pe ko gba olohun oba gbo to ba ipo ni gbagbo yi pe ah olohun ba da omo laika kan o kiroman katibi ti won ko se wale ah ah oni saburu oni jogun ologun oni jogun ologun oni jogun omo oruko oni se sina pelu yawo ni yawo oni se sina pelu omo lomo eto ko e to san sada akile lori oni gbe lo be lomi amun tu pa mu eyan gbagbo gbagbo awon eyan kere to ba ta ka se lomi pa fun enjo meje a de lo belebe ejo ba mi be won e ma jo pa mi enjo meje lo fun mi a lo ba so be lomi pe afa esi ko tu olohun a tun ma boju eyin to pe gbagbo awon eyan kere amun laika tawi won ni adad ko sen to mo nka won ya fi olohun oba ala oni lo ba iso na alquran in surat mudassir aya 31 olohun ba ni wa mo ya alam junud rabbik illa huwa olohun ba ni ko sen to mo nka won mo ogun emi olohun aya fi emi olohun oba ko sen to mo nka omo ogun emi olohun aya fi emi olohun oba awon ti o mo won àwọn tọ́lọ̀ bá ròyìn wọn tó ń bẹnu àwọn mọ̀láìkà tá a dá tọ́lọ̀ bá ní gíláàsùn ṣìdáàdún láàyà súnmọ́ láàmú amọ́rọ̀ ohun wọ́n yẹ fọ́ẹ̀lú nọmọ yóò mọ̀rú ọlọ́run bá láwọn tí wọ́n lé àwọn tèmi ọlọ́run ọba ò torí àánú dá wọn àwọn gíláàsùn ṣìdáàdún láàyà súnmọ́ láàmú amọ́rọ̀ ohun wọ́n yẹ fọ́ẹ̀lú nọmọ yóò mọ̀rú olohun ba la mo laika ta wi olohun ba ni gila sun shidadun awon ti won ga omiran ni won won le koko lati fi ya je ni olohun ba amo laika to olohun ba royin yi onju olohun ba o da won tori anu ko olohun ba wo be lo lo alukia omo e olohun ba fun e nigba laye olo 40 olo 50 olo 60 70 80 o palẹ mo ba luke awomo laye to mo odun meta nku omo odun marun nku tanabi sallallahu alaihi wasallam to ni amoru ummati baina 60 wa 70 o le ni ti o peju laye nu jo mi ama be la ni 60 70 years of age olorun wa da bubu wo ko ko moju to ibadat ko sumo olorun pe lawon se olore birthday lo nse o mark birthday oku oti ondasilara oni a an lo si club an lo si beach an lo sodun owo o pale mo falukiya o mo o pale mo lenu le to lo shui olorun lo mo eyan to ti jade laye olorun ba lawon ta wi awon malaika yi la ya sunallah won ki ko se mi olorun oba la ya sunallah ma moro o won ko olorun ba ni ko gbo olorun ba o gbo olorun gbe bo lo nse olorun ba ni o kirun o kirun olorun ba ni o gba we o gba we olorun ba ni o mata tete oni a a ti ma ta ri ba yin be rowo le san tete lo be bi san owo le a ni gbagbo si olorun won ba ala leyin wa gba na a ni gbagbo sa omo laika a omo laika yi won ki se oluran olorun oba lowo won ki se pi olohun olohun oba da won tori ijosin ni ijosin to wa gbele onikaluku lowo ototo ni wa min israfil o nbe ninu won o na ni israfil tolohun oba ni yo fun fere to ba di john bin de alkiya mo awon afa ni yo fun fere alakoko o na ni mutu gbogbo ntọ́lọ̀ wọn bá dá nínú èèyàn
ninu alujonu ninu eranku to mi loke to mi lole gbon ni won jade laye ijo olorun ba ti wa ni ko gbe fere yen dani ko test ewo to ba je mi ati e wa ti test ewo latodun yin ba e je ti ewo fere riwo pa ko pa gbogbo aye task ti to ni olorun ba fi yin le pa omo laika imi olorun la yasuna la ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru olorun ba ni won ki ko se mi olorun oba on ta ba pa won lase on na lo ma nse melo ni wo to te lase olorun o ti e wa awon baba o ma so pe ta ba tori isuje po a tori epo jesu ki yan te pe mo fe lo sin la luki awon mo tori ni mo se nsin lohun o to be ah abawo na wa ibo se ri ni everybody lo complain long complain ka so pe ya won ko mo nkan e ma ku lu yi o e ma ku lu yi o ah ah se ba won baba na ti lo ilu ina seyin ti o si pe ku lu yi on tun mo yi pe awon eyan complain ije mu rorun owo le o rorun school fees won gbogbo e won ngba to wa rogbon da wa roju sin lohun ko le ba sin mi to ba di jo ngbe ndal ki awon mo gbogbo awon aburu tawon yan se lase pamo laye atijo lo di gbajumo odidi yan sonu laujo me de niyan lori social media wan ni missing person bo se ngbo kun lo ngbo birin oto ni awon visualist wa gbe yan wa pa yan wa yoju wa yokan ah wo wa ni ko saluki awon mo to ba saluki awon bi ko ma lo scot free ni oto ni awon kidnapper awon agbe ni pamo gbowo kugbe ma wa lo be ah iyan lati sumo lo won ba la so iba menu ba na ni pe ali iman bil malaika a ni gbagbo se awon malaika a gba won gbo a mo pa awon malaika ta wi yi o won ki se omo olohun oba bakan na won se oluran olohun oba lowo olohun oba fi won se ola ni olohun ba fi won se ola olohun ba la malaika temi olohun oba da agbodo gba won gbo olohun ba tun royin won ni suratul nazia olohun ba ni wasabi at sabo a olohun ba ni mo fi awon malaika kon bura fun yin to je ko man sare si ase imi olohun lati se olohun ba ni mo fi won bura wasabi at sabo a ta malaika o ba si olohun ba fi won bura to gbo won lo gba pe malaika wa ina suratul nazia niye o aya qur'ani la nka o olorun ba ni fasabiqati sabqa olorun ba mo tun fi awon malaika mi bura to ma lead awon alujo na to ma lead won wonu gba alujo na awon malaika to lead won fasabiqati sabqa awon malaika to ma ben waju ipe eyin jannatu firdaus ni ti e tele wa ka lo eyin jannatu na'im e tele wa ka lo awon malaika to ma siwaju awon olugbagbo ododo olorun ba ni mo fi won bura olorun ba tun duro nbe olorun ba ni wal mudabbirati amro olorun ba ni mo tun fi won bura awon malaika ta ni ko ma coordinate ta dise le lowo ito mojuto ojo ito mojuto isome edeniyan ito mojuto awon apata ito mojuto awon to benu sare itari iwo duro sibi ina iwo duro sibi alujo na olorun ba ni mo fi won bura se to ba sa malaika olorun ba ma so benu kureani en to ba ti wa gba pe malaika nbe fa wa kafir ibi ta n lo gangan niye to ba ti ni emi o gba pa malaika nbe o ah emi o gba gujo agbo nde aluke omo nbe o o de nkerun o pere lalaji o pere lalaja onju we pe antaminal kafiri eyo ke feri ni eniyan to pe igba pa awon malaika nbe o ma serve o ma checkmate awa na pe ah awon malaika nko se mi le o sinoti ma ni mo ma be se yi ah to ko e o ba ri mi awon malaika ma wa nbi
Olorun ba ma wo mi. Ah, mo fe yiwo mi ise. Amalaika ma ri mi. Ah, mo fe mo ti mo de pe I Muslim. Amalaika ma nko le. Eleyi. A je nkan to ma serve gege bi check and balance fa wa na. Tori pe a ni fe ko ko aburu le fun wa. Eleyi, e je ki a gbianju to je abala ile keji ni abala arkanu le iman e je ki amoju to ko lo ba la ko ma yese wa ko lo jona yi le ko se aki ugba won ti won ran ito yi lowo eni olohun won ba mo ni won ati ugba won to tun ma ran ito yi lowo eto daru najat half hour ki olohun ba la ko ba ni ran ugbo won lowo gbogbo awon afa wa awon ton be laye kolorun ba la ko ba ni ke won ni ke taye awon ni sababi wa loju ona sunna latori a sheikh abdulwasi ibn salih awai wa shiri abele won ba la kolorun ko ba ni duro ti won awon ton ti wa fi ku sagba wa latori a sheikh omaruddin mobolaji ejela juma al mashur bil amir kolorun ba la ko ba ni shekun simi fun won odun ti won fi le latori awon aya awon omo kolorun ba la ko ma koju ba nu je si won gba won jomo to fi le olorun ba la ko ba ni duro ti eni kokan awa na ati nbe ni islam kolorun ko ma saki wa ola la ila illallah ola ije ko su olorun oba la hawla wala quwwata illa

iwo fi onorele olorun lowo ninu irin ajo osu september yi ninu irin ajo october ninu irin ajo november ninu irin ajo december kikuku so pe fi onorele olorun lowo ninu gbogbo irin ajo aye re wa ri wi pe ko le si abamo fun o mo fi yi da oloju tori pe eni to pe wa to ran wa ni se o nbe leyin wa eni to pe wa to fi sele wa lowo ko fi wa sile alaabo ni oluwa lowo ni olutoju eni alati leyin eni ni in fact oni balogun loju ija bo ba ti wa ni waju ogun kin bori eni e kaabo le kan si sori itujuko akoni ti asale ojo ni David Oladapo arole akoni o na si ni oruko mi bi mo ti ma so wi pe ori ofe ni murigba lati je atokun eto yi eto ijuko akoni le gbo ni bond fm 92.9 ojo mejo mejo la ma nguri kan yi lati ago mesan si ago mesan bo ni gbogbo ojo isegun 9 pm to 9:30 pm every Tuesday 00338-1774 00331-1774 Oni ero ebani soro wa. Te ba fe mon koni pa eto yi, be fe je akoni lori eto yi. E fe fun ni awon ikede ati awon ipolowo. E fe ki a ba yin gbe won si ori afefe ki awon yan ko le gbo ni mo ti e fe se, tabi eto ijo yin, tabi ayeye ti e ni, abi ipolowo oja yin, e pe ero ebani soro wa 00338-1774 Be ba si wa ni bi kibi ni agbaye, ti owo ija bond FM ko ni tarata. E kan lo si Google Play Store yi e download Radio Garden app Radio Garden app e ba search for mu Bond FM 92.9 Lagos Nigeria e o gbo wa nibi kibi te ba wa ni agbaye e ka bo le kan si sori eto ti asale yi ki a to tesi waju awon olorin wa pelu wa nile agodo o fe da seto ni ti asale yi eyin olorin e da seto

0: ẹṣẹ ẹyin olorin wa yo dara fun yin baye awon akore na ti wa ninu ile agodo pelu wa eni akoko ni ajirere obirin stella ogunlade eje ki a mo okan olorun lati enu ajirere ogunlade lori joko akoni ti asale yi
1: ni oruko jesu christi baba omo emi mimo agbe yin ga ni asale yi fun anu ti atorigba fun ojurere yin fun ori ofe ta atorigba lodo yin lati wa ko eko si ni asale yi ogo ni fun oruko yin baba ni oruko jesu christi agbadura fun gbogbo awon to ngbo eto loruko jesu christi gbogbo bi ti bata tin ta yin lese ororo itura ko luwa ko brusi kokan yin ko gbale e o ni ri damu nile ona yin loruko jesu damu o ni ba yin ati gbogbo awon ti o tun ma gbo wa agbadura fun yin loruko jesu christi bi e tin wo oju olorun bi e tin join wa lati ma feti si eto loruko jesu christi o ti en ti tori e woju olorun ko olorun ko se fun jesu christi oluwa wa ami akori pataki ti Olorun fi simi lokan lati ba so ni asale yi o na ni mimo titobi agbara Olorun mimo titobi agbara Olorun eyin eni Olorun ti a ba wo bi aye se to loni ti a wo otun ti a wo osi ibi toju wa de o la le ri bi aye se ri mo aye tobi to be ge to je wi pe olukulu kon di won eni bo se tori ko se ni to mo injele aye yi bi ko se Olorun Olorun to ni ki aye ki o wa ti aye si wa o ye ka mo wi pe o ni agbara lori ohun gbogbo o ni agbara lori ohun gbogbo lori isoro re Olorun ni agbara ohun to ko ya lenu wi pe awa eniyan awa papa oni gbagbo awa ga o mo ti tobi agbara Olorun a mo bi Olorun se tobi to a kan wo ni ofurufu lo lokorin kese aye lokorin kese ibi to ba de ni wa mo gba ibi ma tun wa tobi o oluwa ju be lo e je ki igbesi aye wa ko ye pada idamu e je ko su wa asaka je ko su o airona gbegba je ko su o mo ti tobi agbara Olorun to nsin awon akoni ninu igbagbo awon baba wa Abraham David awon won mo ti tobi Olorun awon woli na tun wa ka kiri be ninu bibeli te ba won igbesi aye Jeremiah e mo wi pe o mo ti tobi agbara Olorun aso tele to njade lenu e atodo Olorun lo tin wa o de se ti odo Olorun to tin ti odo Olorun wa yi opolopo ote ni won di mo won gbe sinu tubu nitori kini ta ba wo Jeremiah 32 yen a ri wi pe itori n ton fi gbe Jeremiah ton fi ti mo le oju wi pe o nso wi pe bayi ni Oluwa wi to ba de ti so pe bayi ni Oluwa wi ye wa si imuse eyin omo Olorun e je ka mo ti tobi ati agbara Olorun e igbesi aye re gbe lori iwon Olorun fi oju Olorun wo isoro to n ti o kini fi oju Olorun wo isoro aye re ko wo binti ko wo wi pe ijo kan isoro iwa ijo kan na ni o kuro ko wo awon asero yori ti Olorun ti se fun o seyin ki isoro to de wo bi Olorun ti mu obo bibeli wi pe ninu aye a o ri iponju ori sugbon ka tujuka Olorun to mo pin re lati ipinlese o lo ni ko tujuka Olorun to so pe ni gbogbo igba o wa pelu re o won ni fi o sile o won de ni ko sile o ni ko tujuka gbekele Olorun o to gbekele o to simile ko di bata ko se bere si ni please si wa wi pa eh Olorun to simile ona to ba gbogbo awon kan to ba fi iwa ka bi erin won o ye ka mo pe Olorun to bi o ye ka mo pe o ni pa ati agbara lati se ohun gbogbo o ye ka mo wi pe o to simile o to gbekele ta ba wo iwe Jeremiah ori 32:27 yen o ni wo emi ni Oluwa Olorun gbogbo eran ara nkan asoro ju fun mi bi wo ni Oluwa Olorun gbogbo eran ara nkan asoro ju fun mi bi o si onko Oluwa fun ara e lo nsoro nbi o so fun Jeremiah wi pe se nkan kan ti e wa to soro fun won Olorun lati se ko si nto bi soro to ro pe on la kan da to ro pe ma gbe emi rara ko si nto ti ma se ti eni kokan ma jewo ko mo ti tobi agbara re ko ma so fun Olorun wipe iwo ni Oluwa Olorun gbogbo rara iwo lo ti se ileri pe ko si ohun to soro fun o lati se isoro aye etemi ina ko de soro fun o lati se Oluwa Olorun itusile yo ya mo fe ayo yin mo fe ire yin mo fe ile mo fe omo mo fe orede gbogbo tokan mi nfe mo fe Oluwa se fun mi nitori ikene nitori pe ko si ohun ti iwo Olorun ko le se iwo lo da aye ati orun pelu agbara ati apa nina re kini to wa soro fun o lati se ko si Jeremiah fun Olorun lesi o ni 32:17 Jeremiah 32:17 o ni ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun waye nipa agbara nla re ati nina apara apa re ko si ohun ti o soro ju fun o Jeremiah n so wi pe o fun Olorun lesi wi pe Olorun ko si n to soro ju fun o iwo ba wa mu aye re bi eni pe ko si n to soro fun Olorun Abraham Oluwa pe o ni Abraham o ya dide nile baba e yo ya jade lodo awon ebi re yo ya jade o wa ma lo si ile kan ti mo fi won ibe ni wa lo o ya peru ki Abraham ti dide nitori pe o mo ti tobi agbara Olorun nitori pe idile won bo risa won se gbogbo e sugbon Olorun ko mo mo yan fe. Olorun ti se test orisirisi. Bi pe awon orisa yi won ma kin jeun. Ni bi ton gbe won si ibe na na do si for years. E wo ko si ton le se won le rin won le soro. Won lenu won le soro. Won lenu won le jeun. Sugbon gba to gbo ti Olorun so lodide o pe yawo ya ya kelu o ya je ma lo. Gege bi iwo obirin obirin lati be nawo e pe ah ah. Ibo na nlo Abraham lo wo mo. Ti la fe ma je owo ti e mo. Aso wo na wo nbe. Ah mo. Iro owo na nlo nbe owo mo. To obirin yen ti o ba ti e fe so fun. Gege bi olori to ni fe so bi pe ah se o si sa se ko si problem kokan ki lo te se o si nto deta yin ka se le ma lo si bi ta mo sugbo bi ri mu ewu o de ko pelu aya omo baka e won de be si ni lo won lo ewo nti olorun so Abraham da ewo wi pe ni ipase Abraham ni ati bukun gbogbo ile ide aye ibukun na si wa to ba se tan lati gba olorun gbogbo erara o se to duro ti o obirin kan ilo yinbo lo wa bo je ni tan sumo mi daada ta so mi pe sister mo ni e o mo e ni kankan sele se o o ni jambo pe won ni rin daada mo won ti en le gbese daada mo won mo to se won mo to park sister won ni rin o to be si ni so na ni pe oluwa iwo olorun gbogbo eran ara ko si n to joro nju fun o oya la be si ni gba ese yen la be si ni gba gbo ara gbogbo weaknesses yen oya e ma jade loruko Jesu Christ oya e ma jade ni oruko Jesu ara mi o n se ara en ko n se ara yin ko n se isoro yin o ki se temi oya ma jade nje ti won obirin de ni iwosan yen de pe o be ti be si ni drive kan kiri o be si ni se bo se ye ko se iwo na lo ni nkan ta lo gbekele fi gbekele re sinu olorun obirin mo ti to bi olorun ogun e jade ninu aye re to ba je aro to o le rin to ba gbekele olorun to be si ni pase wi pe oya iwo ogun aro ya jade lara mi yo jade o daruko ogun to nse olorun o fe ko be si ni so ogun aye re fun o fe ko pase fun ogun aye re nto so nipa wa ni pe ni pase nipa ti se owo mi olorun lo ni aye to ni orun o lo da oke to da ile olorun gbogbo ara ni o lo da o mo bi ti part ara re ku si ki lo de to pe olorun je ko so lati ma damu kaakiri je ko so lati ma salai ni je ko fi o lati ma wo oke kaakiri lati ma sa kaakiri lati je ko so olorun yi pada si olorun mo ti to bi agbara re o lo le gbo lo le tu o sile lo le fi okan re bale ba se gbadura lowo lowo bayi loru ko Jesu ko gba itu sile ibi ti isoro aye re wa ko pora kokan re ko bale kona ko la fun ki lo nle olorun wa okan re o n fe ko simi le ohun gbogbo jo to tin gbadura to tin gbawe ki pe olorun o gbo ki pe olorun o mo o kan wo pe se o simi le ohun o ni omo fi okan re fun ohun duro le enu ona se okan re pe ni waju olorun okan pe ni pe ko mo ti to bi re ko mo wi pe o lagba lori isoro re arakunrin arabirin na sele omo ile iwe e je ka mura ka mo ti to bi olorun gbekele ni gbogbo ona yo si dara fun ni oruko Jesu Christi oluwa wa amen ohun aye rere ogunlade ni atibotan mo gbadura pe loruko Jesu olorun to fun yin ni ohun kuni gba ohun na ni enu yin e je ki awon akorin wa kan to ba wa daseto ki a to tesi waju

0: jojoko akorin la ma se nbo ni bond fm 92.9 ni ti asale ojo oni ese eyin akorin wa baye a fe gbo oro olohun si waju si latenu olusu agutan babarinde edaseto
1: olorun ayiraya gbe oruko re ga fun akoko yi adupe lowo re fun ori ofe ti a tun ni loni lati tun gbo oro re ori bond fm 92.9 lori eto ijoko akoni agbe oruko re ga fun eto tun se lori olorun kokan ki gba eyin wa ni oruko jesu agbadura pe ko jo kun so oro re di mimo fun wa ni oruko jesu ki eto re fun aye wa ko di mimo fun wa gbogbo iranlowo to ti seto fun wa na wa lo ka le assess won ka le ri won gba ni oruko jesu ogo ni foruko re jesu ni oruko jesu kristi oluwa wa ame a ti a ba wo awon igbe kale ti mo ti mu ka lati bi ojo melo kan wa lati bi osu melo kan wa mo so nipa ira pada mo ti kokko so kini itumo ira pada number 2 won ni kini awon idojuko ti eni ti a ti ira pada kini awon idojuko to le fi ipo re gege bi eni ira pada awon idojuko wo lo le fi bori mo so bi eni pa won mo lo le fi bori egbo o le fi bori osi o le bori ese so mo ti se lori now this is in mo fe bere lori awon atileyin ti eni ti a ti ra pada ni lati oran wa heaven support system for the redeemed heaven support system for the redeemed awon atileyin ti orun seto fun awon ti a ti ra pada ki awon atileyin ti olorun ti seto fun wa gege bi eni ra pada lati oran wa bi kin fun ni apere yi e je kin fun apere ki to lo sinu bibeli ka gba pe a fi yen sinu ile kan inu ile ta si fi si nisin ati fi cleaner sinu leyen won fi gate man sinu leyen won fi cook to ma dana sinu leyen won fi gardener to ma geko sinu leyen won fi driver to ma wa oko re sinu leyen iye ni pe won ti seto gbogbo won amaye derun gbogbo o to mu ki gbe aye re ninu leyen ko rorun won ti seto re sibe gbogbo pata to mu ki rorun de ba nle won ti seto re sibe now won le ti pe nigbati ba fe je eni ko pe cook ni pe cook o je ba ni fe je eni ti pe to ba fe jade ni elu gate eni ko so pe gate man o si gate fun ni eni ko so fun gardener pe oko be tin kun ya lo gbe ko eni ko so fun driver pe driver ni ra wa gbe mi jade eni ko so fun cleaner pe cleaner mo ti fe lo inu yara yen lo ba fi toju e but ki re ni yu ko ku ya ko wa loye e o kan sa ri pa won yi won joko si won joko ti o ba pe won senu ise pe ah o la iwo cleaner won gba fun ko clean mi ya pa mi clean bi iwo cook mo fe jeun iru eni yi o wa kun ara re ma ni ah eh cleaner mo le cleaner o fun e de pe o fun e lo toju le fun re ibi to ye ki cook o ti dana fun ko pe cook fun e lo dana fun re ibi to ye ti gate bank o ti shi gate fun o fun e lo wa yin mo gate ibi to ye ki driver o gbe lo fun e lo wa ara re bo e wa wo ru eyan be bo ye to ri pe ko cook gan ko ku mo pe won prepare ounje fun ko mo pe cook wa be ti o dana fun o wa n so le bi e wo ru igbe aye ti e ni yo ma gbe bo te de pe awon ti won ti seto pe ko ran lowo pe da bi da sin lowo fun lo o ko ni pe won la wa laye ka re sugbon ko mo pe awon kan won yi ti wa laye ka fun lati mu ka ye re ninu gbigbe inu le ko ro olorun sugbon ko mo e wo ru iya ti o ma je e wo bi o mo wa ya mo gate ti o ma dare lamu bi o ti ma dare lamu lori onje sise bi o ti ma dare lamu lati geko bi o ti ma dare lamu lati ma wa ara re to si je pe won ti seto gbogbo nkan won yi fun oro re awa dabi en to wa ninu moto to gbe cement 50 kg cement sori ta wa so pe bootu yi bootu moto o se gbe eru sori ni ara mi o fe da bootu la mu ni e sa je ki n wa eru mori e wa wo ni ni ajo to po ire ajo bi alateko lo si lori o si gbe cement le lori e gbe o se ma lagun ni moto ki se pe bi to gbe cement si ki se gbe bi to gbe eru si ki se pe ko si ni moto sugbon ko mo iya be ni o je eni ira pada ti o mo awon ohun amayederun ti orun seto fun atileyin re lati ti iwa laaye re leyin so ninu eko ti ma bere ti ko lati ose yi lo mo fe ma fi han wa leyo kookan awon ohun ti olorun ti seto fun eni keni to ba ti de ni ira pada ohun elo to le ma lo fun irorun aye ara re e je ki bi ki fun yin ni apere kan e je ka lo si Luke chapter 22 from verse 39 Luke 22 from verse 39. O si jade, o si lo mi ise re si oke Olivi. Awon omo ire si to leyin nigba ti o wa nibe. O wi fun won pe e ma gbadura ki eyin ki o ma ba bo sinu idewo. O si fi won sile niwon iso kokan. O si kun lo si n gbadura wi pe baba bi iwo ba fe dago yi lowo mi sugbon ife ti emi ko bi ko se ti re ni ki a se angeli kan si yo si lati oro wa o ngba ni iyanju angeli kan si yo si lati oro wa o ngba ni iyanju so ara ebu support system ara ohun amaye dorun ti oro fi sile fun eniyan o ni ara re ni angeli angeli je awon ohun elo ti olorun teto fun awa eni irapada to ba lo wo Hebrews chapter 1 verse 14 mi o ti bere loni mo kan fun wa ni awon apere ni pe angeli wa lara o teni ara ohun elo ti orun seto fun itoju re iwo ni ta ba ti ra pada so mi le pe angeli yo si Jesu Kristi o ni angeli kan si yo si lati orun 1 verse 43 o si ngba ni yanju e mo so pe and strengthening him angeli wa to bi Jesu Kristi omo Olorun Jesu Kristi to gba wa la to ra wa pada baba to ba le nilo iranlowo angeli mele wo atemi so ara ohun ti orun seto fun wa niyan lati mu ki igbe aye wa koro wa lohun ma wa bere si mu won leyo kokan sugba ki se loni mi eni le bere loni je kin pe akiyesi re si awon die ninu awon ti orun seto fun lati mu kaye koro wa lohun ara mo ni akoko bi angeli ekeji oruko Jesu ba ko sile tori a bere si sise lori leyo kokan eketa eje Jesu ekerin emi mimo ikarun oro olorun ikefa ijirebe Jesu Jesus intercession ye le pe Jesu Christ n gbadura fun ijirebe ara nti wo don to to n gbadun ege bi omo olorun another one ara n to olorun seto ni prayer of the saints adura awon anyanfe adura awon eniyan mimo and that in ta tun gbadun to olorun ki seto fun wa lati ma toju wa ege bi en ti atara pada oni ori ofe grace ori ofe ara n ta tun gbadun ege bi en ti atara pada adura wa ni ihamara olorun god's armor ihamara olorun god's armor and that one that man gbadun ni majemu ati awon ileri olorun the covenant and the promises of god so ara won ti olorun se to kun ami imaye don deron wa o ni gege bi eni ti ati ra pada mo wa ni wo e gege bi gege bi o ti mo so lekan be yen ba wa ko lati pe cook fo nje ti ebi ba pa tabi te yen ko je ki get man ko si eleko fun a je pe eni ki se ki so nira le o mu go eniyan ni o mu go eniyan ni so nitori pe ki se ise re ni lati se gbogbo nti omo yi sugbon nitori pe ko gba ki won se fun so nitori na olorun ti be nkan won yi kale fun wa lati le mu ki a le ma gbadun gege bi eni ti a ti ra pada sugbon so nitori pe the provisions are there awon eto nkan won yi ti wa fun wa awa ni ki awa lo mo da ri pe nitori intimidi ti mo fe mu ara sinu ako ni pe ipo ti opolopo awon omo olorun wa awon onigbagbo ipo ta wa re orun ti seto opolopo nkan won yi won ti kun ayi ka wa fun awon ohun elo sibe a si wa re kakiri ninu are nitori pe ako lati mu won lo so lati ose to bo ba wa bere si mu won leyo kokan ebe yo si ran wa lowo ni oruko Jesu a ma mu awon ohun o ti orun ti pese sile fun won fi itoju awa ti atira pada a ma mu won leyo kokan bi mo se mu list won lati ose to bo mo si gbadura fun ni oruko Jesu gbogbo ipese ti orun ti pese lati mu kaye re derun yo te lowo loruko Jesu oju re yo si si loruko Jesu iye re ogboro ra si awon kan won yi ni oruko Jesu ba ti ma mu leyo kokan lo ma se nu aye re ni oruko Jesu ogo ni fun oruko re Kristi ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen iranse olorun to n wa suna ni pastor babalide olaitan ibe lati ijo source reconciliation missionary assembly awa ni number 24b ifelodo street off community road ijegun lagos phone number ni 08260120256 lekan si 08260120256 god bless you
0: e je ki awon akorin wa kan to ba wa da seto

jojo kwa kone ti asale yi ni angbo ni Bond FM 92.9 adupe lo gbogbo yin ti e ma tete gbo wa ni ojo mejo mejo eyin olufe eto yi yo kuku dara fun yin mo dupe lowo amoju ero mi mo dupe lowo lotu eto yi be na ni mi o sa ni dupe lowo igbimo alase ati adari ilese Bond FM 92.9 fun ori ofe ti won fun wa lori ikani yi ni ojo mejo mejo ijoko akoni Vanguard e se lopolopo mo mo rire yin jojo tori pe imara yin adura yin ati leyin yin iranlowo owo fun tesiwaju eto yi mi o ko ni ore ni kekere mo mo rire re lopolopo yo si dara fun yin wo bi te ti mu awon kan woyi wa ipo ori ofe olorun alaye yo ma po si yo ma bisi fun yin ni oruko Jesu Kristi 00338317174 00338017174 uni ero ibanisoro wa lori eto ijoko akoni ni kete ti abati pari eto eni ori ofe lati pe ero ibanisoro yi ti e ba fe mo kun nipa eto ijoko akoni oruko Jesu yo kuku dara fun yin ojo mejo mejo na ni amagori kan yi lati agun mesan si agun mesan bo ibi ogbo ojo Tuesday emi David Oladapo arole akoni

0: lo so ile se kalifa aba therapeutic miyanju lati le wa oni abayo ti gbogbo awon ipenija won yi gege bi pe egbogi bile wa ko si aye ti ati le lo ko si asiko ta ati le lo o si ni ondi won lati le se dede pelu ohun ti aba fe toju ile se kalifa aba therapy egbogi bile ti ani o kaga ti ara to fi ja si pe aisan kan tabi meji oni ogun rara a ni ogun bi merin marun fun tori pe nta ba lo fun agbalagba o se se ko ma ba omode mu nta ba lo fun okunrin o se se ko ma ba agbalagba mu o fi ja si pe ile se kalifa ba therapy ati la lewo si number 6A e tin gbo wa number 6A ni Babsladipo Street ni Agbe Road ni Abule Egba gbogbo bi kibi ti e ba tin bo te ba ti lanfani lati de Agbe Road e duro ni Rab Oil ni le po Rab te ba ti de be e kan pe ero bani soro yi a mu yin tabi a se alaye bi ese de ile ise wa 080 60 90 95 16 egbo le kan si 080 60 90 95 16 6A Babsladipo Street Agbe Road Abule Egba Abule Egba nibe ni ile ise Khalifa Herbal Therapy ta lale wo si
1: ewo awon obere ti mo ti ewo ko mo fe bere tele tele e ba ye wo dada e ri pe gbogbo e na won ti ko papo sugbon sibe sibe oni a ma bere ohun ta fe bi ganga ohun ti mo fe bere ni pe mo ngbo Khalifa Herbal Therapy kali ati so lo oto o sugbon mo tun fe ka etun yan die kini ohun ta nse ganga ni 6A Babsladipo ohun ganga kila nse nbe gan ni pato se sick bed nbe nbe abi bawo ti ni kini mo ti sele nbe gan
0: e se mo ti so moro ipele se Khalifa Herbal Therapy ohun ta nse ni pe egbogi bile ni ona ti igbalode a fi nse itoju fun awon eyan e je kin lebe o sai san ti e gbo asodo wa ti o ni ona abayo ayafi awon esan bi meji meta kan ori asiko lo je kin ma gbe pepepe eni ti o riran mo akitojo lodo wa but en to ba ja si pe ko ri nkan to sumo ori kan to jina si o ma ngun o ma nyun o ma ro o ma npupa o ma nfuwa omi ati ni awon egbogi bile lo ni ranran bakan na awon esan kan be ti ma nfa esan mi gege bi apere eni to ba ni arunju arunju yen o ni ye o ni stage ti de ninu agora ka to dawole tori pe ni ile ise Khalifa Herbal Therapy ti e ba gbe aisan kan di odo wa ba ba le mu kuro awa fi kun o a ki fi kun so a ki saba toju aisan be amon ohun to le fa amon toju e ati ohun to le fa toro mi ye ninu ohun to le fa ni awon ibalopo ti okunrin ma nko latara obirin gele ni o lo ninu agora ti e ba yojisu wa ile ise Khalifa Herbal Therapy in to tun le fa ohun lawon ti won ba nwoju Olorun seri laarin yen nigba mi ti okunrin ati obirin ba nwoju Olorun a ma nda ebi lu obirin boya ohun lo ni soro tabi be o le ma je obirin o le je pokunrin gan papa ohun lo ni isoro bori gbogbo eni ti yen ba ri ba sasepo laye aisan ti e o di teyan teyan o di ti e lo fi ja si pe ta ba fe setoju awon to nwoju Olorun yale ti bi kan tabi ti bi rara a ma nsetoju e papo tori a ni awon ero igbalode lati le fi sayewo ninu agu ara ati mo bi ta dojuko lara awon ti aba fe toju ni kukuru igbaye gbadun rorun awon eyan pelu egbogi bile ohun la nse ni ile ise wa
1: ese fun alaye lekun re le ite ti se mo gbo ni bi polota oko polowo bi pe atuti te si waju si eyo ose ilera le ta nse ni ile ise wa to wa ni 6A Babsladipo Street Babule Egba won ni mo ki dede ribe kini ohun to fa gan te fi te si waju si
0: jeri ma na se mo pe ilu eko yato si ilu mi ose ilera ti a ma nse ose kan ni ami ita se ni ilu eko losu to koja ose meji ni amo ipe po latara awon ti won wa si bi ose ilera yen ateni to fe wa ti o ti lanfa ni wa igba ta wa forikori ta fi kun lokun la wa ri pe bo ka kuku fi osun September yi ka fi kun osun yi ti o fi kole ni ose ilera yo continue o ti wa ko loso ilera o ti di osun alaafia tabi osun ilera ninu osun kasan gugu bikibi ti e ba tin gbo mi te ba tin ni pe ni jakan tabi meji tabe lero pe nikan ni awon ipe ni jakan to ni se pelu alaafia ara won ninu osun ta wa eduwo ti ba gbogbo egbogi bile to njade ni ile ise wa bakan na ba se se koja lo be na la se ma se ninu osun yi e bi mi pe bo la se se egberun marun ohun la kokon mu dani atokun egberun marun yi nkan orisi merin ohun lo ko sinu alakoko nbe a ma gba consultation card kini mo pe consultation card jeri consultation card o si bi ta lo ta ni gba consultation card yi ko si le wo san ta lo ta ni gba consultation card yi iye ta gba ohun lo yato amon ninu egberun marun consultation card yi wa be bakan na marathon flusher capsule seri marathon flusher capsule yi o da de bi pe o ye keyan ma lo lekan losun tabi lekan losun meji meji niti tori pe ohun a ma fo idoti inu ara ti idoti ba si wa ninu ago ara ko so ogun ta le lo ti o sise ninu ago ara afi ki idoti yen kokoro nbe gege bi apere ngba ta ba ko le nisin awa fe ko sibe nja ni gba a to ko aga sibe a to ko bed sibe teyan o ba fo idoti inu aisan mi ta fe toju o tun le buwo ju ti tele lo ninu egberun marun ni marathon flusher capsule yi wa capsule ni nkan to wo to loworo to si du ohun la fi lo laarin iseju marun si mewa yo ma ko idoti yen jade ninu agwara bakana marathon extra bitter a pada soro npa re seri marathon extra bitter zi o da pupo de bi pe o ye keyan ni nile lati le ma fi dene awon arun o to di pe arun yen o diun ti o ma gbe yen ka kere ile iwosan kan bo si ile iwosan keji ohun ni egbogi bile to ja si pe a fe fi ropo in tawon iya wa ma ni nile laye atijo ti nkan ba ti se yen traditional first aid bi esare fun ni ogun yen mu bi ogun le tutu ni bi aporo jebu ni ohun la fe fi ropo re Ripo opopolopo un tanje o wa lara un ton ko ba wa ni ode oni marathon extra bitter zi o wa ninu egbogi bile leyi ti eyan gba ninu egberun marun marathon extra bitter zi bakan na in ta ba lo pelu e ohun ni o determine ti o sise fun ninu ago ara baba foyin si yo ma se fa won to ba ni eje ruru tabi won ori orun sun dada baba fi yo si yo ma se fa won to ba ni iba ta ba fi yo ati oro nbo si ose wewe yo ma se fa won to ba ni iba typhoid ta ba fi osan owe si ta fi yo si yo ma se fa won to ba ni ato si tabi arun ibalopo tabi eni to ja si pe ti ela re ba fe wa ara lekeje a ma mo omi asi ma dudu omi asi ma run ati be en ta ba lo pelu marathon extra bitter ni o determine ise ti o se ninu ago ara wa bakan na ta ba gba tan a tun wa lanfani lati ri awon akose mo se wa ti won mo se ayewo fun yen ninu egberun marun na ni o ti won se ayewo fun yen to ba wa se ayewo yi fun yen tan ohun ni o determine ogun ti ara nile ise wa ti won ba wa ni kara ogun yi ton ba ni kara e je ka gbianju lati ra tori pe bi o se bi eto osun ilera yi se nlo lowo be na ni 25% discount o wa ni
2: ida kanu da merin
0: o wa nbe eyan ra ogun yen ni ida meta instead you at fi ida kan sile ki se pe boya iba se se yi oyo ni wa lara tabi yo je diwo ndigun a fe kawon eyan mo egbogi bile ile ise wa ni ohun ni a fi se be a se wa gba ladura pe gbogbo en to n gbo mi ma le ro pe ati raro gbogbo eni ti adura re o ba gba awon ni won mo na odo wa a wa ni number 6A egbole kan eyin na tun le so number 6A Babs Ladipo Street Agbe Road ni abule egba gbogbo bi kibi ta ba tin bo fagba lati nbo ni abati ola ti nbo ni anbo lati fo ni anbo lati osodi ni ta ba ti de Agbe Road ta bere rap oil ile epo rap ta wa pe ro bani soro 080 6090 9516 egbole kan si 080 6090 9516 what ile ro pe to nse boya ko ni lo mo olotu yo lo tori awon gbogi bile wa awon nje mi nbe to ja si pe ohun ni o sise fe lo mi lati le mu esan ara re kuro nibe elomi o lanfani ati je onje yi gbogbo ogun bile wa lati fi awon nje kan sinu e ti o ma ja si wi pe be yen ba tin lo ogun yen yo ma lo nje yen na mo lati ja si pe nti be nbe lago ara re yo kuro ni ibe mo gba ladura pe e to gbogun ninu esan ati ti o gbogun ara temi ti oni fi se ibugbe
1: awo bi ba se pe ojo akoko wa o to nkan baba ni fun won laye odidi wakati kan ma fi saraye lo o to be oju be sugba je kin sare do joja ka lo won ti won ni fun wa nbe baba de a tu te waju ninu ala yoro eleyi ti won se fun wa
3: Ni ni kan yo le se bi adupe lowo gbogbo e ti te jojo sile se tani fa ba therapy ko wa de ko lori kujie kujie

titi de pari osu september lofi ma ba o pati lofi si wala go mefun aro si ma hun role e kuku ti meni te ni califa aba therapy agbale sese gun bile ti podu ma ko gun bile ni po marathon extravagant so don te ba papo mo fi lo ni o soru se ti o se lagu ara aya jija wa bigba egbe kori ton son ni aiworu su ito sugar dagere oju ton su apuju tin kuni ka ma le wa moto ale abiro tun jina si ni omo ku yan si sa ko ni lojo lolufe obirin si ko ale jowo rowo e ma bo ni bi ofe lera ta gbe kale fun su september yi 5000 naira ti e mu dani atun pere ti te o fi rogun inu e la o ti sayewo fun yin inu e la o ti gba card wa a fun yin ni marathon extravagant ati marathon flusher to fo gogo gede gede jo ti ara danu latago mefu aro si marun role ojojumo to fi mojo sunday office wa wa ni number 6A Babsladipo street agbe road abule ta lagos e ma pe 08060909516

0: ẹni tẹ plẹjọ
1: ṣẹyin ile ijo ni en tiro en tepa e wa n da soro ijo
2: ah de ronke lenu e emi ti so anu ijo ale oni e da yan mo
0: e gbele o ki lo fa to tonu
1: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni be gi logun se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
2: to je pa lohun lo yo mi lo wa n te koluba mo bo lo wa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun da wa lowa isan fi ni pamo awon finish esin ide mi ja oju to gba fakoko eni sofo ajegun wa lodo baba agba
3: baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanoje road ikotun lagos state ero bani soro won 08068216859 le kan si 08068216859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gugu apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gugu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
5: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ilore

0: alaye ati ona abayo lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be giloju ilu maka onisegun ibile to n fe we ategbo so maraye lori elomi ni mato ti o itoju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni wo ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara e ri tan ma wa soro pe bye bye le ra wa o ti wan judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be lo gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma se fe mi boya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kan ara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
2: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
3: baba agba teni begi loju opo lo ti nawo nawo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
4: baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju rewesi okan yin na ke gbera file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
0: kini ndo laamu kini won ti nawo nawo nawo lere ai sagba ni lowo olorun ma jaari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin lete n gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won o so ron gbo birin ni gbogbo tokunrin to birin lo ni ta so yo sugbon won to ba won woju olon to nbe lona to like san kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be giloju ona abayo olon lo nse to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri ko nse olowo lowo bayi mo pa isa tarun tan ba ti bimo ma bo si
1: number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: tete ma bo ko ma bo bi mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olorun bo ni so wa den to ma tiro a to nse a ofi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi ti na ti gogogo ara o ma fa kichara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fati ewo titi ma bo sagbade we marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degan won na ah baba won ni itowo la ma gbo be a ki n gokere ma dudu obe teyan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abibadan njo keji o ran ma lo pe e lo ba ara wa to ba ti dani re ba ti fo oro oye ko ko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se n gbo mi ba yen dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo Soro baba agba teni be giloju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: e wa ke wa jafa ni ewe ati go gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo nse o kilo yu elenu wahala ti da mo wo lo wa nu agba re to ti fa isan boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai jenje ni bi ni e le wo si bi ni olorun bo ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fefe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin ta ti chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba ye ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba n pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa n bara je awon arun kan wa to je pe ma n bara je were were were ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari sugbon te yan ba ti wa ri eje ka tete gbegbe se ka mo pe odo baba agba te ni be gi loju
1: ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun.
2: Me baba agba teni be giloju wa. Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
0: E ma le ti na wa be ti de bi kan re yen mu gbagbo yin dani. E won ni bi na o ba tan la so ejo itan le kan na. E gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi. Ogun ati wahala ataisan to na ilam ko ti se. Lori awon kan ta n pariwo na ni ati so boya won ti sise giri ojabo loke boya won ko pe ri ojabo elomi ma last dent fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya won fori abi nfin kankan gba bi kan a ma wa fa wa lati da mu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi en tun ran yan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu igungun sinu omi ara sinu ejara a ma wo ka a ma rin ka imi wa to je pe ki de tun se to ba nu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
1: a wa ni number 20 Amoka Street Daily Arab bus stop off Abara Jerol Ikotun. Gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de Ikotun roundabout. ẹwọ marwa tun lo si abaranje road tabi te ba n gbọ ko bo abaranje road ni ke bere e bole ni dele ara bus stop apa tun ele yas number 20 amoka street dele ara bus stop off abaranje road ni lu ikotu leko nbi
0: ibe baba gba wa ero bani soro te le fi pe mi
4: 08068216859 08068216859
5: Ha, ragbenro wa wa ra le.
6: I'm a born a profession.
5: O da, se won lo ri bo se rin ni. O ri ton te koloba. O tun rin won ku won ku.
6: Ijo olun wa da bayi. Ah, nkan kan ma n ba eni yi fa.
0: Ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbagbagbese o di ni rada owo le. Ori kerike ara nro ni. Abo nwu ara tita, ara njani je. Kori o ma gbaye, o le ruku ati bere mu nkan ni le di ni ra. Bo si se eyin didun, abi egbe kara re nkuta ita ida to kede le. Keyan ma rin ko da bi pe nkan ra lese. Bata ti bo lese lomi, ko ni mo. Elomi a ma rin, a ma ta gege bi keke. Mario alora iso ti gbon ni lowo ti dani wole ti finish esin baba gbate ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaranje Road Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka jo foju nu wo ka si fi tita wo
7: baba gbate ni begi loju se o olu egbogi baba gba du
8: Band FM
9: 92.9 Anima Kaye Abba Spiritual Therapy Baba Tapa Worldwide 61 Santos Avenue Abule Babo Stop ni Ipinle Eko won ni ara lile lo gboro eda to ba ni alaafia ohun gbogbo lo ni o agbe to gba ni lowo abiku omi ori re ko gbodo gbe o amo siwaju ohun gbogbo Eko ojú òpó yìí sílẹ̀ yóò ṣe yín láǹfààní láti pè wọ́n 0803-373-5570 tàbí 0708-927-4444. Ohun tó bá fi ń jẹ̀kọ́ abẹ́ ewé ló wà àdára máṣá ìṣọ̀kan ò sí ohunkóhun tó lè jẹ́ ìpèníjà fún ọmọ ẹ̀dá. Ọlọ́run ò ṣe bí o èèyàn ní ẹbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, ọmọ aráyé kò lè pa kádàrádà ní tòótọ́. Àmọ́ látàrí agbára télédù àfijín kí ẹ̀dá, àwọn ọmọ adarí ń máa ń ṣì í lò. Wọ́n lè fi fọwọ́ ago sẹ́yìn. Ọlọ́run ọba àánú yóò pèsè ọmọ alálùbáríkà fún gbogbo àwọn tó ń sunkún àìrí bí. Ṣọ́ṣọ́ nílé atare kó, atare kan kì í kó tiẹ̀ láàbọ̀. Fún àṣírí gbígbà àdúà, kálàmù àdúà, nọ́ńkà àlẹ́ àdúà. Bàbá Tápọ̀ Worldwide ní kẹ́ ẹ kàn sí. Ní Santos Avenue, Abule Gba Bus Stop, ilé-iṣẹ́ Bàbá Tápà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló jẹ́ àìsàn alálọ́bọ̀ àbí àwọn àìlera kan tàbí míì ní bá a fínra. Àwọn kòkòrò àìfojúrí, májèlé oúnjẹ, gbogbo ẹ̀yìn obìnrin tó jẹ́ wípé ẹ wà nípasẹ̀ oyún níní, ẹ jáwé abíwọ́rẹ́ láyọ̀ lágbára ọlọ́run ọba àánú, ẹ̀yin àgàn ẹ tọwọ́ àlàbòsùn fi pọnmọ lára. Lórí ìkéyìí àìsàn, àrùn alálọ́bọ̀, àìróorun sùn ni. Ibà pọ́júpọ́tọ̀ ni àrùn mọ́lẹ́gun ni tàbí fòníkúfọ̀ ládìde kí ìgbésí ayé ẹ̀dá má ní ìtumọ̀ kó rí nǹkan dìmú lórí èpẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun re ọlọ́run ní jẹ́ ká bọ́ráyé fọwọ́ tí ẹ̀yin ẹṣẹ́ àti ìpè sójú òpó Bàbá Tápá Worldwide 08033735570 tàbí 07089274444 Àláfíà yín kò ní di fíafíà o. Anímọ̀ Káyé Bàbá Tápọ̀ Worldwide ló sọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní mo tètè dé mo ríre gbà mo pẹ́ lẹ́yìn àánú ṣe mí. Ẹ ta mára kẹ́ẹ̀kan sí iléeṣẹ́ Anímọ̀ Káyé Abba Spiritual Therapy Bàbá Tápọ̀ Worldwide. Àláfíà wa ò ní di fíafíà o. Ẹ ṣàmí ẹ̀.
10: Rántí ìpínlẹ̀ ọ̀rẹ́ mi. Gbìyànjú kó má dàgbéjò tó kọjá lórí àpáta tí ó sì nípa ní ayé.
11: Ọpẹ́ ni fọ́lọ́hún ọba mi Èdùmàrè. Ẹ kú lé níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti láǹfààní láti máa gbọ́ wà lórí ètò yìí lálẹ́ ètò yìí. Kànàkànà mi ti dé ọ̀fẹ́ mọ̀ já tó ń tò wù. afi mi ti de o ki gbogbo aye omo ri mi gbangba le lode oja ni eku le o eku ise o ni eku afomo niyan se yo mo da ko mo ni baje pelu ase olohun oba mi edumare ore eto wa eto yin ona lati deun ile ise bond fm lawa 92.9 ope ni fun olohun oba mi edumare lale tuni alawon kankan ta bara wa so ri won ni ajaso ajaro ima won le alantakun be ko beyin agba ti so na nu ogba lo ogba ni folohun oba mi edumare e ja dupe lowo ile ise baba ni mo kai ti won so ni gbo owo eto yi ni bo ni akale si number 61 santos avenue ni abule egba ni ile eko ni be ni won kale si gbogbo n ba lo sona sango be ba ti dabule egba e bo le ni bi ile eko mobin e wo wo tun yen tara won oloka egbo kada nbe ele nlo si number 61 santos avenue odo baba ni makai ni bele eja siga abi ka pe won lori ero bani soro won pe number won 080 33 73 5570 080 33 73 5570 number te fi pe won te fi gba won la go nu pe baba mo ti debi bayi mo n bo lodo yin se wa randi tori na ni mo fi ni pe kini tin ja juwo na lowo kini tin ba yin lokan je se lori omo se lori ise se lori ifokanbale olohun oba mi edumare ni beda yan ju oro tori nteda fe je nteda fe je nle aye rawo eda bi eda lo lola asiri ti o to fara pamọ fun ni owo alaafia ni lowa eko number nle le kan si 0033 73 5570 number baba ni mo kaye ni yen bo mo lo lale choni ani ke la kori eto gan ti mo mo wa sori eto loni akori eto tuni oni mo pe ni eni agboju okunle ti o je ni agba abi ki n pe ni abamo abamo se be ni fun eni ta mo fe ni eje ni fe ni ta ro pe ko le se ni nkan se imukuku nika sugbon ko gboorun asebi imunika imunika o orun asebi ni ogbo nje le mo wi pe ogo ti eda gbe waye ojura won lo be irawo ti kaluku ojura won lo irawo kaluku po won ma terawo elomi pa ngba ba nwe lowo lati ikoko o le ja pe irawo 16 lomo ngbe waye en ti ba won ngba mi to se loju unu emi ti ru won ba je ka won ma te pa o bi irawo ba wa je 24 a je po ti nlo sibi ti gomina abi ti president nu kaluku lo ni number irawo ti e nibi ti won lo ani baba nba ni gbe ta mo wa re ni a je pe oku die ka to ka ba ni gbe ka mo mo wo erin ni ka mo mo nu eni a je pe oku die ka to so mo ya meji ni o wa ni wa finu hanra won amo mo ya wu sa nbe ero won ki finu hanra won awon mo ya wu sa igbe aye ya wu sa ni won ri ni won mo gbe be ba mu awusa eyen la won e ri pe awusa awusa ile kan na ni won wa sugbon won o ri nu ara won owe lo ba mi o ke fi pa owe lo fi pa owe lo fi pa bo re meje ba rin ti won ba mo nu ara won ki won o ki esara won awon ore a ma se ra won omo iya a ma se ra won egbon saburo eje se je ibeji gan ti a jo je taye kan iwa a ma se ra won be ni sa ene mo fi so pe eni agboju okun le ngba mi ko je ni agba eyin ko yi eni agboju okun le o je ni agba awu ene pe gbogbo bi te tin taja nje eni fura nbe ibi te tin sise nje eni fura nbe eni en ba gbele nje eni fura pelu e je le mo ri pe ai nti mo so fun yin jo si nipa arabirin tin wa passport ye to fi passport pamo to nwa akakiri to fe trafu oko re o si mo passport ye pamo o si n ba sare kakiri oko lo mu pamo o oko lo mu passport iyawo pamo ohun ataburo iyawo won tun lajo sepo igbon dodo baba baba ti ki fi robo to loju baba ni hawo passport te wa ibi bayi lo wa ibi bayi lo wa no le yin iwo oko iyawo ki lo de to mu passport iyawo re pamo ki lo de asiri ogun ki bo lodo timi ki lo de to mu pamo nje le mo pe visa ti won fun yawo odido odun meji o si expire okan o si jewo wi pe emi mo mu passport e dani ngo fi travel ni abi abi ri nga se ranti e ti mo so fun yin gba na lohun iyawo oko aburo to wa nba to nba egbon lopo oko aburo ti nbe egbon re lopo to tun fe pa oko ah o fe poko aburo re to fa isode ti mo salaye fun yin jo o na leleyi ti mo ni kin tun mo wa ko ton yin wa lale to ni eyin ko yi ani eni a ba fe yin ti nigba mi egun lo mo fi owo eni ani o fe ni loju ata lo fi senu tamo ti ye laye o ologun oba mi ojumare oni je keken ka ye o tawa o keken ye o mo ni tawa pelu ase ologun oba mi ojumare awon ore meji bi omo ya awon ti won ti ro wi pe omo ya ni won be ba ri won ta omo ya won ma sun le ara won won ma jeun ara won abi kini won je se fun ara won na won ma wo so ara won eh aso kan na ni won wo njo na won si rode won to de ohun de won jo rode na mani won jo rode ni o won rode won to de de won bo aso wi pe ka won sa aso won wa sa aso awon mejeje ni won sa aso won ti sa aso won sita ni abajade lo ngba won pada wole ore yen to n jade pe ko ngora nkan to pada wole ngbo dirole won ni won lo kaso won wa kaso won ko sinu bi ti won kaso si ngbo dijo keji ore keji ora so ti e mo ore ora so ti e mo arabirin si gentiki kankan kun ki lo ma wa ma so lo ni boya buro mi ti mu lo school niyan boyo ti feran re nu e wo e fi le oja e fi le oja e oponu alaini la kai alai kankan kun omo se o ase bi ti an ti fe fi jakule ni ase bi ti an ti fe fi gbe subunu eyan omo pe aso eni ta wo ta lagun si ibe logo eni ngbe aso eni ta wo o ti yi ogo eni o ti pe o ti mu ogo eni o ti mu lare ogo eni aso ti nso tele wi pe on fe mu aso re ah kilode ohun nikan ni laarin gbogbo awon ta won jo rin ohun nikan lo lori ohun nikan ni ririn ajo ohun nikan ni ohun nikan lo lowoju ohun nikan ni ohun nikan lo jare yaju ohun nikan ni lo loko gidi so ohun nikan ni laarin gbogbo awon sawon toku na sawon wa lori ni nje fura nje fura eh ore ni o baba mi orun re re oloye ka ni fura baba nsale ni lo oye ka ni fura baba nsale ni lo baba sale titi be ba de koro e fura e ba sale titi o me ba de koro e fura o oye ka ni fura baba nsale ni lo omo se o anu ma kaye baba chapa ile ise won be ni number 61 Sandos Avenue ne abule egba ni ilu Eko owo yin te n gbo me boya lo Eko Victoria Island gbogbo bi kebe Maryland le wa te ti lanfani ati gbo mi awu baba yoju si won ko live baba yoju si won ko live ta lo ma bi ogun ti n wa ta lo me n ta roba won gbo nu okunkun ta fa sinu mole ejan dele se animo kai baba sapa mo pada bo e ku kale
8: baba papa

ku tete asiko yi orunko mi lakanwo ti gbogbo aye mo ti baba gbo ora olotu sara atolu itoju olomo okunrin ni ile ise wa lati mo lewe ategbo fi se itoju fa won eniyan olorun si n fun wa se ati pe ka se alaye fun ara wa ohun ti o ye fun yin lati ma je ati awon nkan to ye ki e yera fun paapa julo tojo ori ba tin dagba soke ewi ategbo yi na baba wa ma nlo ti won si npe laye wa ni ilera pipe di ojo ogbo won o si le fe pe mi 08037933808 gbogbo wa na ni a ma ba wa ta mama wa laye atijo won ki larun apa be ni won ki larun ese didun arun sara yi a ma sokunrin be la ma sobirin ati mu ko di ogun ati bere ko di jagban ka duro ka ma le duro ka bere ka ma le bere gbadun elomi ko le bere lati ki irun tabi gbadua ose ilera tin lo nile ise wa si n tesi waju ori pe be po won ni ka fojo kun

gba pade ni ile ise wa ni bi oselera tin lo lowo yi e foju riju pelu emi gangan be ni a sayewo fun yin pelu ero ayewo gbalode ti o mo so ibi ti awon nkan won yi lugo si ninu agbo ara yin boya yin ri apere bi pajapaja owo pajapaja ese ara kukuta ita ni ti elomi tabi ko dabi pe ko si eje ninu ese mo tabi gbogbo ara owo gbigbon ese gbigbon tabi gbogbo ara gbigbon ni telomi opo lo ti lo kaakiri be ni opo ti lo orisirisi ogun ti won ko ri ona bayo elomi ti logun ti o ti fe so di onisegun bile ma so ireti irenu elomi wa to je pe ise papa ise ku ese ni titi e be elomi o se le da awon omo ka re sepo mo be ba de a to fun yin ni aje ogun ti o ma je ki gbogbo ogun te ba ti lo ni ile ise wa ko mo sise nu agbo ara yin lese kese to ba tin logun emi akanwo leti mo yin olohun logo opo ko le rin ibuso meji isara mo fa so bi ko ma rin won ku tabi ko ma rin tage tage bi eni to fe subu ko rin ko ma wa ibi ti yo fi dile elomi a ma rin bi omode to se nko irin arun sara yi ti so elomi darugbo osan gangan tete dide fun ya bayi ko wa si ile ise wa eyin dudun ibara adiriro orunkun ni ti elomi ese wuwu tabi ko wuwo tabi ko nira lati gbe ni te elomi koda bi igba te elomi nte egun mole latelese re titi ti ba to fi belese elomi koni mo ese elomi yo ma gbona tabi ko ma ta bi eni pe won fi atara lese tabi ki nkan ma se won ni ninu ese elomi egbe ta re elomi wuwo tabi ko kudele gbogbo nkan yi arun inu sara ni oruko orisirisi ni won pe arun sara won yi awon mi a pe lawoka inu egungun awoka anu san be na awon mi pe larun mo legun tabi sangun tabi lakuregbe be na awon mi pe ni rheumatism abi arthritis ti awon eleyi na tun pin orisirisi ona ti awoka anu san ara ba lagbara tan a ma ba ejeje ninu sara telomi o ma toju ofa be ni arun awoka yi oni dagwa re laamu ki sofa nitori pe apere ofa ati apere awoka anu eje to ba lagbara tan o foju jora won amo ki se bakan na ayewo ta ba se fun yin le se wa ni ofihan boya ofa ni abawoka isara ologeje atomi kaakiri aguara ti isara yi ba lagbara tan o le ko ba iriran eniyan bi ko ma ri kurukuru tabi ko ma ri bi oye elomi ori nkan to sunmo koni ri nkan to jina si elomi ori nkan to jina si koni ri nkan to sunmo isara yi oni tin laaye to fi wa lo ko ba oju teyan ni arun ito sugar a ma ko ba isara ti o ma je ke yan ma ru ti o ma gbe ti o si ma da isara laamu be la arun eje ruru a ma sakoba fun isara ti o ba lagbara tan o le fa ori fifo abadi tabi ka ye elomi ma lu pipipi tabi ko fa ailegbapa kan ese kan fun elomi ta mo lawun ro parose tabi arun ategun atabu buruku koni feluwa ṣugbọn e je ka muju to ra wa lasiko o gba la mo wi pe isara o ni olomokunrin fin je olomokunrin pe se isara ta lagbara tan lopo gba a mo ko ba olomokunrin eni to tin se bi igba meta tabi ju be lo tele tele yo wa de eni ti o ni le se ki se ka jeun ka mu tabi ka wo so nikan obirin fe lodo ololufe re olomokunrin gbodo to ni omokunrin o si le fi owo so ya re pe okunrin lohun o si le lu ilu alujo ti o ki iwa olomokunrin ti iwo na wo ara re daada to ri pe kini yi ke ori bayi tele tele sadede lo bere lojiji tete kan si baba gbo ora lati wa je anfani ose ilera tin lo lowo lowo ni ile ise wa ni bayi ati wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako Ogba bus stop Ogba ni Keja ni ilu Eko nbi opo ti logun logun ti ko ro na bayo to ba ti odo mi akanwo Ogba polo fun enikan se ju enikan lo oruko orisirisi ni wa npa ilera ti ma ndokunrin laamu yi elomi a pe ni dakole elomi a pe ni ojora be ni elomi a pe ni sekan sun lo elomi alasuki ni ndahun laamu be le re elomi ara ye yo le ṣugbọn to ba kuko sun mo lolufe re yo wale ni be le elomi o gbianju lati se laarin iseju aya to ba de be ara yo ti wale ti ko si ni le se imi mo elomi o gbianju lati se aya re o lagara nkan mokunrin o wale eleyi la baba wa pe ni ojora be le elomi o gbianju lati se nibi kan to ba de bo mi koni le se eleyi la baba wa pe ni teso be ni opo olomo okunrin ko le bora le nibi to olomo okunrin egbe re wa nitori nkan olomo okunrin ti e o kere sojo ori

0: mi ba se igbanse tan yo mo fowo ti kini kan wole loju ile igbanse re bo gbo awon kan won yi won sakoba fokunrin ni ki eniyan dagba koni ko ma se ojuse re gege bi olomo okunrin ninu ile biyanju ko kan si baba gbo ara pe mi sori 08037933808 opo ti lugbada orisiris gege bi arun balopo ti opa ma pariwo ara tita ara jijaje inu kikun tabi inu kikan tabi ki nkan ma rin ta akira gbo ara lomi ara dipona latinu tabi ori fifo lopo gba ni te lomi ki o ma re eniyan latinu gbogbo awon nkan won yi won sakoba o le fa keni ya ma woju olohun fun erege yawo iwo olomo okunrin ti iwo na ti si ayewo ti won so fun o wi pe o mi tin be lara omo okunrin ti e ti le tabi ko gbe iwon to tabi ko ni eyin kankan ninu kini fa idaduro wo lomo obirin boya iju ni tabi inu bigbona tabi salekun didun tabi nko osu ti e ni sesege sege tabi eda ni ti e olohun yo ba mi dunnu o le ayo yo si so ninu re lai pe jojo atoko ati yawo e kan si le ise wa fun ayewo atona abayo lori nkan to fa idaduro fun yin opo ma to latoju tabi ko ni ito yi ko jade dada tabi on ta ohun tabi ndu ohun tabi ke eniyan ma to bi igba mefa mejo lale kile to mo tabi ke yo imo jade dada ko ma se sere sere tabi ke yo imo opo lapoju tabi ko tabi wi pe eyo yi ko tan ninu ti eleyibo n pe ni prostate enlargement ati si awari fun arun iseto laarin ojo marun ti o ma dupe fun olohun kini idaju ko ti e ninu agu ara re boya mo menuba abi menuba amo wa sale salaye bi se nsio be ni opo ki ri orun sun daada lelomi ba sun lale to ba ti laju ko sorun fun omo ti ile yo fi mo awata ni arugbo nle e je ka moju to awon arugbo wa tete gbe won wa je afani ose lera tin lo lowo lowo ni ile ise wa o sa mo awa gbo ra pe olohun fi ewe ate gbojin ki wa ati nilo re fun omo adamo otito inu ati ododo ta fi se ise ni ile ise wa lo so wa je asiwaju bi won na ba dode mi akanwo baba gbo ra o dupe fun olohun ta si mi ni bi ose lera tin lo lowo lowo ojo perete loku iwo na tete wa ja afani re office wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako Ogba Nikeja nilu Eko bi gbogbo bi to ba tin bo ba ti dogba bus stop iwo bere number 13 Akinwale Street le ti ma ri wa o si le fe pe mi 08037933808 Olorun ko ni fi aisan ara de wa mole o a o ma reti yin o dabo
1: kere o gbogbo iwo to fe rale alubarika to fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi si o ko lomo ose repete kile ise re na deun to je pe ijoba apapo ma kon sara si o wa nwa ile marin jina mo ti ri ile ise alalubarika kan won loruko to da won ni ile nibi to da paapa o fe ko le epo ni o fe ko le ise olumi inu ora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall kan si ile ise amotec enterprises je ki n sare fun ile ero bale soro won 09030879910 09030879910 tabi ki o kun won sori 08073032261 08073032261 ile ise amotec won ni awon ole won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo amotec enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road bakon na ni won ni 3 plot of land fenced with gate ni elegibo leyin oko obasanjo back of obasanjo road ota ogun state ile ise amotec lo ni 1.5 plot of land ti won ti kole sori re pelu borehole ni Coca-Cola Road, Ojuore, Ota, bákan náà ilé-iṣẹ́ Amotech Enterprises wọ́n ní ilẹ̀ káàkiri Sango ìyànà yẹsí jọjú pàápàá jùlọ ojú òre àti gbogbo inú ọ̀tà láwọn owó pọ́kú àti tí owó rẹ̀ ò ganilára láti wo àwọn ilẹ̀ wọ̀nyí àbí láti wádìí síwájú sí o lè kàn sí Amotech Enterprises wọ́n wà ní number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo ọ̀tà number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo ọ̀tà o si le pe won tabi ko ba won soro lori whatsapp lori awon number won yi 09030879910 09030879910 tabi 08073032261 08073032261 Amotex Enterprises gbogbo le songo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa

0: gbogbo iwo to fe ra le alubarika mo fe fi kole iyen ilegbe tabo fe fi ko ile ise nla lati ma fi si o ko lo mo ise repete kile ise re na de to je pe ijoba apapo ma kan sara si o wa nwa ile marijino mo ti ri ile ise alubarika kan won loruko to da won ni ile nibi to da papa o fe kole epo ni o fe kole ise olumi inora pure water factory tabi ile itaja nla igbalode ta mo si shopping mall Consolation Amotech Enterprises, Jenkins Sari for Elero Banishoro 090-30-87-9910 090-30-87-9910 Tabi ki oku won, sorry 080-73-03-2261 03-2261 ile ise Amotech won ni awon ole won yi nibi to da to si je pe to ba ko le lori koda wa pada dupe lowo olorun ko to wa pada dupe lowo Amotech Enterprises ni ile plot meta 3 plot of land pelu ile lori ni oju ore bus stop ota ni to si igomode grammar school ni itagbangba loju popo idi iroko road Back on one in 3 plot of land, fenced with gate, ni eligible, lenyo oku Obasanjo, back of Obasanjo Road, Ota, Ogun State. Ile ise Amotech, lo ni 1.5 plot of land, ti won ti kole sori re, pelu borehole, ni Coca-Cola Road, Ojuore, Ota. Back on one, ile ise Amotech Enterprises, won ni ile kakiri, Sango Iyano Yesi, Joju, ba pa julo oju ore ati gbogbo inu ota lawon wo poku ati ti owo re o gani lara lati wo awon ile won yi abi lati wadi siwaju si o le kan si Amotech Enterprises won wa ni number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota number 20 back of Obasanjo Farm Road Elejigbo Ota o si le pe won tabi ko ba won soro lori WhatsApp lori awon number won yi 090-30-87-9910 090-30-87-9910 Tabi 080-73-03-2261 080-73-03-2261 Amotex Enterprises gbogbo le songo ota lo si ifo mo eko owo won gbogbo e wa
1: pelu yi baba ejeku ba ndako yin fa ara le kan mo pe lo to ile wa ninu kulu pelu mi
2: e ku kale gbogbo eti to lanfani ati gbo mi lori eto yi bi tin lo lakoko yi ai refon ta le meji o emi ni baba gito lohun gbe olooto ofa ara eye meji si jade e bi n ba jade le kokan bayi lori iwosan omo ede eyan ati gbogbo n to ni se pelu ba se gbaye pelu alaafia papa julo baro ba doro ewe ategbo ba ti lo ti se ri bo se ye ori ba baba wa ti lo ki o to fi le awa na lowo bo se de pe aye na da yi oyinbo to ode agbara ewe ategbo ku o sise bi mo na wa lati gba pipe wa o sise lowo lowo bayi pelu ase eleduwa to dare aye yo to mo sise titi aye aye ni
1: baba ojo ti pe ta ti ma ngbo ofara se aye ati jo nu kan lo ofara wa bo si nwa nisin ati pe kini ofara gan
2: ah olotu ofara nkan to lagbara po ni o ti wa tipe tipe oruko ti kaluku fun loju o yato e toro polopo o mo nti an pe be wo wa mo fun loruko mi sube de nfun alawon apere to se ko se se ki a fi fura pe ofara re alakoko o ni pe yo mo dabi pe nkan rin kiri are da eyan ibi to ba si rin deun ki se pe yo mo dun mo o inira ni o mo je nbe nigba mi wa boni to n ba ni ko n fese tele se ni o dabi ko fese leri egun o fese leri igo abi won da ta si lara nitori ofara yi e mo wona lati ba inu eje je ati inu ara ni ko wa sibi ti o le rin de ninu ara bo ba nse yen lowo lowo a ma fe fori a si ma fa koju osu wi bi poko ko fe sungba mi nigba mi sire a ma se ni laya ti o mo so ni laya kikiki daya o sa dede mo ja pa pa pa pa pa e sire ko ba ti ri bayi wahala ti ba nti bi okan nu ofara nu ko se ni ti o le se a ma so kunrin a ma so bere a ma so modi a si ma sa gbalagba jeje mi mo joko ko si nu oro ofara o mo ba wo de se o le wo da pa ko si ni wa pelu irorun I ma je ka ro ni en to ba se ni ṣugbọn pẹlu ewe ategbo gbogbo e patapata ni o do ngbagbe teni tin si seun ti o pada den to lalaafia
1: pe ti e foju kan ta bayi awon otoju ko inu ara wo ni ka gba e pe yo do afisein tegun fi so
2: e je nkokọ so ero bani soro na
3: ero bani soro mi 07031445626 07031445626
2: elomi a mo fe bayan soro asiri lori telefone ngo ba si gba laye to da to fokan re bale yo mo pe ko ngo gbera ko ngo wa loku tori o le ba mi soro lori telefone ko le gbogun latori telefone o se ri nti je kokoro nu eje nkan to buru gba ni bi kokoro ba wo nu eje yo ba se omo lu abi je e si ranti pe sara wa dabi waya ti muna lati bi kan si bi kan ni o bi se o ba ti si eda o ni le rin gerege bi se o ba ti si eda o ni le gba pa gbese daada bo se ye o gbe bi se o ba si si eda o ni le se loko laya lodo obirin eyi o ni fa telomi fi mo wo iyawo re bi aburo re ti o bodo fowo kan yo si mo ri nkan eto gege bi nkan ewo toreru o mo ba ni ewe ategbo tan baba wa lo ti han fi ni yawo kan ni meji ni meta ti han si soju se bo ba ti e lagbara ti ni yawo meji meta ikan to ba ni na gbodo ji o mo pe okoloko ohun le yo ba ta wa yi aroba alade to ti le leni 70 odun to si ni yawo merin marun mefa ta si gbo ri pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan aburu ni aile rin daada nkan aburu ni a si mo fa ti kokoro nu eje iba gbina ya tan ohun ato fara a mo je koju o fe mo wo bayi bayi a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pelomi bayi ko ni rorun sun owo re kan ni kokoko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni ku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbodo da keka mo owo eyin oniran eta asise loro iwe ategbo ki se pa se lo ilu oyinbo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti ni iwe ategbo na la wa sise re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo duro ta ohun ti n se yan a wa se kini a wa gbegbese lori e beyan ba ti lo oogun bi e se ni olo ko ni soro dandan ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbin olootu ofa ara ti en fi pe mi lolootu ofa ara nu mo bo bayi
3: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
2: ibe ni o kale si si mo gba mi laago opolopo eyan oju amoti soro lori telefone ngba ba soro ti n ba bi o lori sirisi ibeere oro iwo na o ri pe rere loluwa
3: 070-3144-5626. 070-3144-5626. Baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway, ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
2: awon nkan ti mu ko mokunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile isota ko mokunrin o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni belomi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbesi aye omokunrin atomobirin laamu olotu o tetile
4: o de baba igi tolorun gbe oko arugbo baba olotu o fa ara olorun gbe olowo ogu o fa ara mi ya lapati ntani lono abaji si o wa fi ese ni gbo tubu ti ye ka ma rin susu so bi eni te egun mole ka ma le ri ya da tabi bere mu nko baba rele mo tabi ra ogiri mu awon akere wo yi ki se to boji mu gbo egbodo da fi eyin wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara je ye yoju si wa ye o fini fini lono ti da lode to ti bile la ko atu wa fi ri atepo to nguna bi mo na wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 080 54 17 0401 ko da da o 080 54 70 0401 o fa ara o se duro wo iwo na ma su
1: baba mu gbo te menu ba isan ara nisin opolopo eda lo ti gbianju sugbon ogbo igbianju won na koso ni nbo si bo lo ti ri baba
2: olotu opolopo eyan ti o ba gbiyanju ogbo ni won ni aye ikala se kuku ise en ba se ku ti o se tan aye ikiku ise eyan se ti fi debi apere ni so ri be eyan ba damu loko damu lodo ori ti o gbe ni a ma gba ore ko ni welomi ngbo ba lo nfe kirun abo fe gbadua le ijosi won gba ga fun loto ni omo odun melo ni o ti n gba ga fun bo ba ti e fe te pa nbo si te opa afa ri le eyan te bo ba ti dopa po nfigisi keta ise lai ti po mo goji odun po mo adota odun ndi wa na re mi ngba ko fe wonu ku ni ayi o di pe funra mi nu bo le nu moto ki sa i mo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asi bo le awa na awonu ayi ngba ade to ni ki ora ilerin dodo ni o mo re lerin dodo o mi ni obuwa ngba bere ise sori ba na funra mi nu duro si di kini gbongbo oro to ya so po sugbon fe gba wa laye ni won ba bo ba telefone mi won nu gbo isan la fi se le aye bi o ba sise lare deyin abi se o ba se n to ye o se oni to mu kan dabi oku gi ti agbe ti se gbe kan ni kokoro ni eja si mo ba san je gbogbo ohun ti de lomi o mo wo kan ko bi ki bi kurukuru ko boju ojo ara n ti de kokoro mo eje ni elomi sire ji jara je ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo da gbogbo ara je ni belomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro na eje nse o po ayewo la kokoko se awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi ise lugo si ewo to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubulubu oju ologun ni je be agbo isegun ibile iwe ategbo ateso atepogi ba ti nfa wo yebo je nbo lati bi ogoji odun o le pese pese ta ti wa lenu e ati gba osan lodo wa mo awa ko eledu oke lo fase se nta se sugbon wa di ise iwe ategbo bi ati lo gele ewe ta wa fun ra wa ra le ta gbe ta ni se mo fowo ra ewe teyan fi bi odidi e ka le kan gbe lori sirisi ewe nta gbe se ti omi nta gbe sinu ibi yen nta gbe si ibi bojiwa lori sirisi to je pe a ni mo se wa kaakiri mo nta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia fura re bo ba ti la laafia nten ti o ti ku lo ni gboke lo ni gboke on na number mi
3: 070-3144-5626 070-3144-5626
5: te wa bayi mi baba gi tolorun gbe oko arugbo olotu ofa ara
3: baba wa ni Lagos Abeokuta Expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi joba tin bo sa ti pe phone number won
2: o fa ara lare de eyan ki ba ni ware o iwo lo ni gba agbara ojo ko mo ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tu mo re to mu ko re iwo pe mi lori telephone alaafia ara wa ko ni gbadanu bu bi elubo o
1: baba e ku atu to mo era kan ba n pe phone number yi le kan si se mo pe elomi o le ma raye sugbon pe won ti mu phone number yi elomi ati ele lati mo pato ngbo lo wa gan ati bo mi ati ba yin soro
3: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo bi joba tin bo sa ti pe phone number won 070 31 44 56 26 gbọ mi dada o 070 31 44 56 26 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
2: ibenu kale si gbọ mi dada o
5: ke jade wa o ke wa bayi ni baba gi tọlọrun gbin oko arugbo olootu ofa ara
3: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi joba tin bo sa ti pe phone number won
2: ibi gbogbo ni sokan kan osupa ijojumo onile molotun
3: 070 31 44 56 26 070 31 44 56 26
2: I'm already new.
1: Oro leti gbọ yen eyin eyan se mo pe orire yi fe ke yan se un bayi iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fiafia
4: o de bayi bi tolorun bi oko arugbo baba olootu ofa ara
1: ti olorun ku gbe olowo ogun ofa ara mi ya
4: baba ti n jare lona abadi
1: ti owo afi ese ni gbe ti bo ti ye
4: ka ma rin susu so bi eni te egun mole ka ma le rin daada tabi bere mu nko baba rele mu tabi ra ogiri mu awon apere wo yi ki se to boju mu gbogbo e gbodo da fi eyin wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara je ye yoju si wa ayewo fini fini lona ti da lode to ti bile la koko a tu wa fi wiya ti gbodo gbodo bi mo na wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 080 54 17 0401 da da o 080 54 17 0401 ofa ara o se duro wo yi wo na ma su
6: kudede asiko yi o eyin eyan mi oruko mi ni Mrs. Abike Amowo lati le ise Ambi Jewelries and Accessories oro yoruba ni mo tun mu wa fun wa to ni pe irini si ni so ni lojo ba de se rin la nko ni iyen tumo si pe you are what you wear papa julo awo obirin we have to look good always we must dazzle either married or single you may never tell what your husband or boyfriend falls for awon okunrin ko wa to je pe won like waist chain leg chain, body earring and the likes. Fan won yawo won at our girlfriends won. Awon kunrin kan atare pe won ko ri right. Please don't try to look like anyone but create your own fashion style. Awon jewelries wa ti mo den so nipa yi e le lo won lo church, asala too, party awon wa nbe. E le lo won lo sofis, e le lo won lo soja. E le lo won lo si awon shops yin, awon store. E le lo won ke look good, ke ma dazzle. Ele pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 080 23 49 65 46 080 23 49 65 46 edele tuba so lori WhatsApp bakona lori number 080 23 49 65 46 and now Jerry's running gold replica to pe e ma lo la lo pe to we o de tu gara e ma re won lorisirisi ni Ambi Jewelries and Accessories e ma ra lowo perete a de ma deliver e fun yin lowo perete e le pe Ambi Jewelries and Accessories sorry 080 23 49 65 46 080 23 49 65 46 edele tuba so lori WhatsApp bakona lori number 080 23 49 65 46 e se gan
7: o ki yin pe eko asiko yi mo gbe alejo ka bi ti wa ni ile agbara won be pelu mi o ti o si se wa lanfani o na won mu wa fun wa ka bo sa
8: eku dede asiko gbe tin to ngbo mi o oruko emi te ngbo ni gbajugbaja onisegun ibile ti gbogbo aye mo si baba ewegbe mi ti mo wa lati ipinle osun
7: baba ewegbe mi baba ewegbe mi oruko yin o gbale o gbagboro nipa lilo ewe ati ebo ki se wara ile ori olowo ni isora ngba se akoba fun agbara
8: ese atokun isan ara dabi oko to gbe ile duro ti oko yo ba ti duro dada ile oni duro dada gbogbo ara ti san ba ti duro nbe dada ara na oni alaafia
7: kabisi o ara wo alaafia iro esan mi wo ni o le ma seyan to le mu akoba wa fun isora
8: ese atokun eni to ba ti ni aisan ti a pe ni osuga
7: osuga
8: den o sese ko se akoba fun isan ara abi ti eyan ba ti ni aisan ibalopo lojo to ti pe ele kan baba wa npe ni oko atosi abi kokoro ifojuri
7: kila to npe ni kokoro ifojuri sa
8: be ni kokoro yi o ma nko ba isan ara ni gegege ba se ma pe inu isan ni eje ati o me ngba koda ti awon kokoro yi ba ti wa le kolu isan yi o se se ki eje ma le koda ko mi ra ma le koda ninu isan yi bo si to ati ko se ye
7: baba iwe gbe mi o se nti o fe mo pe nipa iso ara o ni e moju e ti ko se e mo se e tun ba nle
8: ben
7: e lo soke okun e tun mo pa daada iwo apere wo wa ni eyan le ma ri lagbo ara
8: iwo to ngbo mi nile to ba ti di pray ati gbe apade ogun ati gbe ese o di ogun ti owo ba ti nku tai tai ese nku tai tai lati bere mu nkan le o lagbara abi iwo to ba ji laaro to je pe gbogbo ara bere si ni ru e o ye ko ti mo pe isan ara re ti ni pe ni daniyan
7: awon to ma nbere ni ti won o le dide elemi a ma rin so so so se kan ni pe isan ara tun dan nam
8: ese atokun iwo to ba ti nbere rin to je pe o le na ro lati rin daada abi iwo to je pe to ba rin oko na meji si meta wa ti ma mi kule kule elomi a ma pari wo badile ni a ma pari etika lola a ma pari wo ese
7: lola ma joko die
8: ba ni ni elomi arin di ajoko die elomi arin a ma mi kule kule baba isan ara won tin dase sile ni
7: ah sojo ori ni ko se pelu isan ara yi
8: ojo ori ni se pelu isan ara sugbon gbogbo awon ti isan ara yin da alamu na olojo ori elomi ai ki isan ara ni
7: e ba npe ero ibanisoro baba ewegbe mi gogo
8: ero ibanisoro baba ewegbe mi re 08062729575 e gbo le kan si 08062729575 office baba ewegbe mi wa ni ketu bus stop ladoju ko bridge elese ninu alapere park ketu nilu eko
7: awon mi won ma nso wi pe awon ori orun sun ori won ma lago ara ma ta won fo bere pe won fi atapara abi ara ma ru won se le na so ni nkan se pelu iso ara
8: iwo to ba tin riru apere ti e daruko yi na isan ara e tin dase sile niyan ele to tun wa fara pe ni pe ofa ara wa loto isan ara wa loto awon mi ma nfi ogun ofa lati fi wo isan ara ami a ma

Yeah, man, no, it's a DJ, yeah, I can't show.